0: ang ato ang PNP dinhi sa siyudad sa Pagadian sa pagpanakop sa ato ang mga bao-bao nga mga kulurom o pahinomdom gyapon dods.
1: Yes.
0: Hilabi na sa atong bisan og naanay mga plaka ang inyong bao-bao or kamo mismo. Ang atong plitihan minimum 15 pesos lang. Naaranan ninyo sa mga pasahero o kamo nga driver kasabot-sabot mo musabot pod ang pasahero. Pero kanang produce for santo musakay ka kay nagdali gikan og City Hall mismo mo adto kag Robinson's Mall mangayo pa kag 20 moingon pa kag ang 20 plitihan nakasuway na gid ko ana
1: nya kay mangayo mag 20 kun daw people sa Unicity sawa mo na nimo.
0: Oh, People's Plaza Unicity 20 City Hall anang may plaza lang ka dapit ba 20 Robinson's Mall. Ayaw na pud na. Oh, diha sa Robinson's Mall or City Hall padulong diha sa may Hofilinia Hospital mangayo mog 20. Wa mo mga ikog. Pwede siguro moingon ta og City Hall to San Pedro.
1: Yes.
0: Pwede ra na. Pero kana pirt mahay krak ay nagdali lang gyud nya nag-uwan. So ayaw na pud mo makiglali sa bagyod mo nga 20 ng plitian. Asam nang inyong 20 nga plitian approve. Ah, to asa sa pikas ta ka.
1: Kato na yung balik-balikon nga wala pa giaprubahan ang inyong request nga 20 nga plitian. Nagpabilin gihapon sa 15 ang plitihan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Manay si Mayor Semiko nga di siya gusto ba nga patasan kay og ngayon og 20. So sa pangayo kay 25 naman dahil yung 30 na po din noon na nga di siya musugot.
0: Maubiyan ang katong tag-jis pa ang plitihan.
1: Og himo ng 15 yes. Gani.
0: 15 na to niya. Ilaging ipa-implement ang 15 ana. So dili enta to buot si Mayor Sami kay daghanam kay nagplitig 15 so karon 15 na 20 na. Naunsa naman niya. O ang nagplay ang 20 karon nga layo-layo 25 namong gi pangayoon. So nagpabilin nga 15 pesos ang minimum nga plitihan na. Kitang mga pasahero biya kabao biya makaantigo biya punta mo huna-huna og unsa na punto kalayo niya mahal na ang gasolina gid karon kun ikumpara sa una pero kanang ato ang mga drivers magkugi lang mo makasapi gyud mo dili kaya mamuhal lang mo mga pasahero di nagkomplete kay tuwa ra man mo ga standby anang may ganghaan sa Robinson's Mall anang ganghaan sa Gaisano unya og sigpangamay anang mga pasahero unya ra bag moingon ang pasahero mo adto kog kinto limbo dili na mo magpanlingo na mo unya mo hatod mangani mo grabe pod mo niliog mo IBT og kaan kanang Gaisano or Robinson's to IBT laliman pa mo mangayo mo 150 ngadto sa 200 na unsa na manawa na tay oras dods.
1: Yes.
0: Ang ato adi ay dinhilang pahinumdom tungod kay ang atong amahan sa siyudad sa Pagadian naghangyo ninyo sa Mayor Samico nga tarunga ang mga pasahero kay daghan mga dumuduong o mga bisita kay kamo gyud mismo ang kanang una nga ma-impress ang ato ang mga dumuduong yes. O mga bisita pag ingon nga anindot man kaayo tong mga pampasahero aro ang driver sa Pagadian mga buutan kayo sila.
1: Oh, na nga dili kay mo palabi gabosar mangayog tagaliog gaplitihan. Oh, ayo mo palabi ana bisag kanang nay mga franchise. Manaingon ni Mayor Samico, warningan na mudaan nga ayaw mo pagpagaulaw kay daghan nagbisita mo ani sa Dakbayan sa Pagadian. Nga mahal kay mog pangayo sa plite. Naigo-igo lang sa inyong taripa. Og happy listening day sa to ang logistics in charge sa Bangko Lamisa si Gagawad Mendoza. Nadia sa to ang covered court. Sige na sila paminaw.
0: Okay.
1: Og wala tayong oras sa inyong programang ang kakuhan. Ang tod sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon sa pangalan ni Pagadian City Mayor Samico og ako ni Galas Kanginan sa gihapon Dodge Marzon.
0: Sa ngalan sa tong amahan sa siyudad sa Pagadian Mayor Samico og sa Pagadian City 15th Council na adiha si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Asidilio. Ako si Redrio Muingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless, bless Pagadian. Asenso Pagadian.
1: Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.0 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalimutan.

0: Kalakad.
1: Armando Castillo ng Danday.
2: Puta tayo.
1: Mindoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: Yes, strongest.

0: Virginia.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: This is amazing variety from the 90s to now.
3: 106.3
4: LFM.
3: Best music.

0: 105.3 Bell FM.
1: Horas a las 8:30.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gyud akong paminod sa akong kalawasan.
3: Kinigina sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3

August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar. Music power. Strongest 106.3.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tihimo sa mga SED Marketing products karon magadalit kaninyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong pagpanaguban na napot kining ato nga tulumanorn. Kumagata og dugang impormasyon kaalam mo kay balo kanimo aron kay imong lawas atong malikay sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing na 100% nga tinuod gayon nga makatabang sa atong mga kalawasan. Ang ato ay mga produkto igsuon aduna gyud mga pagtabang sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan mo nang kung ikaw igsuon aduna manggaling mga ginapanghambin pareha ang mga problema. Timad ika nunay nga ang ato mga produkto sa SED Marketing na napamatud-an gyud kini siya nga naagi maayo nga ikatanyag nga resulta. Gumikan kay kanisya na pamatud-an na pinagi of course sa mga pagtulunan and of course clinically proven nga maamaayo kaayo ang atoang mga produkto and of course na pamatud-an pud nga ang panyawan nga tanom no usa ka klaseng tinuod gayon nga klaseng herbal nga ang kapait niini mo'y nindot kaayo nga mutabang alang sa pagpahimsog nato sa atoang kalawasan. Munang kung ikaw isuon, aduna pa kay mga problema diha sa lawas, no? Na pa kay mga ginapanghambin nga mga problema. Basin ikaw, aduna pa kay mga ginapambati diha. No, sanding na karon sa produktong tinuod gayon nga dunay mga pagtabang. Ang produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, ug sa mga tuang SED Liniment Oil o SED Panyawan Coffee Mix. Di po kalimtan ang atong sabon, SED Celebrity Beauty Soap o SED Celebrity Kajik Soap. Ngayon akong adlaw ang mga igalay soon, atong isigutan kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Kabalo ba kang kining atong SED Kogon? Busa ka ni ka ginatawag na itong diuretic. Ang atong SED Kogon, pinagi sa gahom sa Kogon plant, no? Buot pasabot nining diuretic mga higala isuon, usa kani kamatang sa makatabang sa atong kalawasan nga maka-increase og urine production, which means nga kining atong lawas matabangan nga mag-get rid og mga excess water og salt. Muning mabita ng parat ng imong ihi kay ginapagawas niya ang salt, no? Ang asin nato sa lawas. Ang atuang SED Kogon Herbal Capsule, napamatud-an kini siya nga diuretic, meaning to say makatabang din siya sa atong kidneys sa pagtangtang sa mga extra fluids and salt sa atong lawas. Napamatud-an po kini siya nga makatabang sa pagpakubos sa atuang blood pressure. And of course, makatabang po kini siya sa pag-alibyo, sa pag-build up sa fluid sa atong mga kasing-kasing, liver o kidney nga hinungdan-hinungon sa mga dinagko ng mga klase sa mga problema nato sa lawas. Ang atuang mga ginatawag nga diuretic o kining atong kapsula nga diuretic ginatawag nato nga makatabang sa pagtangtang sa ginatawag natong excess nga mga water sa atong lawas ug salt pinagi sa atong pag-ihi dako kay ni sigi katabang ilabi na sa katong mga kaigsunan natong diabetic adtong katong mga kaigsunan natong adunay problema sa pagtaas lang bad cholesterol sa lawas no kana taas kayo ang ilang ginatawag nga asin o asukar sa lawas. Nindot kayo kay kanunayon natong pag-inom ang atong SED Kogon. Kumikan kay kining Kogon di ay napamatud-an kini siya nga dakog ikatabang ilabi na gyud sa pagtangtang sa excess nga water sa atong lawas. Kay kung kaning atong excess waters sa atong lawas mapundo nato sa atong kalawasan, kanunay kitang bloated, aduna kitay paglain sa atong ginhawa. Usab pwede nga mo-appeal kini siya sa mga mag-build up og fluids dito sa atong mga importanteng organs sa atong sa atong kalawasan sama sa kasing-kasing, atay, kidney ug uban pang mga parte sa atong lawas. Muna ang excess water kinahanglan natong ipagawas milagi sa atong pag-ihi naturally. And pinagi sa pag-inom kanunay sa SED Kogon Herbal Capsule, nindot kayo ang flow sa imong ihi. Kanunay kang nagapangihi. Meaning to say, nagatabang rin siya sa pagtangtang sa excess water sa imong lawas nga hinungdan nga adunahin nun kay mabati nga delikado sa imong kalawasan. Timan ay kanunay ang ato ang produktong herbal, ang SED Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon, makatabang kini siya sa ato ang mga daily nga gikinahanglan nga mahimong kitang himsog ug luwas sa mga balatian. SED Kogon Herbal Capsule.

0: and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

9:20 in the morning, TOTO, that's Toto for you. I'll be over you right here on the morning bell. You will be over him. You will be over her one day soon. You'll be over the obsession of having new phones each time na imogawas ka cell phone. You'll be over with the makeups you have. Yung obsession sa makeups or whatever it is nga imuhang ikalingawan karon. That's part of life, that's part of living, I guess. No, it's not I guess, but that's part of living. Sure, nagyug ko. Na yung mga panahon nga, grabe kayo atong obsession, ang atong interest sa katao, sa kabutang. And then later on, something will happen. And then we realize it's not really worth it, diba? I mean, there are things nga worth it, there are things also nga later on when we are over it already, when human na tatanan naka let go na ta, makakatawa na lang, diba? Yun ana atong gibati, yun ana atong gibuhat sa una, makauna-una ta, nga nang good ta, no? Naon sa kata ato sa una ngayon, ani mang yun, yun ani yun ako ang kuan sa isa ka tao, o nga no ka yun nga grabe mang yun kay kuna sakitan ato buto na unaon gumay raman di ito kay ito. Ayun na, walang gwipod na siya. That's part of growing, that's part of living. Munang, sometimes, I know it's easy to say, pero usahay, dili lang nato, kaya yun seryosohon ng tanan. Kay, later on, magbaulaw na lang, tas, atong ibuhat na isa una, huy, Diyos ko, ngayon saan naman tato eh? Diba? Nya, perte ba natong, Diyos ko, perte ba natong dangoy-ngoy? After so many years, makakita na lang kaniya, makakita ka sa mga pictures, makainumdum na lang ka kay magkita po mo sa inyo ang mga old friends. Noon siya, nag-ato sa una. Monang, you have to believe that you'll be over that person one day soon. So, dili ka ayo mag-uol ha. Dili ka ayo mag-uol kay life is beautiful as I always tell you every single day. Siguro right now, question mo, saan pagka-beautiful, aning daghan man tag problema. Pero later on, lagi, huwag makalook back ka sa mga nagiani mo, maingon ang yugag, yeah. May ragad po itong nagianan ko, ingon ato, kay kabalo na kung sa'yo buhato next. Ingon ana lang na siya. 9:22 in the morning, Journey for You with Faithfully on the Morning Bell.

0: 106.3
1: Horas a las 9:30.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanak rawang ko andong, kanira yun akong jabiti, niya, panakit sa lawas, maulian man ko.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumbag sa tuang pagagis?
4: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oh jabiti gani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
3: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
2: Zed Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko mahuhupong mo siya mayo ginain naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur.
9: It's Annabelle on 106.3.

0: 45 minutes after 9 in the morning, the Bangles for you with Eternal Flame right here on Morning Bell. If I'm not mistaken, this was popular way back. Dili pa ko DJ, kasi na po yung una ko mag-message na po, DJ, malingaw ang chugwan niya. DJ na ka, na kanang nanan ng kanta. Dili pa ko DJ. Murag high school pa man siguro gali ko aning kanta. Dugay na ni siya. This is a classic song actually nga. Wala gyoy, wala kahumanan. Favorite sa kaway-kaway guys sa mga batchmates na naminaw karon. Kumusta naman ang atuang life? Kumusta atong mga tuhod? Atong mga kamot? Atong mga maintenance diha nga medicine? Amping lang kanunay. Balik-balik ng tagpaminaw ang itong mga favorite songs na ito sa high school or sa college. Para, you know, makuhaan po ta, malagsik. Mahappy po ta. Makainom-dom sa mga memories college, kauban at itong mga friends. At itong mga high school batchmates also. 9:46 in the morning, we pause for a break and we will be back with more of your favorite love songs right here on The Morning Bell.
1: Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC .lit Balitang Balitang.
5: Kabag di kabalkada, anian ang BBC .lit Balita alas Jess. Landig sa Balitang Balanan, ang 44 anyos nga tumatabukay human kinaksiriri na banggaan og single motor sa Barangay Rauda, Puro Kasulog, Barangay Panduma, Tukuran, Zamboanga del Sur. Samtang driver sa nasangpit nga single motor nagpangidaron og 43 anyos nga residente sa nasangpit nga dapit. Nasairan niya naglatas among driver sa may Barangay Lower Bayaw, Pangungato sa Tukuran proper. Apan aksidente ni na banggaan at tumatabukay, hinungdan nga nakabaton kinig sa mad sa iyang ulo og daling gidala sa Tukuran na Rural Health Unit alang sa dinalang medikasyon na ay haagidala sa pinakadol nga Balitang Balanan sa Pagadian City. Samtang ang driver nakabaton usab kini og samad siyang kalawasan o sa kasamtangan anakin sa kustodiya sa Tukuran Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas Jess Bagting di si Sheriff Florence of Fima maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Wena, may kini anak ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: May uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyud naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Ang problema na ganita, ilaan pagyod ko nimo. Asa man dito nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
6: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nakoy pulit dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko, then naghana kong gi-kuan ni try kog mga herbal, pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
6: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. 106.5

23 after 10 in the morning. Gary Valenciano for you with How Did You Know? How did you know I needed someone like you in my life? Kasweet gadana ay. Diba? Kana bang mga, not necessarily mga romantic ano na dayon. Kana bang mga, maabot gud sim kinabuhi. Insakto jud kayo, maayog jud kayo, timing jud kayo. Mapasalamat jud daana, no? Pasalamat na nga sus, may intang sus, wala pa siya naabot kung kinabuhi sa ako na lang. Sus, so, wala pa ka naabot, kung na-late pa ka, makasabaan na ginta. How did you know na makasabaan ta, nga na-inspection ron? May galing kay Nisayu Koganhe. O, ingon na, pwede rin gihapon. Pasalamat gihapon ta, permi, ana. Namang yung mga butang, dili na ito masabtan. Dili na to masabtan, and later on usapan na to ma-realize nga amo din ni siya, mo din ni role niya sa akong kinabuhi. Wala man ta ko nangita ani niya na abot man siya sa akong kinabuhi. Ay, naabot siya sa akong kinabuhi, wala na ko siya pangitaan. Nanuktok pag yun, sana all nanuktok. Ito, ingon ana, that's a very nice one and very nice surprise para sa ato, ano. O na nga, dili po na malimot, hatag og time, og appreciate. Ito yung mga tawhana nga niabot sa itong kinabuhi. Especially sa panahon nga nanginahanglan ka ita. 10:24 in the morning. Joshua Cadison, Beautiful in My Eyes on 106.3 Bell FM.

0: Princess Annabelle on 106.3 Bell FM.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nataki ko. O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humpong konti il. Maghigda rin yung kumirme kay ugitulog na ko. Kuwan man sa ka ng humpong masag maayo. Ginaim naman po na ako sin panyawan with magusin every meal. Dahil na og mga doka simana nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Nakadrive na kong mo. O sa mga sakita rin yun. So lagi lang yun ang sin panyawan with magusin sa sin marketing kay distilled and proven yun na sa kuwa. Sa kuwang sitwasyon nga nagyan. Ako dyan na napamatudan nga makaayo dyan siya. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
5: Sad Panyawa Plus, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Caps.

0: assuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garubai. Diri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.
2: Yes, mga igalang katuso, nagkaroon ay alas 11 DS na! Good morning! Alas 11 mga libido, nagkaroon, kumusta mas mga amigas, mga amigos? Kumusta ka mong tanan? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, welcome sa toang programa, Kalan Raka! Sa kauban si Inday, Keruta! Dili lang, of course, ito ang pinakaunang radio station. Of course, una pa sa first, the real number one! DXCA 106.3 Bell FM. And of course, simulcast taon niya dipit, alas 12 ang tag na sa udo. Alas itong EM band, DXBZ Radio Magding. Abang-abangan. Yesterday is a Monday. It's the... Pitocho naman eh, right? Pizza Jess, please. Yes, Pizza Jess ning bulan sa Agosto. Take this meal, 26. Kumusta itong mga naminaw din ang karoon? Kumusta ito ang mga pinalangga din haka mausok? Hindi ko amin na. Die hard sa ito ang programa. And of course, ito ang mga naminaw all throughout Zamboanga Peninsula. Zamboanga del Sur, Zamboanga.

Buanga del Norte o Cabazambuanga, Cebu, guys. At ang mga sugitig pabinao sa Dinas Maya, Leno del Sur and Lenao del Norte. Yes, ato ang mga sugitig pabinao sa Dinas Maya, Misamis Occidental and Misamis Oriental. Sa may Naawan, Mantikaw, Dinas Maya, Nugait, kumusta kami tinin? Iligan City, halo! Sa may Alubihid, Misamis Oriental, how are you? Kumusta kami tinin? Welcome sa programang Kalanrakas, kauban si Inday Kerutay. 11-12, alas 11, 12 na. Yes, ato ang mga namino ni Dakaroin. And of course, ato ang mga gusto nga mag-greet and magpadangat sa mga mensahe. You can text me sa itong official text line number 0998-997-8890. 0998-997-8890. Wala ka itong cellphone number. Alas itong mga namino din ang karuan. Yes, and of course, alas ito ang mga nangita o barata, pandikalidad o 100% original ang mga cellphones, laptops, CCTV, printer o daghan pang mga accessories. Ayaw na kabala ka. Tungod kay available na gina sa EB Gadget Pagadian. Ang EB Gadget Pagadian, mga higala, nag-offer o pautang. So, alas ito ang mga why ika-cash, pwede itang mangutang sa EB Gadget Pagadian. Magdala lang ta o ga-down payment, kauman sa ito ang valid ID sa dili madugay, magka-cellphone ka na. Plus, nag-offer o sab sila o 5% discount. Alas sa ito ang mga mukash. O, diba? Bongga, bongga. So, sa inyo ang gihuwait, at doon na lamang dayon ila ang buhatan, kundi ila ang establishmento. EB Gadget Pagadian, na amahimutang sa may Barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, sorry, at bang lamang sa paprenta. Isat sila na ma-message ninyo sa ilang FB account, EB Gadget Pagadian. And of course, alang sa EB Gadget Pagadian, anausap sila yung mga sangang buhatan o ito ang mga branches sa mas lungsod sa Molave, Aurora, sa may Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukorain, Baranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggong, sa may Iligan, sa may Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Todel, o sa may Tigbao, Zamboanga del Sur. Sa EB Gadget, sabot mo, sagot ko! Ay, sagot sa EB Gadget, ha? Basin makaingon mo, niyo kung sa ang cellphone mo, sagot ko. Pamalit na mo. Alas 11:14 na, dinaligyan mo sa ito ang pagpanag-uban, mga higala. Good EM DJ, great lang ko to my friends sa Tambulig. Silang si, usap na siya, Balundo, Rhea, to Ivan and Intay, Intay Pakat. Takding, Kantoy, to Bongki, to Iloy, to Pugo, to Binsyang. To Makoykoy, to Timorcio, to Piyang, and to also to, unsa din siya, Bemboy. To Shiny, and most especially to Ising, that's coming from Binot. Request a kog song, No Matter What, by Boyzone. Langga, mangita sa tagkuan, anak, mangita tag remix, anang imo ang No Matter What. Okay, kuan man ruin, desko man ka to ang version sa to ang programa karon. O, ano ba? Model siya indak-indak ta karon ha? Taman ta alauna ang tagnan sa hapon. Inday garutay. Ayun nyo ang magkaoban all the way till 1 o'clock on the afternoon. Alas 11:15 na, dinilig yapon sa to ang pagbarag-uban. Kini ang Kalanrakas. Kaoban si Inday garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa palimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga

0: tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 imedia.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
3: Ako minsan

Salamat idol sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe, pati on yung notification bell button para updated ka sa aking mga music remix. Thank you mga idol.

0: Pinaka numero uno, the real number one radio station in Pagadian City. This is DXCA 106.3 Bell FM. And of course, simulcast na ito ang programa karon sa ito ang DXBZ Radio. Bakti! We've caller on the line. At agad ito, magtagad ito ang caller on the line. Hello, good afternoon. Yes, hello. Yes, hello. Good afternoon. Kinsa ni? Yes, asyus wal. Guwapa lagi hapon. Kinsa ni palihog si?
1: Si Inday, Risa Kwan. Risa Kwan, Pitugo.
0: Sa?
1: Risa Pitugo, Kaiten.
0: Ah, okay, sa Pitugo. Yes, dear. Go ahead sa iyo mga greetings and shoutouts di lang ka. Sige, go ahead. Nakita ba niya yung number ginoo ko? And with another caller on the line. Hello, good afternoon.
2: Hello, good afternoon.
0: Yes, good afternoon. How are you? Kumusta? Ang ato ang dakbayan sa Bayog.
2: Ito na po kayo ang nag-om dari indagalotay sa Bayog. Nagkabunta ako na po ng ulan.
0: Okay, ginoo ko sa una lang. Nag-ulan diya sa Bayog, day? Hindi na buntag, day?
2: Wala na siya, day. Kung ano ka ng dag-om, dayon, mataligsig gamay din mo. Mainit na po. Dili makagtan. Walang siya ba? Di masagtan.
0: Walang siya. Dili ba na masagtan? Ginoo ko. Namauna na siya. Oo na, wala na mong siya, no? Oh, sahay, dili ni mo masabtan.
2: Mara gila kang dugma, pero ako yung sila na.
0: Yes, dear! Ginoo ko, sabi ako ikaalagad sa kong gwapa nga caller. All the way from Bayog City.
2: Una-una ni mo, hindi ka rin magpakalanda ka sa pangkosot na mga naminaw. And syempre, sa... Mayo family, Talmero family, and sa pinangangina sa 106.3 Bell FM, and also sa ako ang mga friends. Like, all din na mo katkat, good afternoon, diya sa Santa Maria, and also to Miss Aisa Maghanoy, good afternoon, and so, also to Sir Nestor Tundia, diya sa Maria, saan ako mga friends, good afternoon, and sa kanan ako mga kaubanan sa Pinagpinag, good afternoon sa 58 members
0: niya ta. Ubay naman ay mo mga members and ang King of Hearts ninyo. 58 naman ay mo kabuok.
2: Yes, din may garo tayo namin. Welcome kahapon sa mga kabuok. Then, kung ano gid siya, medyo dagandang nagid kayo siya.
0: Ano, wow!
2: At ka in dahil ka, isa 59 ka.
0: I-appel, buko ninyo din hao eh.
2: Pwede na kung kayo ka, appel. Welcome din kayo kasama mga kamot. Ha?
0: Ansa?
2: I also
0: have
2: my special someone. Good afternoon.
0: And it's a special someone!
2: Hi to James Castagariel sa may balinas naging summit oriental. Good afternoon. And sa tanga na lang guys, sa mga naminaw, good afternoon. And labi na sa imo, nagwapa. Ay, makatupo.
0: Thank you. Mora ni gang!
2: Wow, kasi hindi ganun tayo. Nagpapalanda ka. It's late mayo off. Dahil pa yung
0: okay, thank you, Kaayuli. Yes, salamat kaayo. All the way from Bayong, diba? All the way from Bayong. Gitibunog ako mga caller. Thank you, kaayo kanin yung tanay na another caller na punta. Hello?
3: Hello, Anday Garo, kay Mayong Otto.
0: Yes, Mayong Otto. Noy, ikaw ni Noy?
1: Dili sa'yo ko. Si Rian G. Dito mag-say-say, Miss Amis Urienta.

0: Còn say say mi sao mi oriental. Yes no ai. Ở sao mi ào. Ở sao mi ạ khoan quay ni mùi à. À
1: mục
0: ghét lên đây cô in. Okay, sige go ahead sa mga greetings di alang gikay ng andal na.
1: Ano na si Ibu Inday Garotay nga guwapa, maayong udto. And then, egret mo dahil ako si Mitch Ito. And then, Aljun Damokatkat o Queen Israel Palalan o si Ati Marlin. Inday Garotay, pwede mag-iri ang number sa Inday Garotay?
0: Yes, pwede kayo.
1: Mag-iri ako ang number, ma-enter lang ko ka ng King and Queen of Hearts. Mode ni ako lang birthday 0981-3575-096. Pwede balikon?
0: Sige, go gang!
1: 0981-3575-096. O pwede mag-pipit ang song?
0: Yes, ang saman na song, yung i-request ang king!
1: Ako anday, inday ka raw tayo ka ng Minomolto.
0: Minomolto!
1: Umara
0: inay karotay,
1: salamat sa
0: pagtubak
1: and more power
0: to
1: your program. Bye and
0: God bless. Okay, thank you, Kaya Langging. Yes, taga kay salamat all the way from Bagsaysay, Misamis Oriental. Nagkalayo naman yung ato ang kwan, uy. Agatong panaw, nagkalayo na. We have another caller on the line. Hello? Yes?
1: Mayong unto, inday karotay.
0: Tanawa, ang guwapa-guwapo, Judy, ay. Yes, how are you? Kumusta ang sitwasyon, panahon diyan sa imong area, mag-iis?
1: Nagkulis na po, inay ganito.
0: Bala, uy, murang siya, nakulis na maot.
1: Wala na lang, Jay, makita sa iyang palagway nga. Happy, kulis maot, yun, permanente, inay
0: garutay. Yes, how are you? Yes, dear, go ahead sa mga greetings o mga shoutouts diyan ni Mulanga.
1: Mo request ko daan ni
0: Yes, unsa man imong request daan bi?
1: Katong kuan, manok na pula nga remix.
0: Manok na pula. Okay.
1: Oh, Inday Garotay. Kana lang Inday Garotay, isa lang usa Inday Garotay.
0: All right. Sige, walay problema li.
1: Magpakalanrakas lang ko una-una sa ko mga sod nga higala nga sina John Mark Malisan. Kang Mawiji Bunganoy Biasa o kang Iska Angay Chavez o sa ko pong mga friends sa kahanginan nga way paglubad. Ilang agaw ng Gila Bietis Tabosaris, Jano Tabosaris, Primoz Tagalogon, Remark Tagalogon Tabosaris, Kamira and Jenison Ruiz, Gang Jinalin Patig, MG Carpio, Inting Carpio, Lonely Girl, Lovely Joy, Mr. Candy Ay, Maghanoy, Sang Katarina Bistit, Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Buwan, May Di Mayo, James Castada, John Lee De La Sena, Joshua Pasagi, Jobert Olibos, Valencia Kang, Lover Boy, Uban sa iyang Paris nga si Giselle Macam, Ate Gaga Batal, Jojo Batal, Kang Jo Pansalao, Kang Candales, Kang Marian Ramanuel Ramila Pinoso, Kang Rian Jeep Palalan of Magsaysay Misamis Oriental, o Kang Napi Balindres, Kang Jandi Ornopia, Joanna Castillo, na Jerome Pagalan, and to my relatives sa mga Tagalugon, Tagayon, Pagalaran family, ang nagpakalanrakas gikan ni Arjo na mukat ka tulong kalinit sa May Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, zip code number 1716. Sambuanga Peninsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, Inday Garotay.
0: Thank you, kayo dong. Salamat kayo. Hala, uy, nindot ba ninyo? Uy, naman mo yung mga kuwan niya. Naman mo yung mga grupo. King and Queen. I-appeal ko ninyo din, Happy. Aaron McQueen ko. Yes, alam sa Dossi, this is size na. Dinaligyan po sa ito ang magbanag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday Garotay?

0: Idol.
1: Right here on Bell FM.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Nako'y pulip, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Imo lang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong gi-try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
3: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil kaysa Paragis Bila Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa go is 485 gitang iyang sugar. Amo itong nagpalit ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gitang ko siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gitang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Broncas. Las Broncas. Stop!

What's the gossip, yeah? So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. Abangan niyang broadcasting company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
3: Tinkan, yes. Taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Muna ang magpangita, jud ko. Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Capsule.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kapoy nas, gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Eliana.
3: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
5: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.

0: Okay, at tapos na nagkaroon nila sa dosis, 52 na. Oras na para bumaybay tayo sa itong programang Kalanrakas. Kauban si Inday Karutan. Lama tayo alauna ang tekna sa hapon. But before the one, good noon, Day. Guwapa, pag-greet lang ko sa mga family sa Alba Vega, Anthony, Simbahon, and then to all my friends, okay, bro, Aljun, na Bukatkat, especially sa ako ang kapalangka na si Mama Ate Giselle Macam na nag-duty sa school. Amping ka always, then di magpagutom, mahal ko. I love you so much, ate. Request lang ko og sa Medesia song 1993 and tralala tralali. Yes, thank you kayo, lover boy. Nagkakisalamat, mayong udto ganin mo diha doon.
1: Ituyan mo ako hanggang sa mahilo, hanggang malasing sa sobrang saya.
0: Yes, alas sa ito mga nabidaw din ang karoon. Alas sa ito ang mga gusto. Oy, ga mga... Plano na nga, mapalit og mga cell phones. At ito na lang mga mo sa AB Gadget pa ganyan, ha? Yes, good news. Tungod kay sila nag-offer og pautang ang mga cell phone. And of course, magdala lang tayo mga ato mga valid ID. And ang ito ang down payment sa dili madugay magka-cell phone kina. Oh. Alas sa ito ang mga mag-cash. Alas sige, go! Kay sa AB Gadget pa ganyan, offer sila 5% discount alang sa ato ang mga maka-cash kay mga dato lagi. Yes, ato alam ang ila ang buhatan sa AB Gadget pagadian na amay mutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue pagadian siri at manglamang sa paprenta. 12:54 oras na para mo bye bye sa tong programa. Daga kay salamat sa inyo ang pagpaminaw. Yes, my last part or your last piece na ako ning gihatag ninyo, gidalit alas sa mga sugitig paminaw. Osi. Thank you kayo hang tudug mapuhon. Same time lagi hapon to ang oras alas 11 sa buntag. Damo na una ang tagna sa hapon. Right here on 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Ala una sa hapon.
4: BBC .lit balitan.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC .lit balita ala una. Na-rescue ang usa ka crested serpent eagle sa barangay Bungiyaw, Zamboanga City. Pag-ibutang sa temporary holding facility sa Community Environment and Natural Resources Office Consenro, Zamboanga City, alang sa health evaluation at monitoring. Iawag sa DENR ang publiko nga i-report tayo ng mga nasamdan, na-rescue o na-displaced nga wildlife sa labing dool nga opisina sa DENR aron masiguro ang hustong pag-atiman o rehabilitasyon. Nyo na bati ang daklit balita ala una. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Liraza. Maraming salamat ng ngayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC daklit balitan.

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

0: 106.5
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: 106.5

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Magandang hapon, mga kaloto! Welcome to the 2 PM edition of the PCSO Lottery Draw ngayong Monday, August 10, 2026. Saan mang pari kayo ng bansa nanonood, maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsuporta. Ugaliing tumutok lang sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels on Facebook and on YouTube. Sa araw po na ito, maulan ang panahon sa maraming lugar. Nakikisa po tayo sa ating mga kababayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha at iba pang hamon dulot ng masamang panahon. Ipinapadala namin ang aming taos-pusong pakikisa at panalangin. Bago po tayo magpatuloy, isang paalala muna sa ating mga manlalaro. Ugaliing maglaro lamang ng ayon sa inyong kakayahan at budget. Ang lahat ng PCSO Games ay para lamang sa mga manlalarong 18 years old and above, kaya naman always play smart, play safe, and play responsibly. And to officially start our game time this afternoon, let's welcome our Lotto Draw judge from the gaming public. Welcome to the PCSO Lottery Draw. Also here with us is our representative from PCSO. Good afternoon po. Overseeing and assisting us with the conduct of our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Before the excitement of our live lottery draws, let's take a moment to look back at the highlights of this morning's free draw activity.
1: Sa isinagawa ang free draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, it's time to put your lucky numbers to the test. Nasa ticket niyo kaya ang winning numbers? Let's find out as we now play your favorite 2D Lotto game.

0: congratulations po sa mga nanalo. Para naman sa STL fans,
1: 106.5 L. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark Poto, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin, talagang nakakaginawa Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
1: 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
7: Kabagting o gabog kada mayong hapon, ganinyong tanan niya ng BBC Daglit Balita alas tres. Upat sa lima kalungsod nga sakop sa 104th Infantry para sa Bayan Batalyon. Ubos 1102nd Infantry Brigade, 11th Infantry Alaknan Division, Philippine Army. Ang gideklarar nga gun-free, rideau-free o peace-centered communities. Kinimaong lungsod sa Siyasi, Pata, Lugos o Tapol. Samtang gidauman nga sa sunod bulan, ideklarar usab ang pandami sulu. Aron mapadayon ang kalinaw, siguridad o mayong relasyon na sa mga komunidad sa ilang ginsakpan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
8: 106.2 Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
9: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Ay, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiyon lang sa nato, nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsaon kaanin nato ba? Pagdali diha ka onag aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy. No problema na ganita, ilaan pagyu ko nimo. Asa man dayto nay?
9: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA pawn shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan,
13: kung ang inyong anak dalira makalimot o lisod makafocus sa klase,
12: pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok,
13: ayaw pasagdi
12: nga maapektuhan ang iyang pagtuon.
13: Hatagi siya sa MemoSmart Serum,
12: brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna.
13: Ang MemoSmart Serum, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon.
12: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero po na po pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdan yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Si Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
5: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testingan ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
6: So, ingon ana paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
9: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglan sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.
4: 106.3

0: 96.3.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy, kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsan. Ang bukid duro, gani ay. Sa diyang nagmintin ko, ana ay, pagkun hiyahang lawas. Magrapagin ko ato mga guloy yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pa sa inyong relasyon.
4: Ana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Balitang.
6: Kabag di kabalkada, niya na BBC Daklit Balita alas 4. Andam na ang Department of Science and Technology Kunio sa Region 9 alang sa ipahigayon na nga RSTW sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Kinipagasugdan na karong Agosto 12 hangtod na sa 14 o dito ay paigayon sa Zamboanga del Norte Sports and Convention Center. Gilaw man nga ay presentara sa tulo kaadlaw ang nagkalain-lain nga technology exhibit. Naglakip na usab ni na inobasyon ng produkto sa unga forum, kompetisyon, seremonyas o nagkalain-laing aktibidad din highlight ang mga inisyatiba o kalampusan sa DOST. Lakip usab ni ini ang attached agency sa mga nagkadaya nga institusyon na lokal nga gobyerno o akadema o industry stakeholders. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitang.
2: 106.3 Bell.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana
7: offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Ang

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.3. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Nakagaran, buntag yun ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
1: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good afternoon, lots of Philippines! Kahit walang tigil ang pag-ulan, itutuloy pa rin natin ang saya at pamimigay ng papremyo ngayong 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw. It's a rainy Monday, August 10, 2026. Another batch of digit papremyo ang maaaring mapasa inyo at ihatid yan ang paborito ninyong digit games na 2D Lotto at 3D Lotto. Kaya sana nakabili kayo ng inyong tickets and keep in mind na the more tickets you have, the more chances of winning. Pero reminder lang po, only 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa mga Lotto games. Laging tatandaan, always play safe, play smart, and play responsibly. We are playing not only for fun but also for charity. Sa lahat ng may tickets, good luck po sa inyo! All right, to start off our 5 PM draw, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges who will witness and certify our live lottery draws. At makakasama din natin ngayon ang mga representatives from the Commission on Audit at PCSO. Good afternoon po! And of course, our PCSO Draw Coordinator. Welcome everyone! Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang mahigpit na pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat ng manlalaro. Ngayon ay atin nang silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktibidad kanina.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, get ready to play and win thousands of cash prizes! Let's play your favorite Lotto games!

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Caps.

0: yung problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon. Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.

0: Virginia.
1: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

upgrade na órbita do presidente abaixo da família não concern sa the exhibition mentality rate by banking AM at DXA 106.3 Bell FM. Pag-usapan po natin ang hapon na ito, ang West Philippine Sea. Historically, kung natatandaan nyo, tayo po talagang nauna umangkin na isang isla doon sa may Palawan. Malayo lang na konti, pero ginawa pong munisipyo ni President Marcos. Tinawag niyang Kalayaan. Ito po isang gobyerno talaga. May elected mayor, vice mayor, at mga konsyal. Malinda isla, pero sa ngayon, kung titingnan po ninyo, ay sa panahon ni President Marcos, na anak, President Bongbong Marcos, pinalakihan po ang runway, inimprove po lahat, pati yung dungguan ng mga barko. Now, ganun po katagal, ambition ng matandang President Edwin Marcos. Ginawa niya munisipyo at now, wala po iba nag-angkin sa mga isla na yan, tayo lang. Ang Vietnam noon, magulo. Ang China, mahirap pa noon. Hindi nakikialam. Ang Pilipinas lang. Now, ang problema lang, magkaroon ng Asia Revolution. Yung plano ni President Ferdinand Ariely Marcos, hindi natuloy. Mag-reclaim ng mga, i-reclaim ng island na yun. Lalo na yung mapapabaw. Now, nung umupos si President Ramos, minigtayo ng parang bahay kubo, sabi ng China, masilungan lang daw ng kanilang mga isda. Pero later on, as you know, ginawang artificial island. Pero sa loob po yan, ng ating exclusive economic zone. Sapagkat maski wala pa po tayong kaso sinasampa sa Maritime Court, meron po tinatawag na UNCLOS, United Nations Law of the Sea. Sakop po sa atin yan. Now, noon po, si President Estrada, aba, lalo po ang pasok. May gawa ni President Estrada, yung lumang barko, yung Sierra Madre, na ando ngayon si Scarborough Shoal, kay President Estrada po yung idea. Nilagyan po ng mga Marines, meron pong bandila ng Pilipinas, it means that is the territory of the Republic of Philippines. Nung pumasok naman si Pinoy, abay, pumapasok yung mga insik, yung Communist China. President Aquino, knowing that he was advised by Ombudsman Morales, by Attorney Carpio, and his Foreign Affairs Secretary, to go to file a case before the Admiralty Maritime Court. Kaya, tayo po ay nagsampa ng kaso laban sa China. Kasi, siyempre, ayaw natin ang gulo. Gusto natin, we follow international law. Andun po sa ating saligang batas yan. We don't want war, but we use our constitution and international law to guide us. Yun po ang ginawa ni President Aquino. Nagpunta po siya sa Permanent Maritime Court. Member po ang China na UNCLOS, pero nung nagpunta ang kaso, hindi sila nag-appear.
Hindi po siya nag-appear. Sabi po nila, may usapan na kami ng Pilipinas, yung ASEAN sa China. Pero totoo, wala naman. Tatandaan nyo, pumasok sila sa Vietnam at China. Nagipag-away ang Vietnam. Nung pumasok sila sa teritoryo ng Indonesia, nagipag-away ang Indonesia. Eh, makikita nyo, yung China ang gumagawa, yung Communist China government, eh gumagawa ng istorya. Kaya kung tutinan nyo, balikan lang natin ang China mismo. Ha? Without anyone, nasakot nila Manchuria. Asan yung Manchuria? Sa taas po ng Korea. Kung tatandaan nyo, may libro, Manchurian Candidate. Misang popular na kandidato. Akala na maka-Manchuria, yung pala, tuta ng China. Kaya naging sakop ang Manchuria ng China. Ano pa? Ginasok nila yung Yunnan. It's a kingdom. Katas po yan ng Laos. Saka Myanmar. Kinuha nila. At sinakop nila ang Tibet. Walang gira. Ginamit ng pwersa. Kasi bully nga sila. Alam mo, pag malaki ka, tapos maliit. Ah, kain-kain nila. Kain-kain lang Tirisan. At yung Kyrgyzstan yata. Yun, Muslim country yun. Yung East Kyrgyzstan, sinakop din nila. Yung mga Muslim, pinasok pa nila sa isang educational camp para maging, para mawala ng reliyon. Saka, yung Mongolia. Yung Mongolia na titira ngayon, nasakop lang yan ng USSR, kaya hindi nakuha ng China. Pero nung nawala ang USSR, naging independent state ang Mongolia, pero kalakihan po ng Mongolia, siguro 2/3 ng Mongolia, yun ang tinatawag ngayon ng Inner Mongolia na isakop ng China. Ano bang ebidensya mo, Atty. Serenius? Sa mga sinasabi mo, yung ano, yung Great Wall of China, hanggang doon na sila. Kaya nga sila gumawa ng Great Wall. Kasi takot sila sa mga Mongolian. Kaya sila gumawa ng napakahabang-habang wall. Depensa nila yon. Hanggang doon lang po sana ang teritoryo nila. Now, balik tayo sa dagat. Siguro ang isip nila, kung tinawag itong South China Sea, kaya inangkin nila ang ating mga halos lahat ng mga exclusive economic zone ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Vietnam. Kaya nagreklamo tayo. Sila hindi nagreklamo. Ang Indonesia, binubomba pag mapasok yung mga barko ng China, kanon din ang Vietnam. Pero iba tayo. Gusto natin lagay sa batas. Kaya nagsamba tayo ng kaso sa Permanent Maritime Court. Basahin po natin ang mga membro ng korte. No? Kasi baka sabihin nila, baka Pilipino ang mga membro ng korte o Amerikano. Hindi po. Ganito po yun. Nag-constitute po noong June 21, 2013. At ang nilagay na chairman ay si Judge Thomas Mensah of Ghana. Ghana po. Africa yan. Si Judge Jean-Pierre Cut of France. Judge Stanislaw Olak of Poland. Professor Alfred S.A. Zoon of the Netherlands. And Judge Rutger Wolfram of Germany. Si Judge Mensah po ang naging president sa tribunal, meaning presiding judge. Yan din ang tawag na Permanent Court of Arbitration. Ayun. Kung natatanda naman ninyo,
noong election 2016, may isang magiting na kandidato, mayor ng Davao. Kasi mga lumalaban nun, sino? Si Senator Miguel Defensa Santiago, professor ng UP, dating judge. Si Vice President Jojo Minay, abogado, graduate ng UP rin. Si Senator Rojas, graduate sa America yan, economics. At si Grace Fo, graduate sa America. Ang pang-lima, marami sila, pero yung importante na ganito, yung mayor ng Davao, si Rodrigo Roa Duterte, ano sinabi niya? Kung tatanda niyo, huwag na natin hintayin yung decision ng korte-korte na yan. Pag ang ginawa niyo, Presidente, kasakay ang papadre ng Philippine Navy o Coast Guard sa pinakamalapit na artificial island, at lilipat ako jet ski, magdadala ko ng vlog at lalagay ko Manila, Pilipinas. Pumanak pa, kamabayan natin. Nagguyo, kala na totoo. Tinanong nga siya, Sir, mamatay kaya, gusto ko ang may bayan eh. Ay lalo bumibig mga tao. Ang kamalas niya, kaupo na niya, upo siya July 1, 2016. Pero on July 12, 2016, wala pang isang linggo mahigit, wala pang dalang linggo, lumabas po ang decision na panalo tayo. Panalo po tayo sa kaso sinampa natin at sinabihan, ito ay ating exclusive economic zone. Para sa kalaman ng lahat, itong membro ng 1899 Hague Convention on the Pacific Settlement of International Dispute, mayroon po 121 member. Kasama po China dyan. Kasama China dyan. At tayo nagpahal ng kaso, July 2013, panahon po ni Aquino. Lumabas po, July din, 2016, panahon naman ni Duterte. Nako! Yung bida na taga-Davao, nagpakita pa ng pagmamahal sa decision? Hindi! Ano sinabi niya? Kayanin tubig ng Pilipinas, may pinapag-awayan niyan. Yan ang sinabi niya. You have to recall that. Siya, mayroon tubig ng Pilipinas. Ano may tubig na yan? Yun pala, sa Minitariela, ang Navy at Coast Guard pinagsabihan, huwag kayong lumapit sa mga barko na China. Coast Guard o Navy na China, huwag kayong lumapit. May order ng Presidente na andun na yun, nakakulong sa Hague. Pili mo, mga Pilipino, mga isda, hindi makapunta sa mga traditional nilang mga balisanta. Tandaan mo, may isang kahoy na malaki-laki yung pangisulta. Sinagasaan ng Chinese na fisherman? Baka yung kanila? Binalo wala, hindi nag-alit si Duterte. Sabi niya na ako yun, aksidente lang yun. Pero sinadya talaga. Kaya nga ngayon, nakikita mo, nung nawala na si Duterte, si President Marcos anong ginawa? Noong una, yung first few months niya, in office, anong ginawa? Una, pinuntahan niya si President Chengpi na China. May tanong niya, ay niluloko nung pala siya. Kaya nga sabi nila, dapat bilateral daw ang agreement. Hindi pwede yun. May decision tayo, panahal na kami. So anong ginawa ni President Ferdinand Edwin Marcos? Pumunta sa Amerika, ipag-usap ni President Trump, pumunta sa Japan, ipag-usap sa Prime Minister at sa Emperor, pumunta sa South Korea, pumunta sa Canada, pumunta sa Australia,
pumunta sa India, pumunta sa EU. At sinabi, hindi nirerespeto ng China, ng gobyerno ng China ang desisyon. Nakita nyo, hindi away ang sadya nito mapupunta rito sa atin. Pinapakita lang nila na nirerespeto nila ang desisyon ng Permanent Arbitral Court. Yung desisyon. Sabagat, totoo naman. Number two ang China sa Amerika sa maraming armas. Pero, tutusin lang, huwag ninyo i-underestimate ang Pilipino. Ang unang na-disgrasya ang dalawa, muunta sa Pilipinas, si Magellan. Namatay na si Mactan. Ha? Yung mga Kastila, although we accepted the Christian faith, the Catholic faith, nilabanan din natin. At yung pumasok ng mga Amerikano, nilabanan din natin. At sa totoo lang, yung panahon na yun, ilan namatay? Yung Philippine-American War. Mga almost 1 million po namatay noon. Basahin nyo yung libro. Almost 1 million. Kaya yung Bell ng Balenganga, sa summer, kinuha po ng mga Amerikano yun as a trophy sabagat isang kampanya ng Amerikano na matay doon pagpasok. Pagpasok, tumulog yung kampana ng Balenganga at naubos yung Amerikano. Pero bumatay ka mga Amerikano doon. Anong ginawa? Pinatay ang lahat ng tao doon. Yun ang totoo. That is history. Now, we have to respect our president. Pumunta siya sa United Nations, nag-appeal siya. Kinabi niyang dapat igalang yung decision ng Permanent Arbitral Court. Sino pinunta niya? At nakita naman ninyo yung effort niya. Ilang bat kong binigay ng hapon ngayon. Meron pang binabagawang mga pangbagong pangyayari ang South Korea. Ang Amerikano, marami din binigay ang barko at aeroplano. At naglagay sila ng siyam na EDCA site. Airport at naval port. Kaya, kita nyo, ang leader natin ngayon, itong Paksilika, na naging tabi ko last week. Bakit dito gagawin sa Pilipinas? At bakit mag-invest? Hindi lang isang bansa. 30 countries. 30 po. Ang original investment is about $10 billion. Saan lalagay? Clark City. Huwag kayong matakot. Yung Clark City, wala pong LU dyan. That used to be the Clark City Air Base. Gated po yun, may bakod po yan. Kung meron mang kokodin tao doon, yung mga ita, nakikita naman namin ita doon. At baka makinama po yan, baka gagawin sa mga janitor dyan. Pero, ang commitment ng mga investors ay magkakaroon ng about 1 million job. Eh, siyempre, mga 90% dyan, Pilipino. 90% dyan, mga 900,000 Pilipinos yan. Ano pa? Lahat po ng mga raw materials na ngayon, nakikinabang ang China, kasama ng rare earth, hindi na po papadala sa China yan. Ipaprocess na po yan sa loob ng Paksilika area. Gagawa po yan ng mga chip, processing plant. Kaya marami po trabaho. Down the line, lalaki din dyan mga bayan dyan sapagat dyan dititira yung mga tao sa Angeles, sa Tumitarlac. Dadami mo sa division dyan sapagat maraming makikinaroon po sa Clark City dahil sa Paksilika.
Kaya kung tatanda naman ninyo, noong during the State of the Nation address ni Marcos, sinabi niya, papayagan niya nuclear power. Papayagan niya nuclear power. Eh sabi naman ng mga environmentalists, makamasira ang kalikasan, hindi. Meron po dyan sa Rocky Dam, palagi umaapaw tubig dyan. Pag umaapaw po yung tubig dyan sa Rocky Dam, sakop po ng pagkasana niyan, umaatras po yan, pag high tide sa China Sea, umaatras po yan sa Tarlac at Nubesia, umaabot po Nubesia yan. Kaya, lagyan lang natin ng tubo yan, ilagay diretso yan sa Clarkson, so only less than 100 hectares, kilometers. Maglagay ng artificial lake, may sistema po ngayon, cooling system, pwede rin pabalik-balik, pwede rin gamitin yung tubig dun. Wala pong LGU maapektuhan sa kuryente o sa tubig. Kaya ko sinabi ito, sabagkat dahil sa panalo natin sa Permanent Arbitral Court, nagkaroon tayong maganda relasyon sa mga yaman na bansa at gusto niyang tulungan ang Pilipinas na lumakas. At lahat ito mga nickel, yung nickel po, importante po yan sa pagkakuha ng mga chips. 78% ng production ay nagagaling sa Pilipinas at Indonesia. Eh kung meron na tayong processing plant, wala nang China. Naging inutis lang. Yung rare-rare, siya sabi na, ano yung rare-rare? Yung pumpula na ginagawang pampalamig sa mga bomba. Nagagaling lang po yung Sambales. Kaya siguro, ang magagaling dyan ito, mga nag-export ng raw materials, eh maya naman kayo. Nakinabang na kayo for a long time. Sakit na kayo. It's high time, mali naman ninyong bansang Pilipinas. Bakit pumapasok ang mga insik? Diyan sa rib, yung mga malapit sa malampaya. Meron po dyan gas at gasolina, maabot po ng $30 trillion. Ganun po katinding yaman ng ating kadagatan. Kaya gusto kunin ng China. I'm talking about the government of China. I'm not talking about the Chinese. I'm talking about the government of China. Kaya pasalamat tayo. Meron tayong presidente, nagsabi, si State of the Nation address, not an inch of our territory will be given to any superpower. Ilang man. Saan tayo nakaroon, Presidente? Pati si Putin. Respetado siya, di ba? Pumunta si President Marcos sa meeting sa ASEAN with Russia. Ano? Pinakawalan yung mga nakulong ng mga Pilipino doon sa Siberia. Na nagulo ng mga recruiter. So, ibig sabihin, nire-respeto. Pumunta sa Japan si President Marcos, binigyan ng pinakataas na honor ng emperor ng Japan. At nagsalita siya sa parliament o dahil ng pinalakpakan, mabuti. Doon din sa United Nations. Nagay mga kita, si Digong ba? Nakatapak ba sa Amerika? Hindi. Ngayon, sino si President Marcos? Siya po ang president ng ASEAN ngayon. Siya po ang president ng ASEAN ngayon. Kaya, baka hindi nyo alam, nung nagkagulo ang Thailand sa Cambodia, sapagkat siya ang chairman ng ASEAN, inayos niya. Maayos niya. Timing na ngayon. Walang gulo. Imbis na magpatay sila, mag-iaro sila, natapos ni President Marcos. Alam po nyo, mayroong mga importante decision yung Permanent Arbitral Court. Sinasabi doon, walang karapatan ang China pumasok sa ating exclusive economic zone. Wala pong karapatan. Yun ang importante na sinabi. At ako, I agree sa sinabi ni Secretary Chidoro na pagsuporta sa West Philippine Sea
is a national, a solemn constitutional duty. Kung kayo ay public servant at kayo ay nanumpa na susuportahan niyo sa Ligang Batas Constitution ating soberanya, ating mga karapatan, dapat kayo ay kumampi sa Pilipinas. Kaya ako, I would even go farther than that. Kung di nyo kaya ang labanan o kumampi sa ating bansa, mag-resign kayo, umalis kayo, punta kayo sa China. Pagpahingan muna tayo, pupunta tayo sa ating second segment.

0: na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molave. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Six points. Radio Magbating.

0: Kumusta? May madla, may buntag, may ngunto, may ngapon, may gabi. O may pagyong kanlaw na tuntunan. Kaya niya nasad ang lain na sang hugna nga makalingaw nga drama. Ngayong pinaminaw kayo. Apat sa dilipa, kinihigalas kang ina Ray Arellano o man ni Lloyd Gabiana. Shout out time muna tayo mga kaibigan. Shout out ka to sa lutupan si Nang Tali, si Linimor, Victor Laido, si Gabriel, gika ni Pedro Pungasi. Shout out to sab ngadto ni Tomas Salvidra, Rolando Rica Plaza, Aston Grey Katubig, si Audel Baed, si Leslie Ann Gomez, ug si Jovin Ginelin Anino, gika ni BSI Powder Batang sa ilong Wailang kuning ato writer director Oji Kumpuk Rakasa. Unya shout out to sab ngadto ni Joel Abadiano diya sa San Pedro Ono Basak Parro Cebu City, si Lucia Buloy de la Rosa Calatrava Negros Occidental. Shout out gika ni Ricky Bangis Karing. Kakutasa, kayo nung sa nagdamay kape. Ang kapilay. Paragis. Ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Okay, mga igalap pa na yun ta. Ato na yung mahinom duman nga nipahigayo na sa pagpanghatag o ayuda ang atong bidang nga si Jigo. O gipiupiran pag yun niya ang mga biktima. Pastang yung iga. Butang na misamot ang pagdaig ni Takla sa atong bida. Uya, gikisan pag yun kininitakla. Sana all. Okay, so samtang sila sa si Don Arturo, hapsay kayo ang pagpangatag nila sa ayuda. Pero sila si Bogart o Lalat, ang mga kanahan permanenteng yung kuan ba? Kanang permanenteng tako ba? Nagpabayad na sab sa pagpanghatag nila sa ayuda? Agoy, tiba-tiba ang mga kanahan. Pero kalit lang nga mihunong ang ilang truck. O gitulis sila patay. Bueno, pagigala, nialay supay nga itong sugilanon. Borbodo, bibingka!
1: May abri na.
2: Bogart! Uy! Mga armadong tao ang may abri!
3: Tulis ni.
2: Bangag sa ilong!
3: Nasayad ko nga gikas pagpanlupig ka ng inyong kwarta.
2: Unsa?
3: O nga kwao na mo ka na gikan ninyo.
2: Kinsa ka man di ay?
3: Ako skamas. O, mas nailangan Dante, ang vigilante.
2: Unsa?
3: Magaman, kwaan ninyo ang tanang kwarta nila.
2: Ayaw ba?
3: Ayaw apila sa pagtulis ang driver o kang pahinante.
2: Okay.

0: πει τσικά ο! Είναι ότι αυτό πει σε τα κάτι λεό, ότι τότε να κοιμή πάει τσικά ο!
1: Ο Παϊνονόη!
2: Δηλαδή λέει, εγώ τσικά ο! Μα και πάω σε στρες και είναι! Ω, Πέρκολες! Δεν είμαι!
3: Σε τσικά ο! Καμέ!
1: Τάνα τάκλα! Μαλίγκο να τα!
4: Πέρο, ουάνε να μπακο ηλισάν τσικά ο!
1: Ακού πει τάω! Ουάνε σαμ! Mau hubungan lang Nina ko akong kusinina o kasta akong kasiones. Ano yan, Habs?
4: Huy! Nag-brief ka naman lang, good.
1: Dali na, dali na.
4: Ay, kariyote. Hubungan na Nina ko.
1: Ay, ala. Nag-two-piece ka na lang.
4: Okay na ba?
1: Halawis! Kaputi! Di buhok mong lawas. Puti ko sa white.
4: Ha? Huh?
1: Bangi sinaw! Sinaw pas upaw! Aw!
4: Unsa?
1: Talaga na maligo na to eh!
4: Ang kadiyat sa Jeko, huwak pa man sila si Miss Lalat.
1: Bitaw no? Asa naman ka sila? Kumusta naman ka ilang lakaw? Pero basag dito sila eh! Maabot lang dito! Tala!
4: Sige, good. Heta na!
5: Dalawa doon Arturo si Sir Diego sa Young Chicks. Ingaw kayo silang duha sa ulan. Dalawa doon Arturo.
2: Nalipay kay ko Hercules. Kaysa tanaw ko, sa nilipadugay makakita na kong puhon sa akong apo.
6: Unsay sunod nga mahitabo.
7: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihapla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
8: Usay mong kasinatian sir?
9: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
7: Si Dodong Joseph, nag-awag-usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
9: Sa bila-bila haplas gyud kay mao nay makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Hinguna, purok sa makeup dusto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
7: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini ug giubanan sa saktong diet og exercise.
10: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige makabalik-balik ug palit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes.
10: Mm-hmm.
11: Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
10: Ikapila man nimo si Imnon.
11: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
10: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
11: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa akong sa kuan oh, diabetes. Kani Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Eh parang, way problema.
10: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
11: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
10: Tagaasa.
11: Tagan upper limatok.
10: Unsay maingon na to sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
11: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
7: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
12: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha na kuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yun kalainan nga nausab na yun bas pantusiya karon may nakayo.
10: Taas din sugar si mga asawa sa
12: 11.7
10: karon.
12: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
10: Aning baba
12: na. Baba na. Gikan mo ko diha.
10: Unsa ba imong masulti sa mga atong mga tigpaminaw?
12: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og Bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
10: Unsa gani pangalan nato ma'am?
12: Evangeline Cañete.
10: Simong
12: bana Amado Cañete.
7: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
14: Langoy, palayo takla. Kay gukdo sa tikas sa paglangoy.
15: Jugo, di ba kumayo mo langoy, good? Gamay na may ako nakamahuan.
14: Unsa man?
15: Iniro ra nga langoy.
14: Ala. Sige, kay iniring ra mo sa ni kong kamuan.

0: Ratoroy. Sige, kimagulog-tutok nila ni Sir Diego sa iyong cheeks, Ratoroy.
1: May nahinumduman lang ko, Hercules. Nahinumduman ko na usahab ang among kagahapon ni Aning Maria Pica. Sa kong dilayla, sa batanon pa mi.
2: Dali na, Maria Pica. Sundin ko nila sila. Ayaw ka balaka. Ni ako. Salig na ako. Diti ka pasagdan.
3: Dalagi ko magkamaong mo lang, oy. Ikaw na lang, Tihak. Ano lang ko sa dati sa baybayon kay Mabawla. Nadamang ka rin ko, kapo. Kay magpadapling lang ko.
2: Okay. Gibikugan ko, Maria Pica. Tabang!
3: Arturo!
2: Tabang!
3: Ayaw na ko! Luwasol na ka, Arturo!
2: Tabang! Tabang!
3: Yan na! Nagulitan na taga! Ilamay ko ikaw paingon sa baybayon! Ginawa, Arturo! Ginawa, mahal ko! Kadili ko mabuhi kung mawa ka! Ups!
0: Grabe. Grabe na akong kilig kay Kibate. Supay nila turo.
1: Mas kiligon ka, Giyod. Mas kiligon ka kung sumpayan ko pa, Hercules.
0: Supay tao nila turo. Supay, palihog.
1: Lain na ba, Keg? Kiligon ka kay Muadto ka na yung CR.
0: Ay, pasag dinagol ko nila turo. Supay tao, supay.
1: Na, sige. Sa dihang nalangoy kuniya sa Duplin's baypayon, ingon ini ang nahitabo.

0: എനിക്ക് ദിശപ്പായി ഭയം നട്ടു വരുവാ.
1: Kamaong bulang ay. Kamaong malagay.
0: Napukus ko sa pagkatoy. Aray maluwas ka. Hiliw ka ha. Atik-atik hindi ka.
1: Sa ato pa. Tandam kang mamatay tumulog alang sa tumbog ma.
0: Oh, Arturo. Ikaw. Andam ka pang ibuhis ang kinabuhi. Tungod sa atong kumpa.
1: Ito nung patungod. Ikaw lang upa na lain pamahalon ang akong dugan. Ikaw lang ang nagkupot sa yawin sa kasing-kasing. Ikaw lang ang akong gugma. Pagkahapon, karun, ugma, ughanto sa katapusan ng linaw. May tulay lang.
0: Ipanumpa ko sa mimo, Arturo. Ikaw lang usap ang nagkupot sa yawin sa akong kasing-kasing. Ikaw lang ang akong gugma. Kagahapon, karoon, ugma, ughang tatsa katapusan kong ininhawa, akong Samson.

0: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
1: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulo ka, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
2: So, nakita rin mo nga, COVID and tested yun ang kaibigtibos.
1: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
0: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, akong menstruation dili normal, din nag-take atong kuan, mangustin na

sakit ito sa kadlaw. Nangamod yung ginatik na, kung sa debit tube ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bakuto ko to, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inong. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ito itong inyong kape bitaw.

0: niya, pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplas na lang ako. Pag-aplas na ako ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir. Kan mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal o pagbawas o problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: 106.7 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 7.
3: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
4: 106.2 Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
5: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
6: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
6: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
6: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Hello po sa inyong lahat at siyempre, welcome na naman sa isang edisyon ng ating po naman palatuntunan. Tayo po'y napapakinggan sa buong Pilipinas, sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, maging sa ibang bansa na rin po, mga kaibigan. Through live streaming po natin, mga kaibigan. Hanapin lang po ninyo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At makikita po ninyo doon at maririnig ang ating po namang programa na pwede nyo rin pong isend kahit po doon sa mga kamag-anak po ninyo sa ibang bansa. Wala nang patumpik-tumpik pa, mga kaibigan. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
10: Hello po.
9: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
10: Tawagin na lang pong Lynn.
9: Nanay Lynn. Okay, taga saan po?
10: Taga Naglilian, Isabela po.
9: Isabela. Saan po sa Isabela?
10: Naglilian po.
9: Naglilian. Okay po. Naglilian, Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Lynn?
10: 30 po.
9: 30. Okay. Umiinom na ng rice coffee?
10: Hindi po. I mean, ask ko lang po sana kung ano yung mga benefits. Kasi may karamdaman po kasi ako.
9: Ano po yung iniinda po nating karamdaman, ma'am?
10: Sa kabilang breast ko po kasi may maliit siyang bukol, masakit.
9: Napa-check nyo na po ba yan sa doktor?
10: Yan nga po, at takot din po ako.
9: Hindi, mas maigi po na mapa-check po ninyo sa doktor, pero
10: ngayon ano po lang kasi siya naramdaman. So nakinig po ako sa radyo kasi may mga napakinggan po ako about sa mga product niyo po.
9: Actually, tama po yun. Sabi ko nga, lalo na sa lahat ng ating mga kababayan, na ganun din, may mga hesitation para makapag-check up sa doktor kasi ang unang sinasabi, natatakot. Sabi ko nga, kung importante po kasi yun kasi magkakaroon kayo doon ng kumbaga check up, may mga laboratories na gagawin at makikita kung ano po yung mga talagang pwedeng gawin para makita kung ano po yun, ano po yung sanhi. Mas maigi po na sa doktor po talaga makita yan. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo na magkaroon ng pagkakataon na mapatingin yan sa doktor, kasi yun po yung importante doon, makakatulong na po yung pag-iinom ng ating rice coffee ngayon pa lang. Diba? Ngayon pa lang, simulan na natin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi base po sa ating po namang mga testimonya, sa mga testimonya po ng ating mga kababayan na nakainom na ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo naman po, marami na po ang naging testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Actually, yung ating rice coffee po ay nakakatulong para halos sa lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Nakakatulong po ito para ma-regulate po naman yung pagkakaroon po ng hypertension po natin. Nakakatulong para ma-regulate po naman yung blood sugar level po natin. Nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor gaya po ng myoma, yung mga bukol-bukol na yan, yung mga lump na yan. So, dito po pumapasok yung inyo po namang problema. At nakakatulong din po para ma-lower yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer, ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Ito pong lahat na ito ay dahil po ito sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Hindi tayo pwede magsabi ng kung ano-ano dito. Wala tayong mga testimonya patungkol dito. At nagbabase lang naman po kami, particularly sa mga testimonya ng ating mga kababayan na sinasabi po nila na sila po ay natulungan sa mga particular

0: A and B, and yung pagkakaroon po ng fatty liver, nakakatulong din po para maalis yung kidney stones, yung gallbladder stones, at marami pa pong iba, ma'am. So, ito po ay base po, again, base po ito sa mga testimonya, mga patotoo, mga kwento, karanasan ng ating po naman mga kababayan na tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee. At tama po yan siya, gagawin po ninyo, pero yun po yung sinasabi ko, pinakamainam po na dapat nating gawin, magpatingin sa doktor. Pero sabi ko nga, habang nag-aantay tayo, kasi may mga testimonya po tayo na habang nag-aantay nung kanilang check-up, na for operation na sana, habang nag-aantay nung date na yon, umiinom ng rice coffee, nung pumunta na sa doktor, wala na yung ooperahin. So, yun po yung mga posible pong pwedeng maitulong sa atin ng ating po namang rice coffee. Pero sabi nga natin, iba-iba po din kasi, ma'am, yung katawan ng tao. Iba-iba po yung ano natin, yung damage po ng ating katawan. Yung iba, sa mga unang sandali pa lang, unang mga araw, unang mga linggo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nararamdaman na nila yung pagbabago. Yung iba naman, talagang may proseso, kaya kailangan po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po, yes po.
0: Okay po, ma'am.
1: Yes po, maraming salamat po sa info.
0: Yes, at marami pong mga kababayan po natin ang tuloy-tuloy nang umiinom po nito, hindi lang po para dun sa kanilang karamdaman, kundi para maproteksyonan din po yung kanilang kalusugan na hindi napasukay ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Yes po.
0: Okay po. Diyan po sa maraming Isabela, alam niyo na po ba kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Isabela?
1: San po ba, sir?
0: Sa Naguilian. Wait lang. Hanapin natin dito yung listahan po natin. Ang mga nandito po sa aking listahan, sa Naguilian, Lucena Drugstore, meron po. Tapos, Mikaya Drugstore, Mikaya.
1: Sige.
0: Alam niyo po ba yon?
1: Pero sa Kawayan po, sir, meron po ba?
0: Kawayan.
1: O sa Reyna Mercedes?
0: Wait lang po. Kawayan.
1: Kasi malapit din po ako sa Reyna Mercedes po eh.
0: Wait lang po. Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, tapos Better You Pharmacy sa Reyna Mercedes. Alam niyo po ba yon?
1: Sige po.
0: Reyna Mercedes, Asia Phil Drugstore, Better You Pharmacy. Saan pa po yung isang lugar?
1: Sa Kawayan po.
0: Kawayan City, Isabela.
1: Yes,
0: marami po dyan, pwede nating mabilhan. AV Atienza Drugstore, Butika Aves.
1: Alam ko po yung Butika Aves.
0: Yes, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dating Butika Malilin, Prime Ayoko. Med Pharmacy, AV Atienza Pharmacy. Sa Kawayan City naman, Athena's Drugstore, Avis Drugstore and General Merchandise, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, Maria Victoria Pharmacy, lahat yan sa Kawayan City. So lahat po yun, pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Ang tanong ko na lang ngayon sa inyo, Ma'am Lynn, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Yes po, nakakita na po ako.
0: Alam nyo na po yung itsura niyan.
1: Yes po, yes po.
0: Hindi na kayo magkakamali. Yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos RISE po yung spelling. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po ng ating rice coffee, RISE. Okay po?
1: Opo.
0: Kasi hindi po ito bigas. Ano po? So tandaan nyo po yun. Marami pong mga kababayan natin na nalilito at yung mangilan-ngilan nagkakamali sa paghahanap ng ating rice coffee kasi ang akala nila bigas ito, yung sinunog na bigas, hindi po ito yon. Ang spelling po ng rice natin nanay, kung sa Tagalog, bangon, RISE. Okay po, parang sunrise. Okay po. So, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may ano yan, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating produkto. Tandaan nyo po yon para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, Ma'am Lynn, ganito na yes lang. Po. Kapag kayo po yung nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, Ma'am Lynn, dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw.

0: Oh, yan po yung pinaka the best na gawin po natin. Wala po itong magiging side effect kahit po halimbawa nakapag-check up na po kayo at meron na kayong iniinom na gamot galing po sa doktor, may mga advices na po sa inyo ang doktor. Wala pong problema na umiinom pa rin po kayo ng ating rice coffee kasi ang ating po namang rice coffee ay herbal. Wala po itong magiging side effect, wala po itong magiging overdose.
1: Okay po. Okay.
0: Okay po, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: So, after noon, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, Ma'am Lynn.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po, Ma'am Lynn. At sana po kapag nakapagsimula na kayo ng pag-inom ng ating rice coffee, tuloy-tuloy niyo po. Huwag niyo po putulin kasi dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po nito.
1: Yes po.
0: Maraming salamat po. God bless po, Ma'am Lynn. Mabuhay po kayo. Bye-bye po. Thank you very much po. Maraming salamat. Si Ma'am Lynn ng Isabela. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Ano po? Tama po yung narinig po ninyo. Nagbabase po tayo mga kaibigan sa mga testimonya, mga patotoo po. Ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang rice coffee po mga kaibigan. Tawag nyo lang po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatong doon. Again, 0969-226-9623. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hi. Hello po. Good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hi. Kaya ba ako po si Rose? Tigan na ginayan po.
0: Taga Nagilian.
2: Kalena po.
0: Ah, Isabela din. Nagilian. Napakinggan niyo po ba yung katatapos lang nating makausap? Taga Nagilian din.
2: Ay, opo sir. Ako yung tumatawag pa na yung BC. Tapos hindi. Walang nasagot sir.
0: Okay. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
2: Mag-64 na po.
0: 64. Umiinom na po ng rice coffee?
2: Opo sir. Nung before ako na nalulupo sir, dati umiinom na po ako. And then, tumigil po kasi ako ng 2 months, gano'n.
0: Uh-uh.
2: And nung January po, naano po ako yung hindi ako nakalakad po hanggang naitakbo ako sa hospital.
0: Oo. Tapos?
2: And then after that po sir, nung lumabas ako sa hospital, tinuloy ko na hanggang ngayon yung rice coffee.
0: Very good.
2: Eh, gusto po malaman po na kung pwede po ba. Sinasabay ko po kasi yung Sandon Plus Coffee rin po. Good. Na kape.
0: Ah, hindi ko po yun alam. Kung herbal din po yun, ma'am, mas maigi po na yung rice coffee na lang. Parang madudob.
2: Kasi pag wala pong rice coffee kasi, sir, yun ang iniinom ko.
0: Hindi ko po yun alam. Pero, nauubusan po ba kasi dyan sa inyo?
2: Hindi po kasi wala ka po kasi ako minsan mautusan na bibili.
0: Ah, ganun po ba? So, pero mas mainam po sana, nanay, na yung rice coffee na rin lang. Kasi, halimbawa, maging maganda, di ba? Siyempre, magiging maganda yung inyong kalusugan. Hindi nyo na alam kung alin doon yung naging epektibo po para sa inyo. So, mas maigi po na kasi halos pareho lang naman siguro yan. Tsaka yung ating po namang rice coffee po kasi mas kumpleto. Mas maganda pong, di ba? Kung titingnan nyo naman.
2: Okay, talagang diba? Mas okay po.
0: Opo, so yung rice coffee na lang po siguro ang inumin natin para hindi na kayo nadodoble pa. Imbes na ibibili niyo po nung isa, idagdag nyo na lang po sa bibilihin po natin ang ating rice coffee, parang ganun.
2: Kasi trinay ko po, nahinto po ako ng 1 month na ng rice coffee and then yung Santon Plus Gold Coffee yung binili ko. Kasi nagtitik kasi ako ng Santon Plus Gold po eh.
0: Okay. Tapos, ano pong nangyari? Bakit niyo po hinto yung ating rice coffee?
2: Hindi po, nag-try lang po ako. Pero ngayon po, nag-take ulit ako.
0: Very
2: pero
0: good
2: rice coffee talaga, nang ilang buwan since January, nabas ako ng hospital, hanggang itong July po. First week ng July, and then 2 weeks ako, 3 weeks ng rice ng Santon Plus Gold. Pero kahapon, nung isang araw, bumila na ako ng rice coffee.
0: Okay. Sige po. Basta po, nanay, hindi ko po kasi alam yun. Hindi ko po ma-explain sa inyo kung ano po yun. Kasi hindi ko po kilala. Yung rice coffee lang po talaga yung alam ko. So, again, kung sakali po na gusto nyong ipagpatuloy yung ating rice coffee, pagpatuloy po natin. Kasi mas kompleto po siguro yung ating po namang sigurado po ako doon. Tsaka yun po yung alam ko. At marami po sa mga testimonya ng ating mga kababayan. Talagang maganda po yung naitutulong nito sa pangkalahatang kalusugan po natin. So, yun na lang po siguro, nanay. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Nagilian?
2: Ay, dyan kay Aves po, sa Kawayan.
0: Sa Aves, sa Kawayan. Tama po. Sige po, nanay.
2: Marami po. At saka maraming naitulong po ng rice coffee. Doon ako nagumpisa na nakatayo, nakalakad ako. Pero hindi pa totally na okay.
0: Pero nakatayo na kayo.
2: Opo, nakakalakad na rin po pero hindi ako makalakad ng malayo po.
0: Yes, at least nakakalakad na po kayo galing po doon sa pagkalugmok po ninyo, sabi po ninyo.
2: Opo, opo.
0: Very good po yun. Ano po yung naging rason kung bakit po kayo hindi biglang nakalakad?
2: Dati na kasi naramdaman ko may sakit po yung balakang ko. Akala ko po kung sa kidney ko lang, hindi pala po dahil naging normal naman.
0: Uh-huh.
2: Then, nung nagpa-check up ulit ako, sa kidney normal naman, okay. Pero may masakit pa rin po. Hanggang yun na hindi ako nakalakad, sabi nila parang sciatic o ano po.
0: Oo, sciatic ka. Opo, tapos. Ngayon,
2: opo, pero nagpapa-therapy ako. Nahinto na muna ako sa pagpa-therapy. Tinuloy-tuloy ko lang po yung rice coffee and yung Santon Plus Gold. Okay naman po.
0: Okay naman. Sige po, nanay. Ituloy niyo lang po yung ating pag-iinom ng ating rice coffee. At doon po sa sinasabi niyong isa, hindi ko po yun alam ha. Wala po akong maibibigay na impormasyon tungkol po dyan. Pero sabi ko nga, kung sakali po, rice coffee na lang para hindi kayo madoble.
2: Sige po.
0: Okay po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. At God bless po. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
2: Sige, thank you din po.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye.
2: Thank you po. Salamat. Ingat din po.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

Adid pa rin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

Tawag niyo po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan.

0: Again, mga kaibigan, ano po, siguraduhin po natin yung paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi, yun nga, again, may nag-text na naman po sa atin na, tawag dito? Ang kanya daw pong nabili ay nasa pouch. Kuya Boy, nasa pouch at mali yung spelling nito, Kuya Boy, sabi sa akin. Kaya po mga kaibigan, may mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nakabibili po naman ng hindi tamang produkto po natin. Kaya lagi pong tatandaan yung sinasabi po natin, ha? Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Joel po.
0: Sino po?
1: Joel.
0: Joel. Okay, taga saan po si Tatay Joel?
1: Mindoro po.
0: Mindoro, okay. Ilang taon na si Tatay Joel?
1: 25.
0: Okay. Umiinom na ng rice coffee?
1: So, tanong ko lang sana kung saan dito pwede makabili.
0: Saan po kayo sa Mindoro, Tatay Joel?
1: Magsaysay po.
0: Magsaysay. Okay, wait lang po. Magsaysay. Occidental Mindoro?
1: Opo.
0: Occidental. Okay, Magsaysay. Occidental Mindoro. Okay po. Diyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay. Alam niyo po ba yun?
1: Opo, alam ko po yan. Kasi may... yung auntie ko po, bumili niya kahapon. Kaya, sabi ko kung tinanong ko saan bumili. Hindi naman sinabi siya kung saan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pinilit kong sabihin sa kanya. Eh, sinabi niya sa akin. Kasi kaya nga daw.
0: Mm-hmm. Opo.
1: Tapos, tinanong ko siya kung maganda rin sa katawan. Eh. Sabi niya maganda sa katawan. Sarap na matulog.
0: Uh-oh.
1: Tapos, medyo ano rin na lahat ng
0: kaya gusto niyo rin pong gusto niyo rin pong simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay.
1: So yun na eh, kung
0: opo. Simulan niyo na po yung pag-iinom po nito dahil makakatulong po sa inyo. Opo, makakatulong po sa inyo. Napakalaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan.
1: Ano po yung
0: ha?
1: Patanggal po yun ang nailo tapos masakit ng baywang at
0: yes,
1: masakit ng katawan?
0: Basta po Tatay, tuloy-tuloy lang. Basta araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. Dapat araw-araw at tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom nyo po dapat nito. Kasi puputol-putuli natin, hindi po magiging dire-diretso yung paglinis po ng ating katawan. Remember, lagi tayong kumakain, Tatay. Lagi tayong naglalagay ng basura sa loob ng ating katawan. Kapag wala po tagapaglinis dyan, babalik at babalik po yung karamdaman. Kaya dapat po tuloy-tuloy. Nakukuha po natin yung pong narinig po ninyo yung mga kwento tungkol po naman sa ating rice coffee dahil po yun sa tuloy-tuloy at wala pong puknat, wala pong tigil na pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw po dapat may iniinom tayong rice coffee, Tatay.
1: Opo, kasi nakita ko na Kuya Boy kapon yung kulay din tong karton.
0: Nakita niyo na po 'yon. Oh, basta po diyan sa ano, diyan po sa Magsaysay sa Sofia Pharmacy. Sofia Pharmacy meron diyan. At sa lahat din ng mga butika diyan, meron po ng ating rice coffee.
1: Opo, kasi nakita ko din na dalawang dog at araw sa
0: yes, oo, yun yung kulay gintong dilaw na karton at RISE yung ano.
1: Opo, nakita ko po sa anti ko po kako.
0: Opo, Tatay.
1: So,
0: yun po yung ano, yun po yung dapat po nating yan po yung dapat nating bilhin. Kasi pag hindi yun, magkakamali tayo at masasayang yung pera po ninyo.
1: Opo, biglang po tumaba yung antay
0: ko eh. Opo. O, dyan po sa Sofia Pharmacy, Tatay, ha? Sofia Pharmacy, mabibili yung ating rice coffee. Kapag kayo po ay nainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo na lang po ako, Tatay.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din sa inyo at mag-iingat kayo, tatay. Asahan ko po yung tawag po ninyo, tatay Joel.
1: Opo, tatawag nila pa ako sa inyo.
0: Sige, sige. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. So, Sophia Pharmacy po, makabibili tayo dyan sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Salamat, tatay. Maraming salamat. Hello po naman sa mga taga Mindoro. At syempre pa mga kaibigan, ituloy-tuloy natin yung ating po namang kwentuhan. Para po sa lahat ng ating po namang mga kababayan na talaga naman, sabi ko nga eh. Sabi ko nga eh, naghahanap po naman ng... Diba, napakasarap sa pakiramdam na tayo po ay nagiging daan para po naman mabago yung buhay ng ating po naman mga kababayan. Isa na nga po dyan, si Tatay Joel. Na naghahanap po ng kasagutan sa kanilang mga karamdaman at ngayon, yun nga. Magsisimula na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1+1. Anyway, paalam na po tayo mga kaibigan. Wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. Yes, strongest. Yes, strongest.
3: Oras, alas 7 y media.
4: 106.0 Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong at dun ay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
5: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung kumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og itch, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghagay og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuig ipang bati tanan, daghan yun akong ulo, magsigo kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
6: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Minsan
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisla Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hi there, good evening. Happy listening to all of you right there. Kamusta nga ito, magandang minaw din na karon. Kamusta nga ito ang mga katauhan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Sibugan. And of course, ito mga naminaw sa Pilinas, my Misamis Oriental and Misamis Occidental. How are you? At ang mga sugitig paminaw din sa my Lanao del Sur and Lanao del Norte. Hi there. Happy listening to all of you right there. Alright, so sa ito ang mga taga Cotabato area, nagkakaisalamat sa pagpaminaw din na. And of course, ito ang mga always getting tuning in din sa my Misamis Oriental. Din sa my El Salvador, sa my sa Galito. Alubihid eh. And likewise, ito mga Diminaw sa my Initao, din sa my Naaway. And of course, din sa my Iligan, how are you? Happy listening to all of you. My name is Martin D. Ako po makakasama ninyo mga kaibigan all the way till alas 9 ang takda sa gabi. Playing the best variety of love hits, love songs right here on the 106.3 Bell FM. And we are now simulcast. O ganon. Simulcast na sa ito ang EMN DXBZ Radio Bhakti. Yes, kumusta nga itong mga naminaw din na ganon? Okay lang magdanan. So, medyo kaganina na aksyon tagkabalaka kay 1-1 ganinang buntag. Early in the morning, pero murag nawa-wa atong kabalaka kay wa na kaayo siya nag-ulan. O karon maayo na gina itong panahon. Sukwahita sa ato ang areas, may Luzon part, no? Kay medyo nabalaka punta dito. Kaya matun pa taas-taas ilang tubig dito kay pipila ka mga dam dito sa may Luzon. Ilang gibuhian yun ilang mga tubig kay basin og muapaw unya, muawas ang dam. Ilang gibuhian, gipaagas nila. So muna nga gahatag sila ng mga inisyatibo nga pagpahimangno sa mga hingtungdan ng mga area. Nga diin dito mo awas, dito mo agi ang tubig nga medyo kusog-kusog. Kaya ila ang mga buhian ang medyo dako-dako pun nga volume sa tubig. Kaya medyo puno-puno na ilang dam. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Mekam family, Salba, Vega, Anthony, and also to Simbahon, then to all my friends, o kay Aljo na Bukatkad, kay Midi Mayo, makig-friend lang ko sa iya ha, kung pwede. And especially sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle Macam, and gadaa ka ron sa may Uzamis Hospital. What happened? Thanks, Kuya Martin D. And request ng ko, oga, God give me you. That's coming from Lover Boy. Diba? Alright, what happened? Ngano naman po na? Okay, ngano naman po na? Nga naabot naman po na Uzamis City. Nagpa-check up. Nagpa-follow up, check up. Or nag-admit na po doon. Kaming yun ta permit. Lawas or magyut atong puhunan, di ba? Anyway, 42 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Isa na natong nga mga naminaw din ha karon. And of course, especially ha, sa ito ang mga nagplano nga mo purchase, mo palit o gato ang mga gadget. Ganon. Tay nindot barato unya di kalidad ng mga gadget. Alam ni ato ang mga nangita og barato di kalidad og 100% original ng mga cellphones, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories ayaw na kabalaka. Tungod kay available na gana sa EB Gadget pagadian. And of course, good news tungod kay sila nagtanyag. Alang sa ato ang mga gusto nga mangutang kay Waika Cash, no, nagtanyag sila pautang ng mga cell phones o daghan pa. Unya magdala lang ta og valid ID, unya kauban ato ang down payment sa dili madugay maka cellphone kanawa. And alang sa ato ang mga dato adunahan og dunay kwarta, mukas o mga gadget. Good news kay ang EB Gadget Pragadian nagtanyag ko 5% discount. Alang sa ato ang mga mag-cash. Ayaw na pagpagduga. Ayaw na mo paglangay, ha? O sa painyong gihuwat, adtoan na dahil ng EB Gadget Pragadian. Ano ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pragadian, Sari. At manglamang ka na sa paprenta, mga higala. Pwede sila nga mabisita ninyo alang sa ato ang mga mahigalaon o matinagdanon nga mga staff. Or pwede sa sila ninyo nga ma-message ilang FB account ang EB Gadget Pagadian. O gusam sila nga ang EB Gadget Pagadian na dunay mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Mulabi, Midsalip, Dumingag, Bahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, sa may Tumalinao, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margos sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela, o sa may Tigbao, sa Buanga del Sol. Sa EB Gadget, cellphone mo, sagot ko. Sila mo'y nag-ingon, ana. Sinoga, diri unya mo maningil na ako kay cellphone mo, sagot ko. 44 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Of course, I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits and love songs, mga kaibigan na kupo! Alas ato ang mga greetings and shoutouts, ha? Atong official text line number, that's 0998-997-8890. Good evening, magpag-greetings lang ko sa kahayinan like Michael Andales, Aljun na Mukatkat, Lonely Girl, o especially sa bagong Bigong Tigbao sa Buanga del Sur. I love you so much! Ay nagpag-greet si Marian Rabanuel from SND Lanao del Norte, Sultan Daga, Dimapuro. Request ang koga, Martin D. og tanging sayo. Walay problema, imo ga-request lang ga kay ato yun ang iplang imong tanging sayo. Kay murag naagin po na sa ato ang playlist right now by Jerome Abalos. Alright, thank you so much for locking in right here on the Ultimate Music Radio. This is 106.3 Bell FM. Simulcast with Radio Bagding. Maayong gabi, kaninyo tanan. Welcome to the era of my show, the hour of our show. This is TLC, Control Love Conversations.

0: right here on Bell FM. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
1: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik og palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
1: Ikapila man mo si Imnon.
2: Siya tatlo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumbag sa tuwa nga Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gyud ko adto sa kan sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod garon. E parang, way problema.
1: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susi madagsaan.
1: Tagaasa?
2: Takan, after lima to.
1: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
2: Kapito na ako sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
0: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabilang Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makataba sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 07580 series of 2026. Drink moderately.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: og mas gipakusgan,
1: og mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Kinsa may naikwarta din ha, pahulam ako kay Wa na kay kwarta din. Alas 8 on the nas, nananato ka mag-aminaw din na karon. How are you doing guys out there? So nananato ka mag-always in the tuning in sa toang programa. Okay lang ba ang tanan? Right. We have caller on the line. Hataga na itong magdaga na itong caller on the line. Hello, good evening. Hello. Time sa kay, wala pa masok-sok. Kinahanglan isok-sok pag-iday. Hello.
3: Hello.
2: Ah, okay.
3: Good evening.
2: Pasailuan na lang. Good. Wala man dahil nasuksok. Ginahanglan isuksok.
3: Balipat ka doon sa Heidi.
2: Lagi, oy. Amin akong naduot na nako. O pa dahil naduot. Kamusta naman ka, dong?
3: Okay na kayo. Hindi matindi, oy. Kanang malipayon ng gagihapon.
2: Kaya yun. Pahalag unsa nga mga pagsuway, unsa nga mga problema atong atubangon, pero ato alang idaan sa tawa lang.
3: Hindi
2: ta magpadalaan ng mga kuan problema. Ako manggali, maski piso, wala ako dito.
3: Mag problema na gali ta karon DJ Martin di maski to wala isinta isintimo sintabo sa tumpitaka.
2: Maulegi eh. May taog na ay grasya na to ani eh.
3: Aw, kaloyan na po. Kaloyan to ani DJ Martin di og hasagan sa grasya sa kaitas.
2: Sige kog pangandoy nga makadaog kog luto ba. Wala mong pugoy tay taya di ay kalimot. Oh, lagi hilang ka sa may ako ika alagad sa ako nga guwapo nga color.
3: Magpakuan
2: po. Magpakuan.
3: Magpakuan po kalandrakas. Ganiha naman na ito di ay.
2: Kalandrakas. Hindi, garutay ito ganina.
3: Hindi, wapak ko kamupuli. Hindi, garutay. Hindi, matindi.
2: Ganun di ay.
3: Mapatulang conversation lang ko, DJ Martindi.
2: Okay, sige, go ahead, langging.
3: Mapatulang conversation na ni Kuno sa akong mga god nga higala nga naminaw ni mo karong gabi una, DJ Martindi. O bilang din karong gabi una, matag gabi, maskin magwa kay programa, minaw, gapong sila sa LFM. Yan, sila John Mark Manisan, Marwichi Mihasa, o Kang Is, Kangay Chavez. O sa ako po mga friend na sa UNE, nga naminaw po karon na sina Marian Ramanuel, Ramila Pinoso, Kang Maika Andales, Kang Mi Di Mayo diyan sa may Damit Bayog, o Kang Lover Boy sa Yahang Paris ni si Giselle Macam, o sa tanan-tanan na lang ako mga kagalas minan nga naminaw karon, o sa mga Tagalugon na Tagayon o Pagalaran Family. Mo request ko sa DJ Martin.
2: Okay, ang saman nga song would you like to request?
3: Kuan DJ Martin di, kato kanta nga kuan, kato Angels Like You.
2: Angels Like You?
3: Yes po, DJ Martin di.
2: Okay, Angels Like You. Okay, okay. By Miley Cyrus.
3: Yes po. Kata lang DJ Martin di, ang napatulog conversation coming from Arjun na Mukatkat all the way here in Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City. Zip code number 1716, Sambong na Pinsula, Region 9, Mindanao, Philippines. Thank you, DJ Martin di.
2: Thank you so much. Alright, mukagin ako kami liba ni Arjun. Kompleto, Judy. Anyway, sa ito nga mag-araminaw din nagkaroon, good news, no? Good news. Good news sa mga naminaw din nagkaroon. O niya, kani nga good news, mamahimuot siya na itong bad news. good news o mamahimuot po niya bad news. Good news ni alang sa ito ang mga dili ilaagan. Pero aning panahon na kinahanglan mula agtas mga dagko ng mga establishmento. Okay, og diha ra ta sa ato grabing iganga. Bad news alang sa ato ang adlaw nga kanibitong nga nagtuota nga walay mahitabo nga pagkapalong sa tungsugang dagitabnon. Okay, karong umaabot adlaw nga Biyernes. Mark your kalendaryo. This Friday, August 14, 2026. Gikan alas 9 buntag. Taman alas 5 sa hapon. 8 hours nga brown out. Alas ato ang mga naminaw din na karon. Pag ready na mo karong Friday. Okay, so ang ato ang mahitabo nga power interruption, no? Karong adlaw nga Biyernes, Agosto 14. Ang affected area niini mao ang portion of Barangay Tiguma, particularly entire Sunrise Village and Alta Tierra, entire barangay Manga and entire Barangay Linyansa, Pagadian City. Okay, so ang reason ining maong interruption mao ang pag-facilitate relocation of double structure inside Zamzurico 1 compound affected by construction of water warehouse extension, vegetation cleaning with the power line corridor at Alta Tierra Tiguma, Linyansa and Manga, replacement of porcelain insulators to polymer. This kabalo na mo ha, gunsay hinungdan. Onya pagka Tuesday, Agosto 18, 2026, gikan gihapon alas 9 buntag taman alas 5 sa hapon, 8 hours gihapon. Ano po'y mahitabo nga power interruption karong Agosto 18, adlaw nga Martes. Ang portion ni affected mao ang Barangay San Francisco, particularly Porok Mabuhay, from corner Sanson and Sabado Street to Rizal Avenue, Pagadian City. Ang maong reason, alang sa maong interruption mo ang conversion of single phase to three phase. Ayan, P-outing and tensioning of primary line and constructuring from A1 to C14, A14 structures. Ayan na. In English, muta ni pinakalit. Ngayon ato ang power, mabalik rin po na yun, will be restored immediately upon completion of the activity. Kahuman sa ilang mga activity, balik rin na yun ang kuryente, ha? Dili mabalaka, dili ma-worry. Alright, we have a caller on the line. Hataga na itong bagdaga na itong caller on the line. Hello, good evening.
4: Hi, good evening.
2: Uy, ma'am, good evening. How are you? Kumusta naman ka din ha, ma'am? Uy, ma'am naman noon. Uy, yawan, mag-uani. Uy, ma'am na di akong tawag niyo. Ma'am,
4: hilaw.
2: Ma'am, kumusta naman ka din ha, uy? Sa imo ang nahimutangan sa Sibuga. Maagian na itong dalan di ha, maagian na.
4: Wakariya
2: pang
4: kuya.
2: Ha?
4: Kapag gatong kinaabot
2: ni Mo, kung kamari. Maagyan na itong dalan di ha?
4: Hapit na.
2: Hapit na.
4: Yeah.
2: Ah.
4: Isa man dito, si Mana, wala kayong team mo. At sinip naman dito, kuya.
2: Ha?
4: Hindi ka abstain, yan naman na.
2: Maulag yun, matunong magunog ka ng naay mga priscon o ganang gabiing dako mo mo na si good way. Hindi
4: yung tagpapala, hindi yung tagpapitin mo, kinaabot.
2: Minyaw, hindi ay kanako, di ay.
4: Oh, atong mga bitis, may garutay. Abi na kung nakapagagabi, wala.
2: Ah, kagilap. Action ka kabalaka nga, naas inday garutay, ganinang buntag na yun. Basin og pagkagabi, wala na po si Martin Lee. Lamang yung instances, madam, nga usahay na i-press cons morning, sumuuna nga usahay na aragit po tas gabi na itong programa, pero usahay matunong mapunog ka ng na i-press con anak yung alas 7, alas 8, mawagali.
4: Hi, guys. Mag-uwag kami now. Gitang
2: kalahitin doon alas 8. I love it. Go ahead na sa imo mga greetings diha.
4: Conversation ako. Una-una nimo kuya Martin, natul pa ka ako makanggikwan, kutukuto.
2: Gikutukuto, magikun nimo
4: Dito naman ka muto nga. Kapag ka na ko nang buong ikaw, big asa na ka. Hindi.
2: Hello, eh?

0: Yes, ang saban imong i-request?
1: Sa kay mayang i-request ko yan, no?
0: Ang saban, yung love song.
1: Kanang makatulog po, hindi nga kamata.
0: Ayaw po, no? Kuya Juan, putaan
1: eh. Makatulog,
0: hindi nga kamata. Ah, bala, kuya? Ah, wala, eh. Sao na lang, wala na si lonely girl.
1: Ano yung matawag niyo, kuya, ngayon lungon? No?
0: Wala na yung mukuto-kuto na ako.
1: Wala yung matawag ni mo basta matulog na di ka mata. Wala yung matawag ni mo nakasaway. Nakabadlo. Anong kaya pangarap kong ibigin ka?
0: Pangarap ko ang ibigin ka.
1: Oh, then ang isa ko yan. Huwag yun ako. Tapos lang dito pa matunga.
0: Yes.
1: Ang isa ko yan, back to me.
0: Back to me. Okay, bye bye. Back to me. Back to me by Cushie.
1: Balik mo kung tawag ni mo. Back to me nga lang.
0: Okay. Okay. Thank you. Dagagay salamat.
1: Wala, ikaw na pwede mailin. Wala. Huwag kuya ka to na lang kung hindi kuya. Oh.
0: Na, mandiri good. Imong gi-request. Kining back to me o si pangarap ko ang ibigin ka.
1: Sige ha.
0: Okay.
1: Sige, bye-bye kuya Mark.
0: Thank you. Salamat kayo, madam. It is now 14 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Yes, ito ang mga daminaw din na karoon. And of course, always nga nag-tuning in sa ito ang programa. Nagkakaisalamat ka ninyo. Good evening! Ayan, good evening, DJ nga gwapo. Kumusta ang mga DJ? How? Now lang kabalik o greetings sa aon. Nagikan ko sa Tigbao. Apik ang signal dito. Magpa-shoutout lang ko sa mga Simini family, Simbahon family, Baroro family, Amaro family. O sa akong special someone na si Giselle Valenzuela. Mag-celebrate me sa mga 16-monthsary. DJ, request ang kong song Ikaw Pala. And that's coming from Al Jonski from Datagan, Pagadiansari. Thank you so much. Maraming salamat po. Jonski. Ano ba? Jonski ba to? Al Jonski. Jonski rin. Al Jonski. 15 minutes past the hour of 8 o'clock. You are still with Martin D. Dinilang sa programang DLC. See?

0: here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana, ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonio.
4: Grabe na kikinga ko pagdugo nung dili na kiti normal. Gikon ba na kikon hindi? Tingali ko si mahita mo na ko.
5: Tata!
6: Magka-apikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini ka sakit, misis.
4: Maumadok.
6: Needed ang operation. Aron ma-address ang imong sakit niya polyp.
4: Ginoo ko. Padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Uy! Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
5: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ngano ka ta? Unsa ka diha? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka ka malisyo is imong pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang ka para gis bila-bila herbal capsule na ayodayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na nervyos o gihimsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa para gis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Essential.
1: Today's best music. Right here on Bell FM.
2: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Ay, uy, kung saan ang mga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gyamyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
2: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Sa panahon karon, naandan na. Pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ngayong panahon ng tag-ulan, ating paalalahanan ang bawat isa na maging alerto laban sa dengue. Alam niyo ba, ang lamok na nagdadala ng dengue virus ay maaring dumami sa mga lugar na may naipong tubig. Kaya mahalagang panatilihing malinis ang ating kapaligiran at tiyaking walang lugar na maaring pamugaran ng lamok. O galiing gawin ang 4Ts, taob ang mga lalagyan, taktak ang mga bagay na maaring pamugaran, tuyo ang mga lugar na may naipong tubig at takip ang mga imbaka ng tubig. Sa pag-iimbak ng tubig, siguraduhin gumamit ng malinis na lalagyan, laging may takip at regular na linisin upang maiwasan ang pamumuo ng lamok. Gumamit din ng mosquito repellent at magsuot ng damit na may mahabang manggas upang mabawasan ang panganib ng kagat ng lamok. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo at pantala. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Isang maswerteng gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ating mga kababayang naapektuhan ng malalakas na ulan at malawakang pagbaha, sana po ay nasa ligtas at maayos kayong kalagayan. Patuloy tayong bumangon at magtulungan. Kasama ninyo ang PCSO na walang sawa sa paghahatid ng tulong at pag-asa. And to make our Monday night, August 10, 2026, a little brighter and good vibes booster, samahan nyo kami sa 30 minutes ng swerte, saya at exciting lotto action. Tonight, we've got big-time jackpot prizes plus exciting digit game surprises na siguradong magpapataas ng winning vibes. Kaya naman, ihanda na ang inyong lucky tickets at sabay-sabay nating abangan ang mga lucky numbers. At para samahan akong mamigay ng papremyo ngayong gabi, hello Fiona, good evening sa'yo.
1: Good evening din sa'yo, Jerome. At hello po, shout out din sa mga nakasubaybay sa atin dito sa PCSO Draw Court. At syempre nakasubaybay sa atin sa via IBC 13, JTV and social media channels. Rain or shine, panalo pa rin dito sa PCSO bukod sa chance nyong manalo ng libo-libo at milyong-milyong papremyo. Nakakapag-ambag din kayo para sa mga programang pangkawang gawa para sa mga kababayan nating nangangailangan. Lalo na sa ganitong panahon. Kaya sa ating mga lotto players na nagpapahinga muna matapos maglinis at magayos ng mga gamit na nabasa ng baha at ulan, take a well-deserved break muna. Samahan nyo kami ngayong gabi na mag-relax, mag-enjoy at sabay-sabay tayong humakot ng winning vibes.
0: Tama ka dyan, Fiona. Pero syempre, bago ang game time, paalalahanan muna natin ang lahat ng PCSO game players. Only 18 years old and above lamang ang maaaring makasali at manalo sa kahit anong PCSO games. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro lamang po ng naaayon sa inyong kakayanan. Kaya good luck, lots of players!
1: Alright, to kickstart our game night, let's now welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Also joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po sa inyo.
0: And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
1: Para masiguro na lahat ng lotto players ay may pantay-pantay na chance ang manalo, nagsasagawa po ang PCSO ng free draw procedures araw-araw. Para sa mga naging kaganapan kaninang umaga, panoorin po natin.
2: Sa isinigo ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto fans, ready na ba kayong humakot ng panalo? Dapat yes ang sagot dahil dito sa Draw Court, handang-handa nang mamigay ng papremyo.
1: So what are we waiting for? Tara na, let's play Lotto!

0: Mega Lotto Players, kombinasyon sa ticket mo na kaya ang magdadala sa'yo ng Mega Milyong panalo ngayong gabi? Wala tayong jackpot winner last Friday, so tonight's Mega Lotto jackpot prize is 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, 45 draw balls numbered 1 to 45 ang kasalukuyang hinahalo sa loob ng draw machine. 6 lucky balls ang hintayin nating piliin for the official Mega Million combination this Monday evening. Kaya good luck po sa lahat ng may tickets. The first number is 39. Ingatan po ang inyong lotto ticket, huwag babasahin at huwag paplansyahin yan. Tandaan, kailangang readable ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng inyong premyo. The second number is 27. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 37. Sa mga makakakuha ng 4 na nanalong numero sa Mega Lotto, 1.1 million pesos ang paghahati ang papremyo. Ang Mega Lotto ay nalalaro every Monday, Wednesday, and Friday. The fourth number is 19. 1.2 million pesos naman ang paghahati ang equally ng lahat ng makakaswerte ng 5 mega winning numbers. Sa ating lots of winners, within 1 year lang pwedeng mag-claim ng premyo. The fifth number is 23. Isang number na lang at makukumpleto na ang Mega Million combination. Kayo na kaya ang susunod na Mega Millionario. And the sixth and final number is 5. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 39, 27, 37, 19, 23, and 5 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Are you ready for bigger prizes, mga kalaro? Grand Million Jackpot isusunod natin when PCSO Lottery Draw returns.
1: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
2: Iho, bata ka pa, di pwede.
1: Ah!
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at D8 TV.
0: Grand Lotto players, it's game time for the much-awaited game of the night. Wala pa rin nakasungkit ng jackpot noong Sabado, kaya naman ang lumalaking Grand Lotto jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 124,014,115 pesos and 1 centavo net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga ticket. 55 draw balls numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine at mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 26. Sa jackpot bearing games ng Lotto, paghahati ang equal yung jackpot prize kung dalawa o higit pa ang jackpot winners. The second number is 5. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 13, 1-3. 1.3 million pesos naman ang paghahati ang equally ng lahat ng makakaswerte ng 4 na grand winning numbers. The fourth number is 38. At sa mga makakakuha ng 5 nanalong numero sa Grand Lotto, 1.4 million pesos ang paghahati ang papremyo. The fifth number is 6. Sa lahat po ng game players, maging responsable po tayo. Tandaan po na 18 years old pataas lang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. And the sixth and final number is 9. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 26, 5, 13, 38, 6, and 9 in any order for the jackpot prize of 124,014,115 pesos and 1 centavo net of the agent's prize commission. Big shout out po sa mga nanalo. The next set of prizes are coming right up.
4: Kaya naman, huwag bibitaw. Ako naman ang makakasama ninyo at sabay-sabay natin aalamin ang lucky 4, 3, and 2 numbers sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
5: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/rewards. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win. Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Baka ikaw na ang susunod na winner. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nais i-check ang ticket result? I-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Must

0: makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibiyan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5:02.

0: Okay, dako kay nang tabang. Susama po na dress pag di unset eh bitaw. Adi na giuna sa gatong mga ahensya sa gobyerno nga mabutang nga ni ini. Eh, at least nga dihang bahina is makaalagad, maka-serve sila nga to sa public. O diin na dunay access sa internet mas paspas kaysa ilahang naandan nga gibayran. Alas 5:19 sa dugang pang mga balita o impormasyon. Nabukta ngadto sa lungsod sa sa Sultan Naga di Mapuro. E duha ka suspect sa shooting incident sa Maong Garapit. May surrender na sa kapulisan. Ani ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: Voluntaryong nitahan sa mga otoridad ang duha ka lalaki nga nalambigit sa shooting incident niadtong Agosto 7 tuig 2026 ug mi-surrender alas 9 sa gabi niadtong Agosto 9 tuig 2026 sa Barangay Sugod, Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte. Giila ang duha ka suspect nga sila si Jamail Quiapo Toma, 31 anyos, Minyo, mag-uuma og residente sa Purok 2, Barangay Kalibaw, Sultan Naga di Mapuro, og Norhan Kilara Diamoda, 30 anyos, Minyo, walay trabaho og residente sa Barangay Payong, Sultan Naga di Mapuro. Sumala sa kapulisan, voluntaryong misurrender ang duha ngadto sa PNP pinaagi sa negosasyon sa concerned Barangay Captain sa Sultan Naga di Mapuro. Nahimo ang ilang pag-surrender human sa padayong follow-up og hot pursuit operation sa hiniusang law enforcement team. Kahibaluan nga ang duha ka individual na lambigi sa shooting incident niadtong Agosto 7, diin namatay sila Jason Perdigues o Brian Montesa Osensya. Ning kasamtangan anana sa kustudiya sa SNDMPS ang mga suspeka alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag, Shabal of M o Radio Bagting.
0: 106.2 Unang bahin pa lamang kadto sa lanog sa Bagtingan, Gabagting ug Kabalkada standby sa dugang pang mga balita. Dili lamang stumpag panaguban si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM. Oras alas 5:20 na. 106.2
2: Radyo Bagting. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agriculture.

0: Natural tools and equipment sama sa Taylor Machines ug Sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat. Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbang tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas ng mga serbisyo sa Family Planning.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon, naandan na the pyramid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: 106.3 Radyo Magbating.
9: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
10: Alas 5:27 na kabagtingog kabalkadas. Dili paghapon sa itong pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagtingog Bell FM, Lanog sa Bagtingan. Padayon paghapon nagpahimang no ang National Telecommunications Commission Regional Office na isang Buanga Peninsula ngadto sa mga katawhan. Labi pa katong adunay mga cellphone diha. Oh, di ba? Kamikan ka ay batong matudpas National Telecommunications Commission Region 9 nga kinahanglan ng publiko magmabinantayon sa nagkadaiya nga mga scam messages nga ilang nadawat. Oh, dayon link kaya na mga malisyoso ng mga links. Nagalap nag pinaagi sa text messaging kung online platforms. So nga, doon ay mga mensahe nga nagpakaroon ingnon nga gikan kuno sa bangko, ahensya sa gobyerno, o mga telecommunications companies aron nga makapangilad. Ihang yung tanang katawan nga dili mag-click, dili magbasa mga dili pamilyar nga mga links, o dili maghatag og personal nga mga impormasyon. O one-time password o paniguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga madawat. I-report dahil na sa bisan unsang kadlukang mga mensahe nga inyo na dawat nga dito sa service provider, diba ka sa NTC Region 9. Meron nga dili ka mabiktima, kabagting o kabalkada. Samtang sa Pikas Bahin, ingon man nagpaluyon ining atong tulumanon ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamin na makaganas pagkaon makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan og maayong vitamin aron mabatukan ang pagkamalimtanod sa mga bata og may edad na. Tungod ka ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamin ang pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o sab o 1 to 12 years old, pwede po ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet alang lamang kinis 13 years old pataas. Pilay nyo mga nanay, tatay, basta kay makalamoy, makatulon. O kay Vitron Tablet man, ang Vitron Vitamins Plus Iron na makinis sa RSB Trading. FDA approved, mapalit kinis na ganyang butika o pharmacies sa inyong mga napit. O alang na itong mga medyo hinay o hina sa klase, mga kabataan diha, Vitron Vitamins Plus Iron na Alas 5:29, dinhi sa itong pagbanaguban sa ikaduhang bahin. Sa Lanog, sa Bagtingan, round 2 na ito mga kabagting o gambal ka na sugataga na itong pagdagad. Ang mga natala ng mga round-ups, mga balita, gikan sa nagkaliya mga buhatan sa kapulisan. O gaunahon na ito ang report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. Labot ni ining accomplishment. Sa mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas kay 1.36 million nga shabu na sakmit sa Zamboanga City, duha ka suspect ang nadakpan. Ani ang kompletong detalye gikan ni Bagting 29.
11: BBC Live Report. Nagtinggagol na karon sa kustodiya sa kapulisan ang duha ka mga gituhang drug suspect human nadakpan sa iniusang anti-illegal drug operation sa barangay Tituan, Zamboanga City. Pasado alas 3 sa hapon niadtong Domingo, Agosto 9, 2016, ang mga nangadakpan nagpangidaron og 50 anyos nga lalaki og residente sa barangay Santa Catalina og laing usa ka 40 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Talon-Talon, Dakbayan sa Zamboanga. Atol sa operasyon na kumpiska sa mga otoridad ang 4 kasasyay sa gikatapang shabu nga doon ay gibugaton nga 200 gramos nga nagkantidad o 1,036,000 pesos. Gidala ang mga nakumpiskang ebidensya sa Regional Forensic Unit 9 alang sa laboratory examination aron matino ang actual chemical composition samtang ang duha ka sospitsado anana sa kustriya sa Zamboanga City Police Station 6 alang sa dokumentasyon, investigasyon o hustong disposisyon. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagting.
10: Daghang salamat sa nasangpit ng mga accomplishments sa mga otoridad, mga kabagting o kabulganas. Sa dugang pa ng mga updates sa mga balita, kabuktangan doon sa mga nahitabu-usap diya sa lungsod sa Lakewood. 31 anyos nga driver nag-angkon ng minor injuries. Sa nahita mong aksidentes kadalanan diya sa maungan lungsod, may ganit kay minor injuries lamang mga kabagting o kabulganas. Ang detalye sa report na ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
11: BBC Live Report.
12: Nakaangkon og minor injuries sa usa ka 31 anyos nga lalaki human madisgrasya sa ang iyang gimanehong motorsiklo alas 9:45 gahapon sa buntag Agosto 10 tuig 2026 sa Purok 1, Barangay Tubod, Lakewood, Zamboanga del Sur. Base sa inisyal nga imbestigasyon, ang 31 anyos nga lalaki nagmaneho sa iyang Yamaha Aerox paingon sa Pagadian City samtang iyang kasugat usa ka 58 anyos nga lalaki nga nagmaneho sa Isuzu Elf truck padulong unta sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pag-abot sa lugar sa insidente, giingong miliko paingon sa Bigas Lane ang driver sa ELF truck ug wala niya namatikdi ang nagsingabot nga motorsiklo. Hinungdan nga nagbangga ang duha ka bihikulo. Nagaangkon og minor injuries ang driver sa motorsiklo, gihatagan dayon og first aid samtang luwas ra ang driver sa ELF truck. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M og Radio Bagting.
9: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
10: Sa dugang pang mga updates ug mga balita paghihapon dinhi sa tong pagpanaguman sa Lano sa Bagtingan. Pagtangat do sa lungsod sa Aurora, gumikan kay dunay makeup artist nga nagkutlo sa iyang kinabuhi. Eh nato ang sayran ang detalyes maong balita ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
9: BBC Live Report.
13: Palgang patay ang 42 anyos nga lalaki nga makeup artist o residente sa Aurora Sambuanga del Sur human gituohang naghikog alas 7 sa buntag niadtong Agosto 10, 2026 sa Purok 1 Mabini, Barangay Alegria, Aurora. Ang igsoon sa biktima, personal nga mitaho sa Aurora Municipal Police Station mahitungod sa insidente. Human madawat ang report. Ang mga personay sa Aurora MPS kauban ang Municipal Health Officer daling niresponde sa lugar aron sa sihon ang insidente. Base sa inisyal nga investigasyon, nadiskobrihan sa igsoon sa biktima nga nagbitay kini sa usa ka kahoy nga Jamaican cherry mas nailhang mansanitas gamit ang gipisi nga panapton nga gihikot siyang liog. Walay nakitang foul play base sa post-mortem examination nga gihimo sa Municipal Health Officer. Ang pamilya sa biktima midumili sa dugang eksaminasyon o voluntaryong mipirma o waiver nga nagdumili sa pagpatuman o autopsy. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
10: At yung mga kasayuran na gikan sa lungsod sa Aurora, mga kabagting o kabalkadas. Mga pressures kinabuhi, mga kabagting o kabalkadas. No, matag-usa ka na to, na kuyawan ko. Wait lang. Oh, wait lang. Eh, marag ang aircon to. Gusto kayo? Pasensya na kay marag ang aircon mo to nagpakuhan ng kalit o gatingog. Alas 5.35 na mga kabagting o kabalkadas. Anagay ito na yung mga pressures kinabuhi. Mga kabagting o kabalkadas nga need na to nga, kinahanglan na to nga atubangon. O uban sa to ang ligon nga pagpangaliya o ga suportas tong pamilya mga kabagting o kabalkadas. Nang kamodahang inyo tagsa-tagsa ka mga pamilya ay kalimti na siya pagkumusta. O ayaw, kumusta ha kay manghulam ra kagwarta. Kumusta ha kung naunsa ba siya, malipayon ba siya, o ga okay ra ba siya. Sometimes mingon ra tag okay ra pero dili na di ay. Oh, pag mingon ta og mayor mangko diri pero wa ni po ni wa pa ni mo bisita ha. Ya dili na dito okay ang iyang gihunahuna og ang iyang dughan og uban pa nga ay mga pagsuway sa iyang kinabuhi. Di ba? O basta kung mingon ta og kumusta, dili kay kumusta kay imong hulaman og kwarta kun di kumusta. Kumusta ha kung kumusta na ang iyang kahimtang. Dili po na minarites kung dili ka nang kinasingkasing nga pagpangumusta. Okay, base nagda siya giagian siyang kinabuhi. O nga naginahanglan siya og mga tao nga diin iya nga ka kanabitong kasaligan. Ya kung napoy tao nga nisalig ni mo, gumikas ka bugat nga gidala-dala, ay pwede panugilon sa uban. Unsa po ga, eh. Alas 5.36 na mga kabagting o kabalkadas mo na DJ-an. O, kumusta diha, DJ-ana? Good morning. Ingan mo na sa dilim ko na may greet, oy. ang aircon mo hindi malipayon. But kinangla na siguro na yung mga human touch. Alas 5.37 na kabagting o kabalkadas. Dinis itong pagpanaguban sa pagpanayon sa paghatod sa mga balita o impormasyon paghihapon. O gadiin na ito ang sayran ang mga natala usab ng mga kasayuran. Gikan sa Pagadian City na yun. Gumikan kay base sa headlines, illegal drugs o armas de fuego nasakmit sa mga otoridad sa Santo Niño. Suspect balog na sa bilanggoan. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence of FEMA.
9: BBC Live Report.
14: Nasakmit sa mga otoridad ang usa ka 45 nga pistola nga adunay duha ka buhing nga bala og lakip na usab nini ang duha ka sa shay sa gigatapang Cebu gikan sa 38 anyos nga indibidwal adto sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Aguinaldo Barangay Santo Niño Pagadian. Kini pinagi na usab sa hiniusang operasyon sa Pagadian City Police Station kahabag usab mga personahe sa Zamboanga del Sur Maritime Police Station og PDIA 9. Ang nasangpit nga individual kini ang kasamtangan na gibalhog na sa Pagadian City Lakap Cell samtang ang nasakmit nga illegal drugs ang giturnover na usab ngadto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination na kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ingon man paglapas sa paghupot og armas de fuego ang pag-atubangon sa nasangpit nga individual. Bagting 17 Florence Ofima sa BLFM o Radyo Bagting
15: 106.3 Radyo Bagting.
10: Agang salamat sa mga nasangpit nga report sa itong mga accomplishments ng mga otoridad sa pikas bahin sa mga balita anita sa lungsod sa Molave sa Buanga del Sur sa mga nakalap usab ng mga impormasyon balikan sa Bagting 28. Oga kini ang may kalabtanan usab sa 46 anyos nga panday arestado sa kasong statutory acts of lasciviousness of grave coercion dito sa lungsod sa Molave. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
16: BBC Live Report.
12: Arestado ang usa ka 46 anyos nga panday og residente sa Molave, Zamboanga del Sur ato sa usa ka manhunt operation pasado alas 12:30 gahapon sa udto Agosto 10 tuig 2026 sa Purok 4 Barangay Upper Dimorok, Molave. Dagpan kini pinaagi sa warrant of arrest nga gipagula sa presiding judge sa Regional Trial Court Branch 8 Molave, Zamboanga del Sur pinitsahan niya atong Agosto 6 tuig 2026 alang sa kasong statutory acts of lasciviousness nga dunay girekomendang piyansa nga 108,000 o grave coercion nga adunay piyansa nga 36,000. Ning kasamtangan ang dinagpan na naanagaron sa kustudiya sa Molave MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 28, Kimberly Namuag sa BLFM o Radyo Bagting.
15: 106.3 Radyo Bagting.
10: Oras alas 5:40 na.
17: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
18: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
19: Put na migmati gani o, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Reagan ug diha sa Sigaboy balik panatpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na koy lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis bila-bila. Please sa herang pausos kuan ako 5-7
18: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
21: Paragis bila-bila.
20: Paragis bila-bila.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
21: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
22: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, nataas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, hinta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
21: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
23: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
25: 106.3 Nahimutang tapos sa gaysan ng Capital Luzon Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
26: 106.3 Radyo Magbating
27: B. Nagpaminaw ka mo sa Salsalano sa Bantingan.
10: Balik na mga kabagting o kabalkadas, dinis ato ang ikatulong bahina. O dinis itong pagpanaguban, Landog's Bagtingan, nga ipaloyan o sa kinin sa maing kabubuton sa Sedpine nga 1 Herbal Capsule Plus Mangosteen. Nakatabang kinis pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout o TB, bato sa kidney, gallstone, diabetes, o kung bukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o guban pa tungod kay ang Sedpine nga 1 Herbal Capsule Plus Mangosteen. Ang milagrosong kapsula nga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Basta Sed Marketing tatak magaling. Naanatas pag-update na to nga na kaninyo mga kabagting o kabulkada. Sakto ba to? O pag-update, labots ka kanibitong precious mga nagunang palaliton. Okay, naka-standby karon si Bagting 27 Daryl Aya ay precious sa mga frozen foods. Og kun unsa man kining iya mga nakalap nining buntaga mga kabagting og kabalkadas, partner ba gid ni o partner ni siya sa kanang sayo mag digamo nga pinaspasayg dinali ay nga di nadagan pag mga unsa pay buhaton. So atong sayran ang mga nakalap nga mga kasayuran, update gid sa merkado ni Bagting 27 Daryl Aya ay
27: BTC Market Report.
10: Ay, buntag yan.
28: Yes, Bagting, this is Ice. Mayong buntag ni Mudihaw, gilabi na sa mga suking pig paminaw. Ni mga oras sa live, kita na yung mutang din sa merkado publiko, particular sa meat section na bahin. Kundiin, atong itunol ang presyo sa mga frozen products on frozen food. Karoon atong sa Iran, squid balls, 180 ang kilo. 55 by pack, holiday chicken, siomay, 170 ang pack, holiday beef, siomay, 170 ang pack, champion hotdog, 145 ang kilo, 45 ang pack, hot chicken hotdog, 45 ang pack, sunny hotdog, 140 ang kilo, 40 ang pack, big shot hotdog, 170 ang kilo, winner na bola-bola, 135 ang pack, longganisa, 30 by pack, tocino roll, 40 ang buok, ang with cheese, 45. French fries, 145 by pack. Ang tempura, 180 ang pack. Lumpia, 85 ang pack. Sikiam, 180 ang pack. Bacon, 180 ang kilo. 55 ang pack. Chicken loaf, 40. Chicken nuggets, 65. Augang burger patty, 60 ang by pack. Mukha to kang sa tamang presyo sa Confrozen Foods. Ako si Bagting Baitisete, Daryl Kat, ay sa Balatem o Radyo Pagtiin.
26: 106.3 FM.
10: Dagan salamat sa sana sangpit nga mga update ya sa merkado mga kabagting og kabalkada sa mga kanto mga frozen foods og diin madali-dali pagluto especially katong mga naka boarding house lang. Okay, ginahanglag pinaspasay dugay na kamata. Kani may walay daghang istorya, pwede rin na di mo gi-steam, pwede pong pritohon. Diba? 5:49 na mga kabagting kabalkadas din paghihapon sa itong pagpanaguban. O gadiin itong siren usab ang mga balita. Gika ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Ini may kalabtanan usab sa mga accomplishments o mga natala gikan sa sulo. O labot ni ining mga angayong siren. O sana ang 5,000 kapin ka mga beneficiary sa uplift program sa Sulu na kadawat o garos mil. Natanawa ng inyo mga account na kaya basing nahulog diha nga tag 2K sa inyo ang mga bank accounts. O diha sa inyo ang mga kadagira pong account nga na-connect nito sa inyo ang SSS. O SSS man ipaagi. Ang report o detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
1: Mukabat sa 5,668 ka mga benepisyaryo sa nagkadayang lugar sa Sulu ang nakadawat og tag 2,000 pesos nga pinansyal nga tabang pinagi sa Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport kon Uplift Program nga giapod-apod pinagi sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office Line. Diyan 3,335 ka benepisyaryo gikan sa lungsod sa CIAC Sulu, 1,268 ka benepisyaryo sa barangay Kanawan Parang o 1,065 ka benepisyaryo sa Indanan Sulu. Ang Uplift Program, usa sa mga programa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nagtungong sa pagtabang sa mga kwalipikadong kabus o near poor nga pamilya sa pagatubang sa ilang mga panginahanglanon, ilabi na sa pagsaka sa presyo sa pagkaon o uban pang hagit sa ekonomiya. Pinaagi sa mga ayuda, gitinguha sa mga mapalig-on ang kapasidad o resiliency sa mga panimalay sa pagatubang sa mga kalisdanan sa panginahanglanon. Buhi. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, Sabal FM o Radio Bagting.
10: Kato'y mga kasayuran o kamo diha, kung nagalanga kamo ay miyembro na Tagalog na ni kamo ang miyembro sa SSS. Ananglit diha mga kabagting ang kabalkadas. O niya connected ang inyuhang account sa inyuhang bank account, ATM baka ha. Ang ato sa inyo ang mga SSS account po. Tanaw-tanawa niya, qualified 20K paubos ang inyohang sweldo. Kasi tanaw-tanawa niya, kibasig na ay nadugang na nga 2K sa inyohang mga account. Sulod daw na sa matutpang sa nakuhang impormasyon, is tama na siya sa Disyembre. Ang diin inyohang madawat mga kabagting o kabalkadas. Samtang sa Pigas Bahin, 8 ang kumpirmadong patay, samtang 3 pa ang mga na-missing. Sa dihang kini ang natabunan sa nahunlak nga bukid, ang diin na naglangkob sa 3 ka mga kabalayan. Bikan sa padayon nga pagbundak sa ulan sa Riverside Purukdo sa barangay Gisad, Surong, Baguio City, nadtong Lunes. Sa report nga nadawat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagikan sa Baguio City Police Director Colonel Ruel Tagil, nga buntag pa lamang gagahapon sa dihang mahitabo ang landslide sa 13 ka tawo usab ang natabunan sa yuta gikan sa tulo ka mga balay. Napulo gikan sa 13 ka tawo ang na-recover sa search and rescue team. Usa sa tulo ka tawo ang naluwas apan nakabsan sa kinabuhi sa pagdala ngadto sa balay Tambalanan samtang pito pa ang kining namatay og diin na hulbot in town dito sa landslide site. Kalakip ang duha ka tuig nga batang babae gusa kalalaki og babae nga mga hingkod na nga managsunod usab nga nakpalgan sa landslide site pagka Martes sa hapon. Kalakip sa mga namatay ang 17 anyos nga babaeng estudyante, 19 anyos o yung mga lalaking estudyante, 9 anyos o estudyanteng babaeng usa ka 56 anyos. Doon na po ay 56 years old ay nga lalaki. Ang tulo ka mga naluwas, usa ka babae, usa ka lalaki o samang 27 anyos. Doon na po ay 77 years old nga pastor. Padayon usab nga gipangita sa duha ka mga babae, usa pa ka mga lalaki nga mga hingkod ng Panginoigon. Tungod sa pagka kanibitong kamatayon, walo ka landslide, kung walo ka mga biktima sa landslide sa Baguio, nihapak na sinatibok ang 19 kataong patay, 13 ang angol, unom ang nakabsan o unom ang nawala sa kusog nga pagulan o pagbaha gumikan sa habagat sa pag-igo sa habagat sa Pilipinas. Sigon kini ang hiniusang taho sa nahingtungdan nga ahensya dito sa maong dapit gikan sa grabing na sinatian nga mga pag-ulan. Samtang sa Bigasbahin, nagbuhis usab sa iyang kinabuhi ng usa ka pulis sa man ni ining tinghuaon nga iyatang i-rescue ang duha niya ka mga nang lumos nga kauban gumikan sa kusog nga baguros na ni tubig. Sakto ba? Kusog nga kuan bulog sa tubig baha. So, sa usa ka suba sa Cadiz City sa Negros Occidental itong Biyernes. Ilang nakabsan sa kinabuhi nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa, 40 anyos nga miyembro sa Cadiz City Police Station. Sa report sa Police Regional Office Negros Island Region, nga nahitabo ang insidente niya nang buntag sa Biyernes sa buntag. Samtang si Marfa kauban ang iyong mga miyembro sa lokal nga nagbantay dagat. Nagpatrolya kauban usab ang bangka niini nga diha nag-agi sa maong suba sa Barangay Luna, Cadiz City. Ikan sa kusog nga kanibitang bulog sa tubig baha. Nagsugod na nga sudgi sulod sa tubig baha ang ilahang gisakyan nga bangka. Hinungdan usab sa kusog nga ulan kundiin duha sa mga kaubanan ni ining nasangpit nga pulis ang nadala gayod sa kusog nga kanibitang bulog sa tubig baha. Wala na nag-usik pagpanahon si Marfa og miambak inigikan sa iyang bangka nga gisakyan aron nga luwason ang duha niini ka mga kauban. Apan nasubok nga palandungon na gidala kini siya sa kusog nga bulog sa tubig niadtong higayuna. Ni responde usab ang mga elemento sa Cadiz Component City Police Station City Disaster Risk and Reduction and Management Office. Nagpahigay ng search and retrieval operation hangtod nga ma-recover ang pateng lawas ni Marfa. Nadala pa unta kining nasangpit ka police sa Cadiz District Hospital pero dead on arrival. Alas 5:56 na mga kabagting o kabaltadas. Inis to ang pagbanaguban sa CBN sa Radyo Bagting Pagyapon o Bell FM. Delikado kay mga tubig karon, mga baha diha sa inyong mga lugar. Inanglan nga dublihon pagyud ang mga pag-amping ha. Dublihon ang mga pag-amping. Dili ta mo so karabitang atong isungasong gid ato ang mga karabitang kaugalingon. Na magali ni training ning ato ang ining gibasa nato nga report no pero kung kusog na gali kay bulbulog sa tubig baha. Delikado gid na mga kabagting og kabalkadas. Kay mamiligro ang atong kinabuhi ni Ana. Ayan, good morning! Good morning kaninyong tanan, labi pas mga kugihan kay nagpadangat sila mga mensahe apan sa dili pa. Ihatag sa nato ning resulta kay 9 PM is 703. 703. Adlawa. Jamo daw 703 ang resulta kagabi mga kabagting o kabagkadas ni atong mga naghulat o resulta. Pero katong naghulat sa ilang greetings, sa diri na tas greetings. Ay buntag diha, Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, first owner, ginipermintis, Ma'am. Watching from Purok Malinaon, Barangay Kulo, God bless you always and keep safe. Og Vanix Mucha Bamunga, may buntag usab. Sa lungsod sa tabi na Jeffrix Barbon Fuertes, may buntag, watching from Upper Sumpot, di Mataling. Dapat si John Ray Hulin, may buntag, itibad, Rigla Gipos. Og Merly Templado, diha sa Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City. Ang si Merly Templado, may buntag, hindi banderis, Purok Golden Flower, Lumad. Og ingon man, Johnny Cuba, may buntag, usap diha sa Barangay Don Jose Dina, sa Buanga del Sur. Ayan. Kay salamat sa makanunayon ninyo nga pagpadangat sa inyo mga mensahe, mga kabagting og kabalkadas. Og good morning ni DJ Annabel. Kay alag magkara-kara basta kay good morning pod ni Uncle Romeo Palaka. Yes, may tawagan sir na inyo ha Uncle no. Og lakit na usab sa mga naka-tune in dihang dapita og ni Sir Elmer diha sa may Danlugan. Oh kanang maing buntag ni mo diha. Og lakit na usab sa isa pa ni awa na di na ko ka-memorize pa ani mga kabagting og kabalkadas. But no, thank you so much. Og neto mga greetings nga wa na to nabasa, pues ipadangat na og sayo ugma pohon. Aron nga ako nang mabasa inig end na ko mga kabagting og kabalkadas. Dagang kaayong salamat sa makanunayon ninyong pag-uban. Inis to ang tulo manon ang lanog sa bagtingan samtang pulong nga nagkanayon. Nasa 1 John chapter 4 verse 20. If anyone says I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Agos bagting desi sa is vana sa kagas tumakwa. Tugan salamat sa inyong pagpakiguban. Gramo, maing buntag! Oras, alas sa is.
2: Radio Magbating Ting!
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Luke Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
23: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
24: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
23: Sad kogon, herbal caps.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:04 na sa buntag.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan.

0: 96.7.
1: Rádio Barbarim.
2: Ala sa 6:06 na itong oras, sa Kabagrig Kabalikadas, kamusta ka bang tanan? Adlaw karon nga Martes, sapit sa 11 sa buwan sa Agosto. Welcome now sa Abderes Tonto Lumano, ang bagtinga sa katawahan, yung mabati ni Simian sa 16.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ756, Radyo Bagting, Kabagrig Kabalikadas, stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kumusta ang tanan, pagganyanan sa Sambusurians, lakip na usab sa pagkasalinganan nga dapit Kabagtig Kabalkadas, diri sa tuwang nagpaminaw karon sa programang Bagtingan sa Katawhan, mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta man mo diha karon sa inyong tasatag sa mga nahimutangan? Hinaot pa unta Kabagtig Kabalkadas, nga okay pa musta ng okay, ha? Dilita magpadala sa mga pagsulay nga tuwang nagian, sa mga pagsulay nga tuwang nahiaguman Kabagtig Kabalkadas, susamahan niyo ang mga problema karong mga panahon. Hala sige, padayon ta diring dapita mga igsuon ko, ha? Padayon ta sa kanunay kay bawal magpaluyaluya kay karong mga panahon, kun magpaluyaluya ka na dagon gyud ka sa kanunay. Anyway, kaninyong tanan na mag-uban ta, koto bala 7 ang takna sa buntag, 0938-2077-614. Ang atong text line, Kabagtig Kabalkadas, alang sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan. Again, 0938-2077-614. Kung ugaling, ano na mo yung mga reklamo, doon na mo yung gustong ipadangat, diris tong programa sa kahanginan. Good morning, Barangay Dao, Pagadian City. Kumusta man? Nakuha na ba ang inyong basura dihang dapita? Oo, paghaliog daw ko og kining kuanbe. Paghaliog daw ko og pahibalog kung natuwa ba ning nakuha na ba ning basura. Wala ko ni nabasa kagahapon, sorry kayo. Tagay daw ko feedback, aron natuwan pabagtingan ang atuang punong barangay diri sa may barangay Dao nga basi nung mapwede makapangitag pamaagi aron nga makuha ning mga basura. Kining basura nga dili malata, kining basura nga dili malata, murag okay ra. Pero kang basura gading nga malata, dili makuha, agay, kini mo'y pinakapait Kabagtig Kabalkadas. Samot na kung ugaling bitaw, nag mga doon na mo'y mga panit sa utanon, mga prutas, pag malata, nako, pasintabi sa mga nagkaon. Manimaho, gin mong kugtong dihang napita.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantigan sa katatawhan.
2: Alas 6:08 na itong oras, Kabagtig Kabalkadas, manghinaot tahang, nakuha na ng basura diha sa may barangay Dao, Pagadian City. Kaya taod-taod na gyud intawon na nga wala nakuha ang basura. So basin di ay, naminaw karon si punong barangay Mary Jane Saranillo. Good morning, Cap. No? O diba ka si Kagawad Ariel Mangawil. Good morning, Kagawad. No? Basin og pwedeng mangita tag pamaagi if ever wala pa nakuha ang mga basura dihang dapita kay kagahapon nakadawat magunta og text nga basin daw pwede pabagtingan no ang mahitungod daning basura lagi diri sa may Dao. So kuno galing unsa bay hinungdan nga nang wala na taud-taud na nga wala nakuha ang basura, kuno galing naguba na ang inyohang garbage truck diana, basin pwede siguro manguan mamarayig mo sa uban nga mga barangay no nga pwede mo makahulam para makakuha og basura. Pero mo lagi pod no, mo lagi pod Kabagtig Kabalkadas ang kini manguban nga barangay kay halos pod kada adlaw galihok ang ilahang garbage truck. So kung inani man galing gubaon ang ato ang kining garbage truck, panahon na po siguro aron nga mupalit og bag-o nga garbage truck no, di ba? So man ni Kabagtig Kabalkadas, dugay na man nga problema gud kini bitaw mingon sa una, di ba? Ang mga garbage collector, dugay lagi mo nakakuha basura. Naguba manggod ang sakyanan.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran.
2: Oh, basin ha, basin pwede di ay cap. Good morning. Si Gabanang Buutan man ato ang kapitan diri sa Barangay Dao, si punong barangay Mary Jane Saranillo, di ba? Good morning ni mo cap, no? Buutan man ato ang punong barangay ngon man to mga barangay kagawad. So basin di ba no, pwede ta makapangita og pamaagi aron nga makuha nato ato nga basura ingon man lagi sa kunang ikaingon if ever gubaon manggaling na ang inyohang kining garbage truck na kay tungod sa kadugay kay pilagod po di ba basura ang ginatawagan ni ginakarga. So dili gyud ingon nga mulahutay og dugay Kabagtig Kabalkadas kun dili no kini gyud ang maabot gyud ang panahon nga mga guba di ba labi na kuno galing kulang pud og maintenance ang usa ka sakyanan. So basin og pwede nga sundon nato ang uban nga mga barangay nga Doon na bitoy tagduha kabuk garbage truck. Kaya kung galing guba ang usa, at least doon ay usa nga pwede pang makakuha o mga basura. Kaya pagagyong paita, basta basura na ganisgutan, kabag tigbalkadas, kung galing ang dili malata, bungkagon o iro. Diba? Makastimaho ang iro nga doon ay mga kining unsay natimahuan nila ng basura, kay kayon gina nila, samot nagmalata. No? Dali kay hugupan og langaw kabag tigbalkadas, pasintabi sa mga nagkaon karon. Pero saon taman, no? Nga mamang giniusa sa mga concern god, mag kunugaling matapunog po ng basura dihang dapita, di ba? Ang mahitabo kabag tigbalkadas, makahatag po ni siyag sakit, di ba? So muna ha, at walang panawagan. Kaya kagahapon manggo nakadawata, wala itong nahatagan og pagtagad. So I'm hoping nga nakuha na ni kagahapon or dibagka kung wala man nakuha, kay lagi, basta naguba na po ng sakyanan ang garbage truck. So hopefully nga makapamapangitaan o pamaagi kabag tigabalkadas. Tinabangay itang tanan. Kaya alang naman sa kayuhan o kalamukining kalimpyo sa itong komunidad, di ba? Kaya kung ugaling bitaw, walay doon ay mga basura, gatapuno, ganandalan o nakuha, hasta hugawa tanawon, no? So kinahanglan magtinabangay ta, dili ta magkuan, mag-idya-idya, mag-adyo-adyo diring napita. Oh. Ang dili magtinabangay alang sa kalawasan, ingon man, alang sa magpabiling magmalambuon ang usa ka barangay kabag digbalkadas. Anyway, alas 6:13 na tong oras sa karong buntaga, diretso nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Kagahapon adlaw kabag digbalkadas gipahigayon ang asenso sa panarbaho jobs fair diri sa Dakbayan sa Pagadian, no? Diin alauna nga duna sa alas 7 sa gabi napahigayon or kutob ang jobs fair sa Pagadian City. Kung diin matag 10th of the month, no? Pagsuggest sa matag bulan, diri gyud ginapahigayon ang jobs fair kabagting og gabalkadas, di ba? Daghan ang mga aplikante kagahapon, ingon man usab, daghan ang mga job seekers, no? Nganing salmot, mga nangita usab, katubitong mga establishmento nga nagkinahanglan o mga trabahante, ubay-ubay sab. Pero ang pinakadaghan kagahapon kabagting gabalkadas ng mga bakanting trabaho abroad, aliman ka, ning kabat sa 3,000 kapin, ka mga overseas sa nga trabaho nagpaabot, o ang local job, no, na lamang sa 100 kapin, no? 100 kapin lamang, matod pa kagahapon ni Kwan, kining DMW, Zamboang Adzorhead, kining Marv Panyaris, kabagtig kabalkadas, nalipay siya kay daghan o mga matawag tag empleyado ba, no? Daghag mga aplikante rather. Daghag mga aplikante nga ning gusto mo pahimulos or mo avail sa jobs fair nga gipahigayon diri sa Dakbayan sa Pagadian. Pero nasubo usab siya kabagtig kabalkadas tungod kay sa maong gidaghanon nagpasabot nga daghan pagiday ang mga katawhan sa Dakbayan sa Pagadian o sa probinsya sa Zamboanga del Sur nga walay trabaho. Muna ang kining giihang giluwatan kagahapon. Makalipay, kidaghan ang mga ning salmot sa jobs fair, pero makapasubo tungod kay iyang nakita nga daghan paday kayo ang nanginahanglan og trabaho kabagdig kabalkadas. Pero kung bot na itong unahunaon, normal gid na nga daghan og mga mangitag trabaho tungod kay matagtuig, no? Pagadian City pa lang kabagdig kabalkadas, almost 10,000 ka mga bagong mugraduar kada tuig, di ba? Plus, doon na pa'y mataga, nagikan sa matag kalungsuran. So, ang mahitabo, mas daghan gayod kayo ang mangitag aplikaan ng trabaho. Niyasamot na nga kung ugaling, gusto ka nga ang sweldo ni mo kay nagit sa minimum, no? Dako-dako kang sweldo. So, nadri ang nindot ng opportunity sa Dakbayan sa Pagadian kabagdig kabalkadas tungod kay ang Pagadian City mao may sentro, di ba? Maoy kining syudad nga diin daghag trabaho ang nagpaabot alang sa mga bag-ong ning graduar, no? Muna ingunta nga normal lamang nga matag jobs fair daghan gyud og mga aplikante kay kini gidlas lakip na nga samot na kabag ni kabalkadas nga gibuksa na, no? Pwede na nga mo-apply ang nagikan sa matag kalungsuran, di ba? Kay human ako nasuta nga daghan ang matawag ta og job vacancies kaniadto, no? Mapalukal man o kini overseas, gamay na lang ang aplikante sa kada tong sa panahon nga wala pa gi-allow nga dawaton ang mga aplikante nga gikan sa matag kalungsuran, di ba? Then pag pila na ka jobs fair gipahigayon nga gamay na lang gyud ang aplikante nga nagikan sa pagadian dito nang ang point kagibutang nga ang nagikan sa matag kalungsuran pwede na nga mo-apply diri sa dakbayan sa pagadian sa matag ipahigayon nga jobs fair kabagtig kabulkada. So muna nga pila na ka jobs fair gipahigayon sa syudad nga kanunay nga daghan gyud mga aplikante nga gustong mopahimulos kabagtig kabulkadas, no? So kagahapon adlaw usab present na nga to ang numero unong city councilor sa syudad sa Pagadian nga mao si Engineer Roger Acedillo. O gakini ang dunay mga kuano sab, mga encouragement ato sa ipabati sa inyo ha ang iyahang kining tipik sa pamahayag kabagtig kabulkadas sa to ang numero unong konsehal sa syudad sa Pagadian. O gingon man, no? Paunsa niya gisuportaran ang mga programa sa syudad sa Pagadian kabagtig kabulkadas.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katawhan.
3: At our city government continue ay opportunities alang sa ninyo. Alang sa katawhan sa Pagadian City, ingon man sa Sambuanga del Sur. And to the applicants, ako ng ibalang share. Every successful career begins only one opportunity. And every opportunity starts with confidence to submit an application. You know, not. Tidak matulalah

0: kong negosyo, no, gawas lang sa Mulave, hapa ba sa Aurora, no? Kanang hapa ba nga mga lungsod nga daghag mga dagkong negosyo. Oh, di ba? So dunay pipila ka mga lungsod nga magpahigayon og jobs fair panahon ra gyud sa usay Labor Day. Kun dili sa Labor Day, panahon sa ilahang kining araw, di ba? Moal gina sagad. Mao na nga kining mabito na giingon nga usa sa mga mahinungdanon ka bagdi kay balkadas nga kini bitawng makadani kag investors diya sa imong lungsod. Oh, nganong makaingon man kog mahinungdanon nga makadani ka og investors diya sa imong lungsod. Tungod kay kuno galing man gud makadani kag investors, no? Ang mahitabo ka bagdi kay balkadas makahatag kini siya og nindot nga opportunity ngadto sa imong mga katawhan. Makapasulod kag mga empleyado, di ba? Matabangan nimo tong mga bag-ong ni-graduar or di ba ka tong duhagbay rang ni-graduar pero wag hapong kakitag trabaho, so dili na kinahanglan nga moadto paglayo. Dili na kinahanglan nga mga nimpalad pagkabagdi kay balkadas, no? So, ingon ana ba ang kining matawag tag mahitabo kuno galing ang usa ka leader, ang usa ka official or ang kinatibo ang tanan nga official is magkasinabot or adunay panaghiusa, no? Unsay programa, paglantaw nga makaayo, okay go, di ba? So muna kabagtig kay balkadas. Anyways, tong pagbalik, no? Ato sa pipabati sa inyo ha ang pamahayag ni City Councilor Lansco kabahin paghihapon kagahapon sa kining gipahigayon nga jobs fair. O ingon man kabagdig kay balkadas kini mura og daghang yung malipay. Kining ikatulo na to nga tapik ko karong buntaga mahitungod bitaw ni ining gipropose nga duna na po'y ayuda. Ang kitang mga walay kuan, wala napil sa ayuda, dito rata kutob sa lista sa purga. Ha? Katawag itong wana kadawat o tag 2 mils uplift. Wana apil sa lista. Manang nag-post ko, unfreaking gobyerno, no? Oh. Panahon sa lista, di tayo apil. Pero panahon sa purga, apilon lagi tayo. Ang sa'yo paglantaw, bitokon, kita tanan diri. Bitaw, doon ay 11 ka mga magbabalaod kabagdig ka balkadas, no? 11 ka mga magbabalaod nga nagduso, nga hatagan o hinabang, ayuda, kadtong mga minimum wage earners. Ato na yung tapalapdan, unya itong hilisgutanan sa itong pagbalik, dire sa programang Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, Bagtingan sa Katawhan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Wala namin na po akong sa bukang ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako sa bukang mga nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung may kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sa bukang ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Taka ko ah. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Kagara og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Dinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, maganda yung yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakagintawa, Kuya Boy.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. BBC
14: 106.3. Mulaban sa katauhan, patuoran pag-igalan sa katauhan.
15: Alas 6:33 ng oras, balik rin sa tulumanon ang bagtingan sa katawhan kabagdag kabalgada. Sa tosan pasalamatan usab ang niabag sa itong programa, ang GPMT8 International Manpower Services Corporation sa mga katawhan. Labi na sa mga kababayanan, nga dunay plano nga mutrabaho sa gawa sa nasud, isip mga domestic helper sa nasud sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. 24 nga tuna sa 43 anyos ang pangidaron. First time or ex abroad, with or without passport, as long as willing ka mutrabaho sa gawa sa nasud, pwede ka nga mo-apply sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Legal kini nga recruitment agency, tungod kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Nahimutang sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Libre ang pagkaon sa Taikaw at Tuwa sa Manila. Libre ang kapuyan, libre ang pamasahe, libre ang paghuhag passport, o libre ang medical. Muna ay napaglangan pa. No, tungod kay wala sila pagkakuliktahon ng mga balay runon. Unang pahimusli ang pag-apply pinagi sa GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Pwedeng makontak sa phone number ng 0927-362-1908. 0927-362-1908 or 0962-211-6023. 0962-211-6023 or di ba ka pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog Kabagdig Kabalgadas. Mao ka na ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Ingon man ang Camp Health Multi-Specialty niya mag-usap sa tulumanon ng bagtingan sa katawhan. Alang niya ito nga gusto nga magpa-check up sa inyong panlawas sa mga kababayanan dihang dapita. At ito na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist, nga adunay sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olabobancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Rubina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwedeng matawag or mutex sa phone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Iliana Bivio College, the builder of future leaders, niyabag usab sa tuntulmanon ang bagtingan sa katawhan. Doon ay kursong itanyag sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, and BAELS. Ang Iliana Bivio College sa kapribadong tunuhaan, apan ubos kayo og tuition fee. Okay. Good morning din, na impalmado, Ginandal Tatsky, Juanita Sasal Gadalong Tiraon, sa Prok Malinawon, Kulong Mulave, Vanex Abamunga, good morning, Rosalie Daliripin, good morning, Subs, tanan nga nagpaminaw karon, good morning kaninyong tanan. Ingon man, Kabagdig Kabalkada, sa to sa pasalamatan o Sab, ang DMC College Foundation sa mga ginikanan o mga tinunan nga gusto mamahimong doktor. Hala sige, dito na pa-enroll sa DMC College Foundation sa may Santa Filomena, Dipolog City. Tungod kay ilang klase, magsugod September 7, 2026. Ay napaglangan, dito na pa-enroll sa DMC College Foundation. Enteng Carpio, good morning. O Giselina Bargayo, good morning sa may San Miguel. Alas 6:36 na itong oras, Kabagdig Kabalkadas, padayon ta sa tuwang pag-asa ng programa. At ang pabati sa ganinyo karon ang tipik sa pamahayag ni City Councilor Lance Samuel Co. Mahitungod paghihapon, Kabagdig Kabalkadas, sa gipahigayon kagahapong adlawang jobs fair diri sa Dakbayan sa Pagadian. Then matod pa sa konsehal, no, nga ang tuang kagamhanang lokal wala gayoy wala gayod na nagpabaya ba, no, sa mga katawhan ilabi na sa mga Pagadianon sa Zumbusurian. So antipix pamahayag ni City Councilor Lance Co aniya tong paminawon.

0: Radyo Magbangking.
1: Isa ni sa itong mga programa na naniniwa at ang naagit kay John Sawyer matang bulan, may tungod atong gipangandoy na mabot ang panahon na matag-usa kapagadianon anaanagit trabaho. Kung matag-usa kapagadianon, di lang niya makuha ang trabaho kundi iya yung maambit ang trabaho na iyang gipangandoy. No, okay, you know, if we are happy sa itong trabaho, mura man lang wala ka trabaho, anak. No? Kung sasayin, ano sa ba ito? If you if you're enjoying your job and you don't feel like working at all, no? Sige, kumpiha, kaya parami mo ako sa Facebook niya. So, yun na nga siya. And then, ato kong ipangandoyan na tanan mga magagkong posisyon. Mamanakapan, corporate man o maparitail, atong madala din sa atong syudad para ang mga dagkong posisyon, no, sa mga dagkong kumpanya, mamahimo ng posible na ang ganumala diha usak kapagadianon. No, dili na susama sa una ang nakita pinmanindi na anders mga Tagalog. No? This is the right time ang atong syudad through its progress, no, through its growth, through its economic activity, pagadianons will have a better opportunity sa atong mga career opportunities.
2: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatauhan.
3: So tinuod kabag ni Gabalgadas, no, gumikan bitaw sa gihimo nga matag jobs per dasdak bayan sa pagadian. Ang nahitabo kabag ni Gabalgadas, dili lamang mga ingon ta nga kutob na lang ba sa pagka cashier or di ba kaha mahimo kabag ni Gabalgadas nga tindera or tindero ang ato ang mga kining katawhan diri sa pagadian nga nag-apply trabaho tungod kabag ni Gabalgadas kay ngano man dunay pasinasa kamo adto nga mga mall or di ba kaha mga tindahan sagad ang mga nahimong mga managers kay unsa man taga pagadian na di ba unlike kaniadto kabag ni Gabalgadas nga ang mga nagikan mga trabahante gikan sa pagadian city sa matag kalungsuran igo ra gyud taman town sa pagkakahira o di ba kaha tindera o tindero mao ra gyud na siya, no, dili kayo matagag oportunidad nga mahimo kang manager sa usa ka kining tindahan or sa usa ka kining patigayon kabag ni Gabalgadas. So mao na ang pinaagi niini nga nakanunay nga matag bulan lagi nga ginapahigayon ang nahitabo kay daghan og mga atong aplikante gadiri gigikan sa pagadian og sa Sambuanga del Sur nga naka-desisyon nga magpadayon na lang silang trabaho tungod kay nga promote nahimong mga managers, di ba, nakabaton og nindot nga trabaho mo na iya nakanindot kabag ni Gabalgadas, no. So mo na nga kun ugaling unsa may mga programa atong suportaran, di ba, sumala gud ang matag bulan nga kining pagpahigayon sa maong kining jobs fair, nagbukas og nindot nga oportunidad sa atong mga katawhan sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur.
0: Radyo Magbangking.
3: Alas 6:41 na itong oras, samtang sa padayon tas ito ang hilisgutanan karong buntaga, laing hilisgutanan, napasadili pa. Good morning, diay ni Lester Pahuyo. Good morning. Matod pa niya, mamalihog may pabagting sa baobao nga pula, gisakyan sa kong asawa kagahapon. Kagahapon sa buntag, gikan sa Nilo Tigbaw, padulong sa Aritzio Tigbaw, nabilin ang kulor pula nga folder sa iyang asawa sulod sa mga folder, mga importante nga dokumento sa ilang pamilya. Okay? So, si kinsa man tong baobao nga kulor pula, nga nasakyan matod pa kagahapon, gikan sa Pernilo Tigbaw, paingon sa Aritzio Tigbaw, manong, or sir, or tay, kuya, uncle, unsa pa iltawag nimo, base nakamatikod ka nga dunay kulor pula nga folder nga nahibilin si imong baobao, palihog na lang naguli, no? Kang kaya ka nagpanag-iyahan nila ni Sir Lester Mapahuyo diha sa kining Nilo Tigbaw. So, I'm sure nakabalo ka, nakaremember po siguro ka kung kuan kinsa ang imong asagikan imong pasahero or kinsa ang imong pasahero, no, gawas lang siguro kung naka-pick up kag lain nga pasahero then paghuman gi bitbit og apil, so posible pod nga nadala, pero basin di ay ba nahipos nimo kining manong driver. Oh. Color pula matud pa nga bao-bao, no? Nga namasahiro gisakyan sa iyang asawa kaghapon sa buntag gikan sa Nilo Tigbao paingon ngadto sa Retsyo Tigbao. Nahibilin gyud daw ang color pula nga folder, no? Ang sulod niadto kay mga importanteng dokumento nilang magpamilya. So basin og na kisa may nakadungog, pula man gud nakuha ang cab number, no, wala pud nakuha ang pangalan sa driver, di ba? So pero basin pamasin lang taha nga mauli ni kabagdig kay Balcadas. Anyway, alas 6:43 natong oras diri pag gihapon sa tuang pagpanaguban kay Kabagdig kay Balcadas, no? Kay human naman tag hisgot sa kining kagahapon adlaw sa programa sa kining lokal nga pag-amhanan ang Jobs Fair, asenso sa panarbaho. O, diri na punta sa ayuda. Kisay gustog ayuda. Oh, taas ang tiil. Kisay gud dili gustog ayuda, di ba? Ang uban gani kay makigpatay mga gani halos Kabagdig kay Balcadas kay nganong wala giapil og lista, di ba? Pero swerte lang yun tong naapil sa lista. So, di malas tong wana apel. Oh, dili pag yun to siguro higayon imuha, no? Dili pag yun to imuha Kabagdig kay Balcadas, kun dili basin diri karon nga ayuda. Maapil na ka. O, oh, ano man. Tungod kay dunay sugyot balaod nun Kabagdig kay Balcadas, unsi ni sila ka mga magbabalaod. No? Unsi ka mga magbabalaod Kabagdig kay Balcadas nga nagkahiusa sa pagduso o gabalaod nga hatagan matod pa o binulan nga ayuda kadtong mga minimum wage families, no? Mga minimum wage earners nga dili miyembro o wala nahilakip sa 4-piece. O, muna siya. Katong mga 4-piece beneficiary, ano mo, pangandoy ato. Kaya tagaan matod pa ni ini, katong mga minimum wage earners nga wala nahilakip, no, sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece. Gitawag ang House Bill No. 10 na 648 o pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o mas nailang nga Pamana Act. No, kini ang giduso sa 11 ka mga magbabalaod. Lakip sa mga kwalipikadong benepisyaryo, mga pamilyang maunisiya, mga minimum wage earners, rehistrado sa Philippine Identification System kung PhilSys, o dili o wala nagdawat o hinabang gikan sa 4-piece. Mamahimo usab nga mag-apply ang self-employed o ginaman informal sector workers nga nikita o bugti sa mas ubos sa regional minimum wage. No? Ilalom sa sugyot balaod nun, giingon Kabagdig kay Balcadas nga ibutang o ihatag ang 1,000 pesos nga binulan nga ayuda sa PhilSys Link Digital Wallet sa ang beneficiaryo. Ingon man, dili kini mamahimong i-withdraw isip cash o ibalhin sa uban pa nga bank account. Mamahimo lamang matutpa kini gamiton sa mga accredited micro, small and medium enterprises, sasama na lamang sa sari-sari stores, sa merkado, karinderiya, neighborhood groceries ug pharmacies ug hangtod sa 200 pesos lamang kada adlaw ang mamahimong gastohon ni gikan sa ayuda. Ah, 200. Unsa mapalit nimo sa 200? Balit kag bugas. Pwede ra. Tay pilang bugas ron, di ba? Bugas 1 kilo din sud-an ya, sud-an ron ang isda karon kag bagdi kibulkadas kay pagka mamahala. 200? Oh. Mone siya. 200 kada adlaw. O ha, giingon ha. Pwede ni mo ang 1,000 nga pesos nga imong madawat kada bulan. Bahinon, pwede rin mo ni siya gastuhon. Pero dili ni siya pingon nga tibok so, ang 1,000 o sa kadlaw ni mo nga gastuhon. Nga naman. Kaya naman, gibutang dire. Hangtod sa 200 pesos lamang kada adlaw, mamahimo ni mo nga gastuhon ng ayuda. Ang pangutana, mapalit kag karning manok. Ah, di ba? Karning manok karon kay tagpilang kilo. Aba mahal na. 1/4 ato nga lang. Oh. Basta kay duna kay bugas. Mao ni ang kining pamaagi matud pa nining 1,000 nga binulan, no? So bot pasabot sa usul sa ulod sa usa ka tuig makadawat ka og 12,000, di ba? 12,000 ang imong madawat Kabagdig kay Balcadas sulod sa sakatuig, kay 12 man ka bulan tag 1,000, di ba? Pero, no, ang giingon Kabagdig kay Balcadas, kinahanglan lang yun, nga imuhang gamito na ni matag bulan, matag-adlaw, 200 pesos. So, pila raman. Oh, good for kwan lang, 5 days. Tama ba? Oh, 1,000, di ba? Hmm. Double check yun na to. Basta, dili man ko bright og mathematics. O, oh, di ba? Oh, kwentahan ko no. 200. 1,000 ang imuhang monthly ha. Di ba? Kaya wako masayop, kay lima, lima ka-adlaw or gidne. Di ba? 1,000 man, 200 ang adlaw. Oh. So, kaya ra? Dili ka magbagot-bot na magkadawat aning 1,000 nga hinabang kada bulan. Pero may na lang po, oy. No? May na lang po siguro nga magkadawat mo hinabang tag 1,000 kada bulan. Kasi kung muhatag niya 1,000, maglisod, gaya magpangitag piso. Di ba? So, apa mo, anak? Nga na, 1,000 kada bulan, dayon, may na lang ba? Dili po, di, manig yung kapag digibalkadas, ang hinabang sa gobyerno, wala nagpasabot nga, kini na lang po sa liga ninyo, di ba? Ang hinabang sa gobyerno, kapag digibalkadas, nagpakita ni, or nagpasabot ni kapag digibalkadas, nga unsa man, no? Nga, kuan lang ba? Hinabang, kung ugaling napikhan ka, at least doon na kay makuot, di ba? At least doon ay kining makaabagar sa imuhang uban nga galastuhan kapag digibulkadas. No? Muna nga, dili ta magsigi o kuan, magsigi giyampungad aning ayuda. Kinahanglan nga mulihok po ta, di kay panalagsa, mulihok ta kanunay. No? Sa kay samtang nagdawat ka sa imuhang binulan nga sweldo, may nalang nga kada bulan doon na kay madawat nga tag 1,000. Di ba? Pero kini kapag digibulkadas, propose pa lamang ni. Pero ang nahitabo ba karon, no? Sugot mo nga ang nahitabo karon sa tuang gobyerno kay gisigi lang ta gimudmuran og ayuda kay ang resulta beto no kay ang kitang mga Pilipino kay mura na hinungtag mga kwan, mga naong og ayuda, di ba? Ang nahitabo ba karon sa laktod nga pagkasulti? Mura na hinoon kay bagdi kay balkadas nga ang mga tao kay naong og ayuda. Ano man? Tungod kay murag ang atong gobyerno kay wanay laing programa nga nakit-an nga kana bitong pagmalahutayon nga programa kini manggod siya is temporary lamang dili ni ingon nga forever unlike sa 4 piece kay ang 4 piece tuloy-tuloy man di ba hangtod nga duna kay bata hanggang may bata ka may 4 piece ka ganan unya kini kay bagdi kay balkadas nga hitabo padayon ba ni lifetime ba ni di ba. O ingon man kapag digibulkadas, no? Makahatag ba ni siya o kining dakong epekto, makahawas ba sa kalisod sa matag pamilya? Di ba? Ang nahitabuhin naman rin kapag digibulkadas, no? Makaingon tag nakatabang aron nga mahimong tapulan o gaataman ang usa ka tawo. Gasigilag ayuda ang resulta kapag digibulkadas pagka nang dakuwag utang Pilipinas. Kanus ama nakabayad ang Pilipinas og iyang utang? Panahon ni Noynoy Aquino. Di ba? Panahon ni Noynoy, nakabayad og hinahinay ang Pilipinas sa utang. Pagpuli ni Digong, tungod kay ningigo ang COVID, dito nibalik og utang ang Pilipinas, wakabayad sa utang. Gisundan karon sa administrasyon. Di ba? Pila na'y utang sa Pilipinas? Pagkang nakuha. Ana ba? Imbis ang programa nga hatagan og livelihood program ang mga katawhan, di ba? Ang resulta kapag digibalkadas kay ang nailhan sa tuang mga magbabalaod unsa man ayuda. Nganong ayuda? Mangutana ta. Mangutana mo nganong ayuda mangyud ang pirming ihatag sa gobyerno? Tungod kay nasayod man ko sila kapag digibalkadas nga ang mga tawo sa Pilipinas naong og kwarta.
2: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan.
3: O, bato-bato sa langit, tamaan, bukol. Ayaw pagpakaingon nga di ka na og kwarta, di ba? Ang mga tao, alipin og salapi. Ngano makaingon kong alipin? Ngano makaingon kong nganong sa tanan nga kining programa sa gobyerno, nganong imudmud mangyud ang ayuda? Tungod, kailang nakita kabag di kabalkadas, nga panahon gani sa eleksyon, dili mubutar ang mga tao og walay kwarta kay gusto kwarta, di ba? So mauna nga ang buhaton sa gobyerno hala mudmuran og kwarta kay magamit nila panahon sa eleksyon kay ngano man ingnon man dayon oy nakatap nakapahimulo sa babo sa kuha naka apil ra babo sa nakadawat og tag 1000 panahon nga dunay ayuda ang gobyerno, di ba? Mao man gud na ang nahitabo kabagdig kay bulkadas. Sakit pamato kining paminawon, pero mao may kamaturan. Kay kun ugaling ang mentalidad sa mga tao panahon sa eleksyon, dili pa lang ingon nga kwarta mo ipadag-on, ngano kining mga politiko karon kining nama kongresista nato, mamudmod ganig tama no kwarta dili, di ba? Mao ni ang nakasayop kabagdig kay bulkadas. Mao ni nga dili mahunong ang korupsyon sa Pilipinas tungod turapod natong mga botante.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
3: Livelihood program, gikinahanglan og taman. Pero unsa? Gitudluan nato ang atoang mga katawhan paunsa nga magsigi na lag hangad sa ilahang sa kining anaa sa katungdanan. Kana bitaw mura ka og kining halubang nga nangitag pagkaon, di ba? Mao man gud ang nahitabo sa tua. Mao na nga karong panahuna, hala ayuda, ayuda, ayuda, ayuda. Inya ang pangutana. Kay dili man pud tanan ang nakadawat og ayuda. Moingon mo nga, okay, gipangitaan ig pamaagi ingon nga didto gibase sa PhilSys. Didto gibase hadapit gibasihan or sa kining CBMS. Oh, didto gikuha sa kining PSA ang record. O nagtuo ka mo? Nga unsa pa nang tuigan ang record nga inyong gikuha? Wala ka na ning asenso ng pamilya ha? Di ba? So inana ang nahitabo ba? Sa laktod nga pagkasulti kabagdig kabalgadas, karong panahuna, ang nahitabo, nakita na pamatud-an gayud sa gobyerno nga ang sagad sa mga Pilipino naong og kwarta. Dili gusto mulihok kay gusto mudmuran og hinabang.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
3: Mayuntag mga PWD mo, di ba? Ang PWD gani kabagdig kabalkadas naning kamot mangani. Ang atuang mga kaigsuunan ng mga buta naning kamot og panghilot anang kuan na nag-eskwela og test aron manghilot aron makasapi, di ba? Ang atuang uban pa nga mga dunay mga kabilinggan patas nga naning kamot, wala kayo nahatagan gani na apil sa hinabang. Unya paghuman diring dapita ang katuma kumpleto, walay mga walay kabilinggan sa panlawas. Hala tuwa, nagsige lang og kiniyango og hinabang sa gobyerno. Hoy paningkamot mog inyo ay.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan.
3: Ato pong gobyerno paningka pangita pon mog balaod nga kana bitaw nga livelihood ang ihatag dili kay hinabang pirmi, ayuda pirmi. Naunsa naman ang taon mo ay, di ba? Gibutang mo dihang dapita aron makahatag mo og kining nindot nga mga programa, ang resulta nindot bago ning hinabang.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
3: Hoy gawas ini kabagdi kabalgadas, ako ang ikuan, mas mayo pa nga ang hatagang hinabang bitaw no kay kining mga PWDs, no? Doon natin nabasa nga dunay balaod no nga gidoso si Bam Aquino nga mas iyang nakita nga ngayon ang hatagang hinabang kining mga PWDs, di ba? Ngano man, nganong mas pabor ko nga PWDs ang hatagan? Tungod kay ang PWDs kay imo makita kabagdi kabalgadas, doon na pabiyagha po yung discrimination karon. Kung doon na kay kabilinggan sa imuhang panlawas, mga apply kag trabaho, di ba? Dalagsa na kayong mga kining dawaton ka. Sagad, kay di yun, i-neglect ka kabagdig kabulkadas. Muna nga yung tao, nangitag pamagit ng mga PWDs, aron nga doon ay income. Muna nga, mas maayo pa nga ang siguruhon o hatag hinabang ang mga PWDs, nun ka nining mga kanunay lang gipanghatag hinabang ning mga minimum wage earners, matut pang BBM, ang mga pamilyang malapit ng mahihirap na kamatay ning kalakihan ni. Muning tanan, gusto nang magpakapubre.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan.
3: Matut pa direw, kanasigi o hangad sa ayuda, nakatapulan sa katawhan o nakapakawatan sa mga opisyalis sa gobyerno o nakatuntos sa mga tao. Mauna, pailad pa mo. Mo, di ba? Pailad pastanan. Maunay, kabagdig kabalkadas. Anyway, na ako yung oras. Salamat sa pagpaminaw. Hangtod na lamang, ugmapuhon. Diresto naman nun ang bagtingan sa katawan. Salamat, umayong buntag ka ninyong tanan. Alas 6:57.

0: Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas basko.
5: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. 106.0
6: og DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyag gikan sa dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC miyembro sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
0: Oras sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
7: BBC Bagting Balita.

0: hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada mayong buntag kaninyong tanan, adlaw kita karon nga Martes, pitsa 11 bulan sa Agosto 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibiyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DMW padayong nagpasidaan sa publiko nga mag-amping sa mga illegal recruiters.
3: Bagong renovated nga San Pablo Berthing Ward, formal na giturn over.
1: CDRRMO og CIO pagadian misalmot sa pagbukas sa IATDOE Calasag Zambusor 2026.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 1.12 million pesos nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Iligan City.
1: Construction worker naluwas sa pagpamusil sulod sa iyang balay, mga suspect arestado sa Bislig City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, 55% sa mga Pinoy gustong makakitag ebidensya sa dili pa mahukom labot sa impeachment ni VP Sara.
1: DSWD nakahatag na og 68.4 million pesos nga hinabang sa mga napiktuhan sa bagyong habagat, bagyong Luis ug Maymay.
3: Sa uluhan sa balitang international, Houthi rebels giatake ang usa ka refinery sa Saudi Aramco.
1: Pop Leo nanawagan nga undangon na ang pag-atake sa mga sibilyan sa Ukraine ug Russia.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo, epektibo karong adlaw Agosto 11.
1: Sa uluhan sa balitang sports, kampanya ni Yala sa Canada Open natapos na human gipilde ni Benchik.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH giauhag ang kabataan nga magpractice sa 7 healthy habits atol sa Linggo ng Kabataan.
1: Samtang sa nasayod ka ba, corner, nasayod ka ba? Nga pizza 11 sa Agosto. Matagtuig National Sons and Daughters Day Monday ay sobang kanasuran.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, veteran actress nga si Lorna Tolentino, miyembro na sa Philippine Navy Reserve.
1: Katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC Bagting Balita.
1: Pagkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Kapin sa 3,000 ka mga bakanting trabaho alang sa gawas sa nasud o nikabat sab sa 187 ka mga local job vacancies ang napahimuslan sa mga job seekers kagahapong adlaw nga ni Salmot sa gipaygayong asenso sa Panarbaho Jobs Fair sa Robinson Small, Pagadian City. Gihugupan ang mga kalihukan sa bagang duot sa mga kaaplikante nga nagikan sa Pagadian o mga kalungsuran din na masin nga makabaton o trabaho aron makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kibaluan nga matag bulan adunay ipahigayon nga jobs fair ang siyudad, hinungdan nga daghang aplikante usab ang buot mo pahimulos sila bina sa mga bagong nigraduara. Alayon nini hugot nga gipasidan-an ni DMW Zamboanga del Sur head Kinimar Panyares ang publiko nga adunay planong motrabaho sa gawas sa nasud nga mag-amping kanunay sa mga illegal recruiters tungod kay naghita kini sa social media. Kidugang pa sa official nga mas maayong sutaon daan pinagi sa pagbisita sa ilahang buhatan o official Facebook page aron dili mabiktima sa mga mapahimuslanon nga mga recruitment agency.
5: So dili pud na dayon mahikayat kanang mga advertisement sa Facebook, ha. Kinahanglan ato yung i-verify daan, ato yung sutaon daan kung valid pa na ilang mga gipang advertise niya, no? Kung nabasalay kaupulan niya lisensya or authority to recruit. Kung naapag yung tinood niya job orders sama sa ilang gipang post niya sa ilang mga Facebook pages.
1: Sa katapusan, gitambagan usab nini ang publiko nga dili mohatag daan og placement fee. Ilabi na kung wala pa kinigipirmahan nga kontrata tungod kay usa kini ka matang sa pagpangilad.
3: Samtang sa pikas bahin, opisyal na giturn over ang bagong renovated nga San Pablo Berthing Ward sa LGU Compound Poblasyon San Pablo, Zamboanga del Sur. Ang proyekto, usa sa mga prioridad sa local government unit kong LGU of San Pablo, aron mapalambo ang pasilidad o serbisyong panlawas, ilabi na alang sa mga mabdos o mga inahan nga mga nakay. Ang bagong renovated Berthing Ward, gilauman nga makahatag o mas luwas, mas komportable o mas maayong pag-atiman alang sa mga inahan.
1: Sa katapusang detalye sa balita nga lokal, may salmot ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO og Pagadian City Information Office kon CIO atol sa opening ceremony Center Agency Territorial Defense Operations Exercise kon IATDOE Kalasag Zambusur 2026 magipahigayon kagahapong adlaw Agosto 10, 2026 sa Provincial Capital Ground kon Provincial Capital Ground Pagadian City. Gipangunahan sa 53rd Infantry Matapat Battalion uban sa kapulisan ug uban pang partner agencies ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagpalig-on sa koordinasyon, kooperasyon ug andam sa mga security ug response forces sa pagkatubang sa nagkarayang hulga ug krisis. Ang pag-apil sa CDRRMO ug CIO Pagadian nagpakita sa panaghiusa sa mga ahensya sa pagpalig-on sa kalinaw, seguridad, disaster preparedness ug kalambuan alang sa katawhan sa Pagadian City ug sa tibuok Zamboanga del Sur. Kay maluan nga ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise kung gitawag nga IATDOE o gitawag nga Kalasag Zamben gipanguluhan o gisugdan sa 102nd Infantry Exon Brigade sa Philippine Army uban sa resolusyon o operational framework nini nga giaprubaran o gisuportaran sa Regional Peace and Order Council 9 kon RPOC 9.
2: BBC Martin Balita.

0: nga 1.12 million pesos ang kantidad sa gituwang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad. Atol sa intensified nga anti-smuggling operation sa barangay Dalipuga, Iligan City ni atong Agosto 9, 2026. Alas 12:55 sa unto dihang gi-intercept sa mga kapulisan ang usa ka green Isuzu Forward aluminum sa Purok 5 sitio Mapalad Dublin sa National Highway human kini nasubay pinaagi sa intelligence monitoring og checkpoint operation. Sa inspeksyon nakita ng mga kahon nga adunay 1400 reams nga Green Hills nga sigarilyo samtang ang tulo ka lalaki nga sakay sa van wala usab makapakita silang gikinahanglan nga dokumento. Tuod niini, gikompiska sa mga otoridad ang mga sigarilyo o ang van nga giingong nga gigamit sa pagbiyahe sa shipment.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, naluwas ang 36 anyos nga construction worker. Humangi po silsulod mismo sa iyang balay sa Purok 1, Gamaon District, Barangay Mangagoy, Bislig City. Basado alas 12:30 sa hapon niya itong Agosto 9, 2026. Gilang biktima nga si Roniel Colas Latiban Minyo. Sumala sa initial nga investigasyon sa Bislig City Police Station, duha ka suspect ang miabot sa iyang balay o nangutana sa iyang pangalan aron makumpirma ang iyang pagkatawo. Pagkahumaniini, gingong mi pusil ang usa sa mga suspect sa makaduha kahigayon. Misulay og likay si Latiban apan naigo gihapon sa wala niya nga bukton o gidilagilay yon nga to sa Bislig District Hospital alang sa pagtambal. Human sa pagpamusil, mi kalagi ang mga suspect padulong sa Barangay Tabon na apan tungod sa hot force at operation na sikop kini. Sa operasyon na recover sa kapulisan ang dagang armas ug bala lakip ang mga pusil nga kalibre 357, 38 kon 38 o kalibre 45 nga mga pistola. Fired cartridge cases o usa ka slug nga gituhang may kalabutan sa pagpamusil. Na recover usab ang 7 ka pakete sa gituhang shabu ug mga drug paraphernalia. Padayon ang imbestigasyon aron mahibal-an ang motibo sa pagpamusil o kung adunay kalabutan sa illegal nga droga o laing personal nga hinungdan ang pag-target sa biktima. Samtang nakakuha usab og atensyon ang usa ka Facebook post ni Latiban ngayang gipatik niya itong buntag sa wala pa siya gipusil din naghisgot siya sa usa ka binuang mensahe bahin sa iyang kamatayon apan wala pa gipagawas ng impormasyon ng kapulisan nga nagdugtong sa mga post ngadto sa insidente.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita Nasional.
0: Mukabat sa 55% sa mga Pilipino ang miingon nga gusto una nilang makita ang ebidensya nga e-presentar sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa dili pa mubutar ang Senado kung angay ba siyang makonbikto o maabsuelto. Kinibase sa pinakolehing non-commission tugon ng Masa Survey sa Okta Research nga gihimo ni atong Hulyo 4 hangtod 11, 2026 pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 respondents nga nag-edad og 18 pataas. Sa NCR, 56% ang pabor sa evidence first before judgment. Balance Luzon, 58%. Visayas, 53%. O sa Mindanao, 48%. Sa Mindanao, ang porsyento nga pabor sa pag-absuelto ni Duterte, mga pinakataas, 41%. Samtang Balance Luzon, ang suporta alang sa conviction sa 12%, 22%. Ang sagad nga pinakaligong tinubdan sa kondena kang Duterte, nagikan sa pinakabatan o mga Pilipino o mga anak sa tunga-tunga ng mga grupo. Sa kinatibukan, 21% ang gusto maabsuelto si Duterte, 17% ang pabor sa conviction o 7% ang wala pa makadesisyon. Sumala sa Okta, walay mahinungdanong mandato sa publiko alang sa conviction o pag-absuelto o klaro ang kadaghanan nga nagpaabot nga ipresentar ang ebidensya sa dili pa madesisyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nikabot sa 68.4 million pesos ang kinatibok ang kandidat sa humanitarian assistance ang gihatag sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa mga pamilyang apektado sa habagat o tropical cyclone sa Luis o Maymay. Gihapod-apod daw sab hangadto sa mga apektadong komunidad ang 88,347 ka family food packs 6,199 ready-to-eat foods, boxes, o 4,397 non-food items. Nagkinayon ang DSWD lakip sa mga lugar nga nakadawat o augmentation assistance maong National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula. Una ng dilibot na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pipila ka mga evacuation sites sa Bulacan ug Cavite. Aron personal nga mahibaw-an ang kahimtang sa mga naapektuhan sa habagat. Gisiguro nini nga ang mga hinabang sa departamento padayon nga nakaposisyon sa lain-laing mga bahin sa nasud aron matubag dayon ang hangyo sa augmentation sa mga lokal nga gobyerno. Sa pagkakaron, dulaan sa lima ka mga kon 5 ka milyon ka FFPs o kapin sa 245,000 ka NFIs ang gitipigan sa kapin o sa 1,000 ka budiga sa DSWD sa tibok nasud. Mamoy kinadak-an nga nasunong stockpile sa departamento. Subay sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipa hilo na gilayon ang mga hinabang sa dili pahingpit nga muhapak ang kalamidad.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita abroad.
0: Gikumpirmar sa Iran Allied Houthi Group sa Yemen nga ilang giatake ang Hazan Refinery sa Saudi Aramco niadtong Domingo. Pipila ka adlaw human mipirma ang Saudi Arabia sa usa ka defense pact kauban ang Turkey ug Pakistan. Sumala sa Houthi military spokesperson nga si Yahya Sari, nigamit sila og drone aron targeton ang refinery sa Hazan, Southwestern Saudi Arabia. Sigon sa Saudi Energy Ministry, adunay sunog nga nahitabo sa refinery apan dali kining napalong. Walay natalang angol sa maong panghitabo. Ang Hazan Refinery adunay kapasidad nga magproseso hangtod 400,000 kabarilis nga crude oil kada adlaw og naghimo na usab ang nga target sa mga pag-atake sa nasangpit nga rebuilding grupo.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nanawagan si Pope Leo XIV niadtong Domingo nga undangon na ang giyera sa Ukraine og tahuron ang international humanitarian law human nga nidaghan ang mga sibilyan nga namatay og naangol sa duha ka nasod. Sa iyang mensahe, una ang Angelus Prayer giingon sa Santo Papa nga undangon na ang mga pag-atake batok sa mga inosenteng katawhan lakip na ang mga bata. Base sa datos sa United Nations, sobra sa 16,000 ka mga sibilyan na ang namatay sa halos usa ka tuig ug upat ka bulan nga giyera tali sa Ukraine og Russia. Din kadaghanan sa mga namatay mga Ukrainian. Sumala usab sa UN Human Rights Office nga nitaas sa halos 1/3 ang ihap sa mga nasamdan og namatay nga civilian sa Ukraine sa unang tunga sa tuig.

0: Alright mga kabagding o kabukada, dinita sana sayod ka ba? And of course, bagding bind set eh. Mm-hmm. Nasayod ka ba nga matag Agosto 11, sumad ka ron. Gisaulog sa ubang kanasuran ang National Sons and Daughters Day. Nagsugod kini sa mga 1930 sa St. Joseph, Missouri. Gumikan kay dunay usa ka batang lalaki. Manang mutana nganong ang mga ginikanan ra dunay special nga mga adlaw sa ilang dapit apan walay holiday alang sa mga bata. Sakto ra gyud pud ni. Sa pagkabaniog sa yanong pangutana sa usa ka bata, nakahunaw na ang usa ka lalaki nga local lamang nga nanimuyo sa mga dapit. Nagingan lang nga si J. Henry Dozenberry. O gipasiugdahan gilayon niini ang maong kausa. Diin ang pizza 11 sa Agosto, gihimang usa ka adlaw alang sa paghiusa sa pamilya. Okay, ang Mother's Day, kuan man to, mga dato sa May, then ang Father's Day na sa June. So ang August,
1: sa mga anak.
0: Oh, para po sa mga anak. Mm-hmm. Ito po ni. Nasayod ka ba nga ang sayong tradisyon, nagpadayag nga ang mga ginikanan magbutang og bulak sa mga flower vase nga nagrepresent sa matag bata nga ipang display sa ilang mga balay. Paspas nga ni Kailap ang maong kasaulogan sa wala madugay, ang partisipasyon nakaabot sa kapin 20 ka mga estado sa tunga-tunga sa 1940s. Uban ang suporta gikan sa mga grupong sibiko sama sa Lions Club. Nasayod ka ba nga giilag hapon ang mga kasaulogan sa ulahing bayan sa 1980s nga nakakuha og modernong atensyon pinagi sa mga calendar of activities o mga selebrasyon sa komunidad sa mga nasud sa Estados Unidos, Canada, United Kingdom, India, Australia o New Zealand. Ang ubang nasud dunay selebrasyon apan lahi na ang pangalan o nakasentro na sa tibuok pamilya. Ikatahong usa kini ka gipahinungod nga panahon sa mga ginikanan alang sa ilang mga anak. Aron mo gahin og dekalidad nga oras ug mapasalamatan ang ilahang mga anak, biological man, kinugos o sinagop. Naapil pa sa maong kasaulogan ang mentors o nga batanong mga paryente o espesyal nga mga nagiya nga mga tao sa kinabuhi sa usa ka bata. Apan sa laing bahin na sayod ka ba nga dinis Pilipinas, lahi ang atong kasaulogan og kini maong musunod, National Children's Day matag October 17 under Proclamation number 74, highlight nini ang bililhong papel sa kabatan-unan alang sa nation building. National Children's Month sulod sa tibuok bulan sa November alang sa pagpromotar sa children's rights, welfare and protection under Republic Act number 10661, gingong informal family days. National Sons Day gisaulog sa online communities matag March 4 og September 28. National Daughters Day celebrated online matag September 25. Now you know, mga kabagting kabukada. Eskwela na. Aham tamo eskwela. So, maani, mga kabagting kabukada, eskwela na. Human ka naminaw sa nasayod ka ba? Ang balitang nasayod ka ba, hatid ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Alright, dito sa balitang showbiz bagting 29. Mm-hmm. Malipayong gipambit sa veteran actress nga si Lorna Tolentino ang iyang bagong papel is a Philippine Navy Reservist. Human siya ni graduate sa training dito sa Taguig City. Mm-hmm. Iyang ipambit sa social media ang mga litrato nga nagsuloob sa uniform sa Philippine Navy. Kauban ang iyang anak nga si Rap Fernandez og mga mahal sa kinabuhi. Labot niini, pipila ka mga celebrities o mga higala ang nangumusta kaniya o may padangat sa ilang mensahe kalabot sa mga kalampusan.
0: Mayo na kay ning appeal siya ng reservist unta tanang celebrities. Mm-hmm. Mo appeal sa reservist bahala o asa sa army ba siya, sa navy ba siya, sa air force ba siya. Makatabang man gyud sila in the future. Simba ko og naay mga panghitabo ba. Makatabang gyud sila kay na naman sila yung mga kahibalo. Ikaw kamaring Dars.
1: Mag-reservist sa pud
0: sige, puhon kaloyan sa kahit asa. Sa Pikas Bain, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na sub sa naglantaw sa BBC's Entertainment. Maing buntag usab sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application o sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Ito na yung itimbaya ang tumitaw ning viral sa Dapiwak, Dumingag, Sumbang Kadalsores dito sa Buko-Buko sa Anay. Kakuan ka ito?
4: Katong
0: nanuroy og pandisal
4: dito nagsakay sa Kabaw.
0: Nagsakay Kabaw si Justin Maglasang nga taga Dapiwak, Dumingag, Sumbang Kadalsores. Unay tinuod nga negosyante.
4: Mog yun.
0: Umaba ng patas, bala og nagkalisod. Basta kay makapamaligya, he deserves recognition gyud para sa mga mag-uuma.
4: Sakto.
0: Mhm. Perting saktuha. Mao na mga kabagting ug kabulkada. Good morning ni Justin Maglasang kung naminaw man siya karon dinha sa Dapiwak, Dumingag, Zamboanga del Sur. Good morning ni John Ray Giulin niya sa Regla Gipos. Good morning also ni Romeo De La Cruz sa Cagayan de Oro City. And good morning also ni Rebecca Unito dinha sa Mizalip, Zamboanga del Sur, ni Manuel Cate. Kaninyong tanan, salamat. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga kami, ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazon. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita!
5: Said celebrity beauty soap.
6: Para sa masanagon, hindi sa pinapahit, gamita ang sabon na may tatak. Said celebrity beauty soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahong sa glutathione. Meron pa matundang na makatamang sa pagpaputi sa atong palit. Napalalaki man o babae, mag-said celebrity beauty soap na. Said celebrity beauty soap. Kutis gold. Kutis celebrity ka. A quality product of said money. Said celebrity beauty soap.
7: Ang kwantong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman. Na-colored cancer.
8: Huwag po sa pagtatain ng dugo. Ano pa po yung pagkaramdam po ng isang nga tao? Meron pong colored cancer. Huwag
9: na yung
10: Pasok mga suke! Nangita ba kagligon, gublet o barato para sa imong balay o bisan usong proyekto? Dari na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglano sa construction, sama sa semento, kabili, balay, negosyo o proyekto nga pangandoy sa tubulars, si Pearl MC1 Hardware, kompleto na, color roof, metal planning, ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, skim coat o daghan pa. Adao sa hardware items na sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, electric machines, home hardware fixtures and accessories, industrial equipment like generators and chainsaw, kitchen and bathroom fixtures, industrial pools and equipment like agricultural equipment like tiller machines. Of course, adunay gyud tractor equipment like Mabuhay Hardware Rizal branch, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
11: MC1 Hardware.
12: Silid
9: Rita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
11: Ito kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diya ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
9: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
14: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
15: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
16: Asenso pagadian, Mayor Sammy Ko.
17: Mga higala, kumusta maayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili kita maglangan tungod kay ang ato ang programa gihuwat sa tanan. Tungod sa pinakagwapo na kong kauban sa tibuok kalibutan, giawayan sa tanan, apan giampingan sa tanan. Waylain. Dods Marson, Dods Abantina.
18: Yes, mga higala, kumusta og maayong adlaw? Nausab ka rin yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Ko nga sinso pagadian. Araw at tarag mga katawan ng Dakbayan, adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga gipatuma dinhi sa syudad. Og maayong adlaw sa tarag mga katawhang sambusuryan ang pagtibaya gikan ni Mayor Sammy Ko.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon na pag-aari ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw pata ng mga subanin, mayong adlaw kaninyong tanan pag-usaburot. Sa mga taga Pagadian City o sa mga taga Batibuok, lalawigan sa Sambuang at Alsurog sa kanait ng mga dapit nga maabot sa pagsibya o sa Tibuok Kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pagikan ka na ni Mayor Sammy Ko. Unang bulyada, unang abanti, dudes!
18: Yes, abanti kita permian eh. Ato sa masawa ng mga proyekto ni Mayor Sammy Ko nga ipatuman din ni sa Dakbayan sa Pagadian. Labi na itong top 3 nga priority project sa kada barangayan. Construction improvement of various alleys sa Barangay San Jose, construction improvement of alleys at Barangay San Pedro, New Babanto Street to Magbuo Residence, construction improvement of road to Fishport Compound, portion sa nasangpit nga barangay. Construction of alley, temporary shelter sa barangay Santa Lucia. Improvement of road, reblocking, pagatpat in front IBT Annex, barangay Santa Lucia. Rehabilitation, repair of barangay road sa Purok Sampaguita, Tawagan Sur. Construction improvement of barangay Tiguma Road from junction sa National Highway, Sunrise Village, Riverside, including installation of Central Islands, Tiguma. Construction improvement of different alleys of barangay Tuburan. Widening of road of barangay Tulawas. Construction improvement of pathway at barangay White Beach. Continuation sa pagtrabaho ni ini. Og widening of road sa barangay Upper Sibatang. Og sa buildings and structures, completions of health center sa barangay Alegria. Completions of covered court sa barangay Balubuan. Construction of covered court sa barangay Nazareth area phase 3 sa barangay Binabista. Construction of covered court sa phase 3 gapon sa barangay Dampalan. Rehabilitation of covered court, roofing at barangay Gatas, construction of floor slab extension of CSWDO, GSO, Registrar, Agricultural Office sa barangay Gatas, o renovation sa old barangay hall at barangay Kahayagan. Mao na yes. Mga proyekto ni Mayor Samico nga iyang ipatuman sa kada barangay ning Dakbayan sa Pagadian.
17: One of the projects kana ni Mayor Samico nga ipatuman sa mga kabarangayan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian angay kahinumduman nga one of the major projects, three major projects nga maoy gikinahanglan gyud sa mga kabarangayan ning syudad. Nga diin sila gyud na ang sa barangay headed by the punong barangays and the barangay Kagawads ang nagbuot kay lisod man og matud pa sa tong amahan sa syudad sa Pagadian sa Mayor Samico, lisod man siya ay magbuot nga ang mga tao may unsay una nga tulo ka mga proyekto nga gikinahanglan kay maoy iyang ihatag. So ang mga proyekto karon nga naa sa mga kabarangayan dinhi sa syudad sa Pagadian, demand kana, gipangayo kana sa mga katawhan sa Dakbayan sa Pagadian, and ako nang gikaingon headed by the punong barangay or the barangay captains. So ingon ana ang pagpatuman ni Mayor Samico sa mga proyekto, konsulta usa daan sa katawhan, pinaagi sa mga opisyales kanang aron na mamahimo nga mapuslan gyud ang mga barangays dili kay hatag kagatag og mga proyekto nga kanang
18: dili mapahimuslan kayo sa mga katawhan.
17: Mapahimuslan sa at mapahimuslan man gani dos pero dili kaayo ba. Sa manbirada na pod. Anyway, pasupot sa nako ni usahay ni atong kahiubos bitaw kanang kita nga usahay magsakit na nagpingit na ganit tas kasakit kay magkiang-kiang na unya kanang itratar pata og way ayo ba magmugtok lang dayon kanang diha sa City Health. Daghan ba yung reklamo no? O dili lang kay sa City Health dili sa syudad sa Pagadian. Bisan diha labi na gyud sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kining mututok ta sa City Health kay diha ako man mismo god. Kanang
18: wato kailan nimo?
17: Awalay na kaila gyud nako tan-aw nako. Dili pud ta magpaila, dili mangud ta ingon ana. So, ang katong nagkuhag height nako, hinumdumi lang naka orange pa jug ka og hold dress. Wala gi sa ni istorya or ni pahiyom gamugtok ra gyud. Pagkahuman na yan ako kuha og height og katong timbang-timbang niya kanang uwa ko nga ta nagpili kon timbang pinamugtok pod ang kanabang tubang. Igorag dayon gihatag ang papel, lingkod siya cellphone. Amang ko padulong ninyong kog asa ko sunod wala mo tubag. So kanang niingon tong naso sa kalamisa dere ma'am ana ba dayon ato sigurong tag doon ang ato ang mga pasyente bisag ang ato ang buot way buot. Nga kanang ayuhon magpahiyom tungod kay pasyente na like me nga nagkuan ko dods nagpingit sa kasakit. Mahiubos pa ta kaning pasyente dali ra kay maubos labi nagtiguang na.
18: Oh, labi nagidaran na.
17: Di gid kay idaran na tiguang
18: na gyud.
17: So ingon ana sa bisan kinsa kanang ayuhon nato kay adto biya sa laing lugar like Cebu. Bisan mga government hospitals dito, lami na lang gyud og sa Cebu. Ngano man nindot kay sila mo ato man mahimo nga ato ang mga nurses dito ngadto sa mga doctors sa inistoryahan pa lang nila dods maayo na ka mabuhi gig ka kaya kuan ba challenging kanang makapadasig pero din sa tua lisod man I'm city speaking health. Of city health speaking ha
18: kanang sa ubos kanang dapit sa tigtimbang
17: ang nagtimbang gina ko
18: ang
17: nagkuha height na ko so kaning dili sa cellphone unya maura to istorya ha uturuhan lang gid naton uturuhan pa nato tong mga batasan kay kung atay ma kang kung maot ang batasan maot gid kung maot ang batasan nagid pa iway batasan
18: mao na nga kung ano ina na mga government facilities ilabi na din ha sa city health di ba ginato tanan nga madupan pero ang mga kinaiya taro nga lang po ninyo din ha kay
17: sabi nagnaka sa front manggod sila.
18: Ato panawagan usab ni gikuan naman na sila, gi-meeting naman na sila
17: daghan
18: ni
17: Dr. Dibilintan. Daghan si Dr. Dibi.
18: Mo nakabantay good bud ko diha. Nagay attention kay diha nga babae. Yes. Sige lang kay og
17: kasagaran diha na sa front desk traba. Og i-back desk na. Og kuno na lang na sila din ilisan sila mga gwapa pod og mga batan-on nga smiling.
18: Masa na sa tiguangon ha?
17: Kuan pod ka ng hamtong na. Ilisa na lang, guwapa pod, sama ni Kristen, smiling, ang atong mga pasyente kan sa mga kabaranggayan, maayo na na siya.
18: Nakabantay, gitpod ko dyan, napag i-attitude dyan, abay, sige lang, kay, og, sakuha, gina, makuan, balibalihon, gita mo dyan sa City Health.
17: Ako wala na kumubalibaling, ano man. Balibalihon ba ni mo nang ikaw nagpingit na kaskasakit. So imo ang gibati nga kanang mag-uilap, mag-ngot-ngot, maglugos kakalakaw. Anyway,
18: kada manggod ang City Health is kwan ba kanang nadiha ta na mapa-check up mga tao inana pero taro nga lang pud og tatar kay mo man na pud gi ko ani mayor sa miko nga taro nga og tatar ang mga pasyente kinahinganglan na dapat padunta nga ano pa makigsandurot sa mga kwan nga ipramaulian pud ilang gibati kay libre good food and check up nya ingon ana day ang pagtratar mga batasan ha kana personal and staff sa City Health office
17: kana bitaw mahiubos ka nga kahilakon ka dayon napakay gibati lisod gyud no ato nang na kuanan gid na siya na sinati diha mismo sa ato ang City Health may gan ania isog pug kay akong kauban
18: sige lang kaya to istoryahan si Doktora Dibilintan ana napo kay nabantayan diha napita sa ubos
17: diha gid sa ubos nga bahin doon
18: City Health personal staff tarungan yung kinaiyaha kay sa kauban ta dinhi bantay lang mo
17: inaana magyud ang tugo ni Mayor Sammy ko makita ninyo na si Mayor Sammy ko nga bisag gapoy nakaayo nabuntagan nagsenerbisyo pahiyom lang gihapon so ang tugon sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian tarungon ang atong serbisyo kay mo reflect manggud na niya nga bisan unsaon yag pagpaningkamot pagkamaayo unya ang mga nagpalibot niya dili maayo ang pagtratar lisod yun.
18: Yes, makuan manggod mo banda maguna sa atong mayor nya si Mayor, sige, ingon nga tarungan ninyo, ingon ana, sama sa kinias itong mayor, maayong maabi-abi, nga diay ang mga personahe, and stop diha sa maong buhatan, attitude po kayo, tarungan lang yung kinaiya, kay, hingan lang tamo din eh.
17: Attitude problem ta, dili na to, kuan kining pasuwabihon, labi na nata sa serbisyo publiko.
18: Okay, sa dogang na to nga hiskutanan, mga higala, nagpagawas o public advisory ang 53rd Infantry Matapat Battalion, 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army bahin sa pagpatuman sa Interagency Territorial Defense Operation Exercise kon Kalasag, Sambusur 2026 sa kabahin sa Kalasag, Sambuanga Peninsula, Western Mindanao. So good sa Agosto 10 hangtod Agosto 20 na yan yung kasamtangan nga tuig ipahigayon ang nagalanglaing military exercise sa pipila ka lugar sa Dakbayan sa Pagadian ilabi na sa Municipality of Tukuran Sambuanga del Sur alakip ang Provincial Capital Pagadian Port Barangay Santa Lucia Barangay Dao o Barangay Kamanga sa Tukuran sumala sa Philippine Philippine Army mahimong makadungog ang mga residente o simulated gunfire o explosions. Ingon man makita sa paglihok sa mga sakyanan sa militar o uban pang ahensya sa gobyerno, isip kabahin sa agiplano nga exercise. Gipasalig usab sa mga otoridad nga walay angay kabalak-an tungod kay ang maong kalihukan, planado, kontrolado o eksklusibo alang sa pagbansay sa mga tropa o mga partner agency. Gihangyo ang publiko nga magpabiling kalmado, likayan ang pagsulod sa mga lugar nga gikatakda alang sa military exercise. Og sundon ang lagda sa mga awtoridad aron masiguro ang kalawasan sa tanan ang pagpahimangno gikan sa 53rd IB Matapat Battalion og sa 1st Infantry Tabak Division.
17: Ingon ana ang ato ang mga residente dihang napita nga adunay military exercise, makadungog mog buto-buto. Unsa pagi madunggan doon, kanang murang magbumba.
18: Naay kanyon.
17: Oo.
18: Oh, bumba, unsa pa na din hang kuan, ilahang mga exhibition.
17: Mm-hmm.
18: Mura ba siya tinuod nga kanang gubat,
17: yes.
18: Counter insurgency kanang nanagid sa gera. Pero usa na siya ka simulated exercise pagbansay-bansay para makita gyud pod, no, kung unsa gyud hanas. Hanas naman dahil atong mga amin in uniform, mga military officials.
17: Yes.
18: Ya kana mas ma-refresher ba ang ilahang mga kaandam kuno galing sulungon ta dinhi sa mga laing planeta.
17: Laing planeta. So dili lang kaingon nga kinsay mo sulong, dili na nato ikaadtuglain na pagyud gihapon mga walhong grupo ba.
18: Walhong pundok.
17: So kung pananglitan na amoy doubt or kanang kalibog, i-refer ninyo sa inyong mga authorities din na sa inyong lugar, sa munisipyo or sa barangay. Ang atong mga authorities sa barangay na atay kuan, kapitan o mga barangay kagawad or sa lungsod, diretso mo sa kapulisan, kay basin ba po ng pagbuto-buto diha or murag kadungog mog bumba unyag maka kumpiyansa lang taa kuan ron, military exercise ron, pero naanag yun di egisulong, so ayaw lang po mo yun o kumpiyansa. Mangutana mo og unsa na exercise ba sa militar or tinud-anay na bagina.
18: Yes. Anyway, magpaygaan man po og rekurida ang mga personay sa 53rd IB pagpahibalo sa publiko, ilabi na katungwa nagkabalo nga adunay paygayon nga military exercise dinadapita sa tuang tubangan mismo sa Pagadian City Coliseum diha sa Santa Lucia o diha sa tong pantalan tungod kay adunay mga pagpahigayon usab sa activity diha sa kadagatan.
17: Yes.
18: Kaduna yung mahitabong pagbuto-buto ha. Huwag angay kabalaka kay simulated exercise o pinagi usab ka na sa suporta ni Mayor Samico ning Dakbayan sa Pagadian.
17: Saan naman itong impaka?
18: Oo na to.
17: Kisa din nakadawat o flower char lang. Anyway, dinis na to sa syudad sa Pagadian, dili lang kay mga proyekto dods ang giatiman sa ato ang kagamhanan sa pagpanguna ni Mayor Samico, kundili ang mga social services, mga programs dayon sa atong sports. Ang atong sports, doon na gipahigayon nga Mayor Samico Business Cup Season 3 Basketball Draft Day sa Junior Conference.
18: Yes, official nang gisugdan ang Mayor Samico Asenso Business Cup Season 3 Junior Conference pinaagi sa Basketball Draft Day diin gipaila ang mga grupo kuponan sa mga batanong mangdulaay o manlalaro nga moapil sa maong torneo. Puno sa kahinam ang mga partisipante samtang nagulat sa ilang team assessment. Alang kanila ang draft day usa ka higayon aron ipakita ang ilang talento, mapaligon ang ilang pagsalig sa kagalingon o pagpalambo ang panagiusa og sportsmanship. Nagpadayon usab ang suporta sa atong Asenso Sports Ambassador nga City Councilor Lance Melco uban usab sa kamanduan og pag-abag ni Mayor Samico sa mga programa nga naghatag og oportunidad sa kabatonunan aron mapauswag ang ilang kahanas sa dula nga basketball. Mauni
17: yes.
18: Ang pagsuporta sa atong amahan ni siyudad sa Pagadian para aduna pay daghang mga atleta nga mas adunay mas kahibalo pagyod sa natad sa basketball sports og pon magkadala na usab ta dito sa national nga torneo nga proudly nga taga Pagadian City nga maayo na modula sa sports nga basketball.
17: So gihashasan gid ni sila dods. Mauya buti pa sa botso has.
18: Gipili gyud.
17: Yes, gipili.
18: Best gini among the best.
17: Pero dili na gini masuon og suon-suonon pa. Kaya daghan namang gyud dili na gini masuon-suon og suon-suonon pa sa kanang mga siluso tungod kay layo na kay giabdan ang natad sa sports dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Gikan sa mga kabataan ngadto sa mga hamtong ngadto sa mga katigulangan ngadto ngadto sa business sectors, ngadto sa ato ang mga kabaranggayan ug karon naghashas na pod og pinaagi sa junior conference buot ipasabot mga kabatan-unan kaayo ang gihasasan aron na usab kisila matrain ug matrain hangtod nga kanang kuan na gid sila kuan na gid sila baka nang musulpot na gid sila as best no mura og kanang murag atong panahon ni anhing kuan gani job ni kuan Baterbonia.
18: Og dugang isgutanan ang census panarbaho job fair pinaagi kana sa programa ni Mayor Samico nga employment promotion program kasamtangan nga gipahigayon diha sa may Robinson's Mall Atrium upper ground floor sa maong nga mall sa Robinson kini nga kalihukan gihimo matag bulan aron masiguro nga ang matag usa sa adunay kanunay nga higayon nga magkapagita og angay nga trabaho sa syudad sa Pagadian. Og giawag usab nga magdala sa inyong updated nga resume, valid ID, bullpen o uban pang mga dokumento. Lakip ang inyong sani passport size, lakip ang imong passport kaning mga apply sa mga manpower agency
17: passport kinahanglan size nga picture na siya doon.
18: Kinahanglan pod nga adunay passport og passport ID kung nagapangita ka og trabaho sa gawas sa nasud. Apil na ini monthly job fair og uban pang lakang padulong sa maayong kaugmaon sa atong mga pagadianon ilabi na katong ulay mga trabaho.
17: Murag matuay ra ba kagawas dun, no?
18: Oh, pohon magkuan ko pohon magdubay, dumagok bye-bye.
17: Anyway, sa tuang pagpadayon karon diin ang atuang congratulations, no? Proud kayo si Mayor Samico sa nahimo nga best Bureau of Fire Protection Station ang atuang BFA dinhi sa Dakbayan sa Pagadian.
18: Yes, congratulations din, no, sa atuang Bureau of Fire Protection dinhi sa atong syudad sa Pagadian. Kung mahinunuman, nahimo tang best city PNP sa tibok Pilipinas. Unya karon na usab, nakadawat na usab ta og best 2026 best city fire station in the entire Philippines. So congratulations sa itong mga personahe sa Bureau of Fire Protection sa inyohang paspas nga pag-responde sa paghimo sa inyohang trabaho. Kung nagawa, kung ugaling, adunay mahitabo nga sunog. Nga ang maong kalihukan, no, gipangulohan usab ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Edsel Manogura as na-recognize sa iyahang nga time, sa di lang kayo sa iyahang nga time, sa kaniadto pa sa inyohang best effort sa pag tubagilayon sa adunay mga concerns, adunay sunog, bisag unsa nga sunog diha, mag-grass fires man, unsa pay kalabutan ng lain nga sunog, anaa gidayon ang pagpresensya, pagresponde sa tuang Pagadian City Central Power Station and coordination usab sa tuang CDRR mo, kung City Disaster Risk Reduction Management Office nga pinanguluhan ni Engineer Vince Kipot, and of course, pinaagi usab kana sa kamanduan ni Mayor Samico nga kinahanglan mo responde gilayon open ang inyohang hotline 24/7 basta mga emergency nga mga panggobyernong buhatan ay noon mao naman ilang mandato ilang SOP nga naagi kuan 24/7 hotline ilitay mo gnetawag mo tubag gilayon adunay naka-standby nga mga personnel og pagpaabot gikan ni Mayor Samico og sa mga katawhang pagadianon ang ato ang Pagadian City Central Power Station BFA Region 9 Pagadian City Power Station. Congratulations kaninyong tanan diha gikan ni Mayor Samico.
17: Yes, dili lang kay sunog ang respondihan sa ato ang mga miyembro sa
18: Uban pang Fire mga Protection. Uban rescue operation.
17: Rescue subs na sila no? Kaning naay mga rescue hunon, mutabang na sila sa ato ang mga kapulisan, sa ato ang mga kasundaluhan, bisan unsang klase sa rescue. Maong the best ang ato ang Bureau of Fire Protection bahin niya na mao nga usa-usab na nga diin ang ilahang usa sa mga hinungdan nga naka-award po da nga to ang City Fire Marshal Station or Bureau of Fire Protection Station din sa Dakbayan sa Pagadian din ang mga ginsakupan mismo ang naasilay kanang alang abtik pinaagi sa ilahang kahibaw. Kay nasayod gita ana doon, ngiyaw-ngiyaw dayo na ang ilahang rescue vehicle sa maong Bureau of Fire Protection ng siyudad sa Pagadian anytime sa ito ang pag-observar.
18: Yes, mauna mga higala, no? Ang maong pasidungog nga nadawat sa Tuaw City Central Fire Station. O congratulations usab nadtong kalabay ng mga bulan ang Pagadian City PNP. Mm-hmm. Din karon ang Pagadian City Central Fire Station. So makita gyud, no, kung unsay kaning hugot nga kuan ba direktiba ni Mayor Samico Indakbayan sa Pagadian, ang iyahang political will nga kinahanglan gyud nga mutuman unsay mandato,
17: yes,
18: kanan sa mga katawhan, iyang gihatag og down na puna sa mga buhatan, mga national offices nga under siyang jurisdiction. Kung unsa usab ang abtik sa mayor, unsay kamanduan sa mayor, unsay lihok sa mayor, mausab na ang iyahang mga galamay, ang mga gingsakupan nga ag-abtik pod usab. So congratulations kan ninyong tanan. Og ilabi na usab sa liderato ni Mayor Samico. Makita man, no, dako bang kayo kausaban ya ang Dakbayan sa Pagadian. Antod karon nagpabilin gihapunta nga gatap gihapunta ra sa richest component city sa Visayas and Mindanao sa uban pang mga datos sa national government kamo ay mintutok sa kada LGU sa kada syudad sa ning nasod Pilipinas nga asa ta magtap niya. Makita man adunay datos, adunay resibo,
17: yes,
18: o giunsa gyud pag dala ni Mayor Samico ang syudad sa Pagadian. O giyon sa usab nga nakabenepisyo ang mga katawhang Pagadianon pinaagi sa iyahang liderato. Wala na yung kalalis pa tungod kay subok naman sa serbisyo. Bisag kamudha mga katawhang Pagadianon, adila kay Pagadianon, kay kabalo naman gid sila. Say,
17: mga taga-Sambuanga del Sur. O,
18: mga Sambuanga del Sur, mga kadalungsod, maanhimos Dakbayan sa Pagadian. Dako na kayo ang kalainan sa syudad sa Pagadian. Way back ka ni Adto, o garon sa iyang administrasyon ni Mayor Samico, klaro o lambo na kayo, niya, proud usab ta. Asa sa basuran, maingon ta nga, unsay capital city niyo diha, mamang Pagadian City. So, richest component city sa Visayas and Mindanao.
17: Pero mayon ka, og na maingon ni Modods, nga, asa ka nga probinsya.
18: Sa mga del Sur. Pero lagi,
17: are you proud?
18: Pero lagi, subo, gihapon palandungon, kay ang probinsya, nagpabilin gihapon nga top 7 poorest province, top 2 poorest province sa Region 9, unya bagsak gihapon sa SGLG award, mm-hmm, good financial housekeeping, wa pud kapasar, unya taas kay og poverty incidence ang probinsya sa Sambuanga del Sur nga unta mao ni tutukan og pagtagad sa to ang mga namunuan sa probinsya sa first district og sa second district nga unsay angay ni ihatag nga kasulbaran ni ini di lang kay pagsiminto-siminto sa dalan, tagaan usab og patas nga pagpanerbisyo ba nga sa itong ginaingon ang SGLG Award 2/10 unya tora may nakuha. So how about the rest nga mga kategory nga nung nangasiro man mo ana? Subot pasabot, wala nyo gihatagan o pagtagad ang ubang mga serbisyo, social services, basic services, unsang mga serbisyo nga gipangayo sa mga katawhan. Kaya nakapokus na mo sa proyekto nga kamoy nakabenepisyo.
17: Infrastructure project.
18: Infrastructure project nga largo tanan income sa inyong bulsa. O yan, unsang man ang pagkaunsa aron. Pagboto sa flood control project, nagpuros na tapada, tapal na tanan kay mga substandard nga mga proyekto. Niyang uban ini, human na. O yan, paglantaw din sa actual, pwede na human. Munang gasigig trabaho, 24/7, tapal na kay mamay mando usab na sa DPWH nga kinanglan humano na inyong mga proyekto diha nga upaday na nahuman sa papel humana. Oh, mao na nahitabo karon status na to dinhi sa probinsya sa Sambuanga del Sur.
17: Mm-hmm.
18: Nga unta ang mga katawhan tagaan gid og saktong angay gid pod sa ilaha ba. Di lang kay magsighatag og kanang mga livelihood program. Maghatag og livelihood program sakto na karon di lang kay magsighatag og kanang mga asay tawag na ayuda. Ayuda among gipasabot kaning maghatag og ayuda, yes. Pila ka adlaw mahurot na.
17: Bahala na ng ayuda kagikan sa nasyonal ug ayuda mga kuan na siya prerogative sa nasyonal no dawaton ginanato pero ang kana mismo sa probinsya ba unsay inyong gikahatag sa atong katawhan sa probinsya sa Zamboanga del Sur in terms or maghisgot ta poverty incidence taas kaayo dinhi sa dakbayan sa pagadian manggod maghisgot ta kung awardee ang atong dakbayan sa pagadian through the administration of Mayor Samico kining top 1 ta sa Retsis City, top 2 Retsis City, the whole Philippines. Mausab na, kamatuuran na ana, nag-best fire station ang ato ang BFP sa Dakbayan sa Pagadian, ang ato ang police station sa Dakbayan sa Pagadian, ng uban pa. Tungod sa ang ato ang syudad, ingon ana po, number 1, top 1 sa best and best and best, ng uban pa. Lakip ng atong mayor, ang ato ang mayor sa iyahang kanang pagka maayo mudala sa katawan top performing mayor sa tibuok Pilipinas o kanang daghan pang awards then mausab na mahitabo makita gyud nga ang ubang ahensya sa kagamhanan dinhi sa syudad sa Pagadian nag top usab nag best usab tungod sa dakong suporta ni Mayor Samico og sa iyang